And yes, yes, yes, isang magandang tanghali po sa bawat isa na nakikinig po sa ating himpilan, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At narito po tayo sa ating programa ngayong tanghaling Amplified Beats with Ate Kay Barciliano. Welcome po sa ating programang Amplified Beats, ang inyo pong tambayan ng good music, good vibes at syempre good reminders na magpapalakas po ng ating mga puso't isipan. Hello August, mga dear Kakarians, and at the same time sa ating mga ka-amplifieds po dyan na nakikinig. Isang panibagong buwan na patuloy pong magbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon, bagong lesson at panibagong dahilan para po magpasalamat sa ating Panginoon. Kung ang July po ay puno ng challenges sa ating mga buhay o victories, dalhin po natin yan, yung lahat ng mga natutunan po natin, at harapin ang August ng may bagong pag-asa at pananalig. Nais ko pong kamustahin ang ating mga tagapakinig at sa atin pong naka-tune in sa Facebook. Hello po sa inyo sa mga nanonood sa YouTube at maging sa mga PM radios. Hello, hello po sa inyo. Happy lunchtime to each and everyone. At kung kayo po ay nasa kalsada pa din, pauwi pa lang, namamasada, o may errands na pupuntahan, yan, ingat po tayo at nawa po nakapag-eat na po kayo ng lunch sa mga takapakinig din natin na nagpe-prepare ng kanilang pananghalian. And paki-comment sa aming comment section sa ating Facebook Live kung ano yung inihanda nyo ngayong tanghali. Siyempre sa ating mga masisipag, di ba, ng mga students, hello po sa inyo. So, pwede namang you take a break, mga Kakarians, at tulungan ang mga nakatoka sa kusina. O kahit, di ba, yung ating hapag, yan, magtulong-tulong po tayo sa pag-prepare ng lunch. So, it's 12:09, 12:10 na nga, yan, rest muna at bigyan natin ng daan yung sarili natin para mag-relax. So, kahit saan man po kayo dito ngayon, mga Kakarians, nasa bahay, opisina, biyahe o nagpapahinga lang, samahan mo po si Ate Kay sa susunod na isang oras at 30 minuto ng uplifting music, kwentuhan at mga mensaheng siguradong magpapagaan ng inyong araw. Kung kayo po ay nais makapag-follow sa atin, so pwede niyo pong hanapin ang ating istasyon sa Facebook page. Hanapin lamang po ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Kung hindi po kayo mahilig mag-Facebook, kasi di ba may mga Kakarians tayo dito, yan, gaya ko, mahilig ako mag-multitasking. So ang ginagawa ko, yan, kung ayaw kong ma-interrupt ang aking pakikinig sa ating istasyon, yan, magbibisita po tayo sa online streaming at ilagay nyo lamang po sa search bar ang bit.ly/thewayfm para no interruption, tuloy-tuloy po kahit naguhugas ka, di ba? Habang may kakwentuhan ka, yan, kasama ka pa din ni Ate Kay ngayong mga sandali na ito. And syempre, hindi magpapatalo dyan yung ating mga young ones. Hello po sa inyong lahat. So kahit hindi po kayo makapanood sa YouTube, sa Facebook, at kung hindi po kayo techie, yan, hindi nyo po mahanap yung online streaming, pwedeng-pwede po kayo mag-tune in sa ating himpilan sa pamamagitan ng ating mga radyo. So, i-calibrate lang po ang 104.3 The Way FM at sama-sama po tayong magre-relax, mag-chichi.

0: Israel ngayong tanghali na ito. At para po sa ating paunang, yan, paunang playlist, welcome sa atin pong first segment, Generation of Hits, kung saan bumibida po ang mga awitin na tumatak sa kanya-kanyang mga henerasyon. So, huwag po kayong aalis, pakilakas-lakasan ang volume at sisimulan na po natin ang ating mga awiting inihanda para sa inyo. Enjoy!
1: Projector systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Go!
2: Different eras, one sound, Generation of Hits.

At tayo po'y nagbabalik sa atin pong programang Amplified Beats. At kayo po ba ay nag-enjoy sa ating mga naka-line up para po sa ating unang segment, which is The Generation of Hits. So yung mga title po nito, let me share to you. Yung una pong awitin ay Baby Now That I Found You by Alison Cruz. Pangalawa po, yung awitin ni Alicia Keys na If I Ain't Got You. So sino kaya dito yung mga, di ba, mga trentahin na favorite ito sa playlist po nila. And third one, sa mga mahihilig naman sa band, ano po, yung Maroon 5, Beautiful Goodbye. The number 4, Sandali by Cup of Joe. At yung trending po ngayon na awitin ni TJ Monterde na Teka Lang. So yan po yung mga awitin na napakinggan po natin kani-kanina lang. So hello-hello po sa inyo. At yan, ni-encourage ko po ang bawat isa na kung bago pa lamang po kayong mag-tune in sa atin, let our station be known. So maaari nyo pong suportahan ang ating station by sharing our link. Yan, kani-kanina lang po ay live po tayo sa Facebook. Pwede nyo pong i-share yon. At maraming salamat po sa mga nag-react. So hello po and happy listening. Yan. Happy listening PCBS Legazpi. So hello po dyan kina Ate Cecil at sa kanya pong mga kawork. And of course kay Ma'am, sa kanila pong manager. Yan, si Ma'am Glore. No. So at yan, hello din po sa ating Disney Princess. Pulanggi Albay. Hello and good afternoon kay Carmela De Los Reyes at sa kanyang Mama Mildred. Hello din po kay Ma'am Eva Espinilla na nag-react po sa atin pong Facebook Live. Yan, hindi lang po tayo sa Facebook. As of now, tayo po yung napapakinggan at sa atin pong online streaming, bit.ly/thewayfm, and at the same time sa atin pong mga PM Radio. So bago po tayo dumako sa atin pong next segment, nais ko po sa inyo muli ibahagi ang atin pong mga pamalita. Ayan. So meron po tayong gaganapin na First Bicolandia Interchurch. Wow. Bible B Competition. So showcase your Bible knowledge and represent your church. So ito po ay pinapresent po ng Paga Retreat Center in partnership with Gaius Ministry. So, ito po ay gaganapin sa Paga Retreat Center, Panikwason, Naga City. At kailan po ba ito? Ito po ay gaganapin as darating na December 5. Yan. Matagal-tagal pa po ito, kaya sa atin po mga interested na church member, yan. So, may knowledge sa Bible, you can. And you can have a preparation pa po. So, December 5, 2026 sa oras na 10 a.m. onward. So, ano po yung qualification para po ikaw ay mapabilang as a participant? So, una, dapat ang edad mo ay 16 to 28 years old. Sayang, hindi na umabot yung hindi na umabot yung edad ni Ate Kay. At hindi ko ibabahagi kung ilan na yung edad ko. Bahala kayo dyan. So, yan, 16 to 28 years old. Whether you are a male or female, pwede po yan. And ayun, ikaw po ay legitimate member of a Christian church. Then at the same time, ikaw po pala ay dapat endorse ng inyo pong church or Christian organization. And per church po ay isa lang pong representative. Yan. Take note lang sa mga kapatid natin na nasa Bible school, no? Or at the same time, tapos na. Yan. Or may theological background, hindi po kayo kasali. Yan. Magpaubaya na po kayo sa ating mga kapatiran. So, yung iba naman. So, ito po yung open. Yan. The competition is open to churches from Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, and Catanduanes. So, meron po tayong yan. The competition shall be composed of a timed written examination, oral question and answer, and oral exposition. So, meron po tong registration fee. At kung kayo po ay interested, you can visit their
FB page. Hanapin lamang po ang Paga Retreat Center. At nandun na din po yung iba pang details na kung sakaling may na-miss out po tayo or makakalimutan po ninyo. Yung gabi, no? Dinamay pa po kayo sa aking nalingawan ko na. Ay, ewan ba? But anyway, yan. Proceed po tayo sa atin pong next segment kung saan dito po pinag-uusapan po natin ang mga awitin na may bit-bit na mga alaala. So ngayong August po, isa na namang kanta ang bumabalik sa playlist. So hep-hep hooray dyan sa mga mahihilig, diba? Makinig ng awitin. Tapos merong, ewan ko, I can't describe it fully, mga kakayans. Pero makaka-relate dito yung, diba, sumasabay sa ating emotion, no? Kapag meron tayong napapakinggan na awitin yan, sumasabay yung emotion natin. Na para bang tayo ang bida sa, ano, sa song na yun, no? Sa music video. But yan nga, ngayong August po, since it's August 1, isa na namang kanta ang bumabalik sa playlist at nagte-trending po sa social media. Kahit saan po ito, no? So, August ay para bang kakabit ito ng August na awitin po ni Taylor Swift. Pero bakit nga ba mga Kakayans, every August, parang ito talaga yung anthem ng maraming listener, di ba? So, ang August po is all about a fleeting summer love. Yan, yung awitin po. Isang kwento po ito ng pag-ibig na akala mo magtatagal. Ay, gabi naman. Pero hanggang alaala na lang pala. So nakakasad naman, no. So it is filled, no, with nostalgia. What ifs and memories of moments you wish you could relive. So kahit alam mong tapos na po ang chapter na iyon, parang 'di ba, umaasa ka pa din. Siguro po marami pong makaka-relate nitong awitin na to, yung pinapahatid niya pong mensahe. Because every August reminds us of something or someone. Isang season po ng buhay na minsang nagpasaya po sa atin, nagturo ng mahalagang lessons, at tumulong para mas maging matatag tayo. Kaya nga yung August, let's take a little trip down memory lane. Hayaan natin ang music ang magbalik ng mga alaalang minsang naging bahagi ng ating kwento. So this is Share Memories with Music, where every song tells a story and every memory finds its melody. Pakinggan po natin ang isa sa mga pinaka-aabangang kanta tuwing August, August by Taylor Swift, dito lang sa Amplified Beats.

And we are right back. So parang medyo nag-emo yung emotion natin doon sa awiting August, no? Pero hopefully yan, habang tayo pa yung nagre-relax, ay yung ating heart and mind ay, diba, at peace. So moving forward sa atin pong segment, which is Beats and Bites, kung saan every Saturday kayo po ay binibigyan ng inyong snack buddy, syempre walang iba, ako po yun, ng mga iba't ibang idea para magkaroon po kayo ng pagkakataon na mag-try ng iba't ibang merienda sa inyo pong mga hapag tuwing hapon. So ngayon, panibago na naman po itong idea na makakatulong po sa lahat ng mga, hello po dyan, hello po sa ating mga masisipag na kusinero o ano bang tawag doon specifically, no? So, yung mga masisipag po at maaasahan po natin sa atin pong kusina every afternoon. So, ngayon, yan. Alam niyo po ba na ang donut ay isa sa mga pinakasikat na pastry sa buong mundo? So, yan po ang pinakasikat all over the earth, which is donut. So, pinaniniwalaan pong nagsimula ito sa Europe at naging popular sa Amerika noong unang bahagi ng 1090s. So how could we pronounce? So yan, 1090s. So sa paglipas po ng panahon, iba-iba na po ang naging flavors nito. At isa na po sa mga paborito ngayon ang milky cheese donut dahil sa creamy milk flavor at cheesy goodness na swak sa panlasa ng mga Pinoy. Kaya ngayon po, merienda idea of the day, milky cheese donut. Ano nga po ba ang mga pangunahing ingredients nito? Kadalasan, gumagamit ito ng flour, yan syempre, yeast, pampaalsa, sugar, eggs, butter, milk, at asin. Konti lang na asin para sa dough. Pagkatapos maluto, nilalagyan ito ng milk glaze or kung wala, we have milk powder as an alternative. At tinatapalan ng grated cheese o cream cheese filling. Kaya po nagkakaroon ito ng perfect combination ng tamis at alat. Ang tanong, yan. Ang tanong po, no, ito po bang ating merienda idea ay meron bang health benefits? Siyempre, meron po. Yan. Kung gawa po ito sa tunay na gatas at keso, maari pong magbigay ito ng calcium na alam naman po natin, very important ito para sa matitibay na buto at ngipin. Mayroon din pong protein na tumutulong po sa pagbuo at pang repair ng muscles natin, habang ang carbohydrates mula po doon sa tinapay ay nagbibigay ng energy para makapagpatuloy po sa ating pang-araw-araw or whole day na gawain. Pero syempre, mga ka-carians, no, mga ka-amplifieds, tandaan natin na ang milky cheese donut ay isa pa rin pong sweet treat. So, kaya mas mainam na kainin po natin ito in moderation at ipare sa healthy lifestyle at balanced diet. Yan, pakitandaan po ha, ang atin pong merienda idea ngayon ay sweet treat. At kailangan po natin itong kainin in moderation at lagi pong ipares po dito, ipair ang healthy lifestyle at balanced diet. At ikaw, mga ka-amplified, mas gusto mo ba ang classic glazed chocolate o ang trending na milky cheese donut? So habang iniisip mo ang sagot po dyan, yan, sana ay mas maging masaya at masarap ang ating merienda mamaya po. As you prepare it. So ngayon, hindi lamang po dapat yung ating mga tiyan at yung ating mind ang busog. Dapat lagi pong may beats on the side dahil naniniwala po tayong mas masarap ang bawat merienda natin kapag may mga good music na napapakinggan. Kaya naman, pakinggan po natin mga awiting inihanda natin under this segment, Beats and Bites. Huwag bibitaw!

0: And yes, here we are po sa pinakahuli po. Yan. Last segment natin for this afternoon, the request line, kung saan maaari po kayong mag-send ng inyong mga favorite playlist or song. Share nyo naman po yan sa amin para dumami yung mga alam namin pong music. So speaking of that, yan, may mga nauna na pong nag-request sa atin. And nice kong kamustahin ang ating Mama Gemma na nakikinig dyan sa Bakay Albay. Hello, hello po Mama Gemma. And hopefully tapos ka na pong kumain. Happy listening po. At yan, nais niya pong ibahagi sa atin ang pinaka-favorite niyang song. So ito ay favorite din ng aking father. No? So Nothing to Lose by Michael Learns to Rock or MLTR. So mapapakinggan po natin yan maya-maya lamang. So thank you so much Mama Gemma. And yan, hello sa mga taga-Bakay Albay. Yan, meron pa ditong nag-request. Yan, Bakay Albay din ito. Yan, Over You by Dotry. So, etong awitin na ito ay, I think, parang ano na to, R&B version. Pero ang pinaka-original nito ay si Dotry. So, maraming salamat po kay Kuya Renato Banyadera ng Bakay Albay. Yan, sige. Meron din po tayo ditong isang praise song by Spring Worship, Magsasaya, na nirequest po sa atin ng ating avid listener from Pulanggi. Yan, si Ate Carmela De Los Reyes. At hayan, nais ko pong batiin ng magandang hapon si Nanay Masing na nakikinig sa Sorsogon. maraming salamat Nanay Masing sa pag-appreciate ng mga songs natin. At nag-request din po siya ng awitin, isang hymnal. Tama po ba ito, Nanay Masing? Hopefully tama yung ano, nakita ko sa atin pong playlist, no? In Time Like This. So I know isa po itong hymnal. So mapapakinggan po natin yan maya-maya lamang. Sa mga kakayans natin na nais magpahabol ng kanila pong mga song requests, pwede nyo po yan isend sa ating contact number, smart number 0998-843-0573. And of course, you can send pa din po ng comment. Yan, pagbati. Kung meron po kayong mga kakilalang may kaarawan, pwede nyo po yan isend. Yan, sa atin pong live kanina. So, pwede nyo po yan i-comment po dyan.
1: Yan, po.
0: Ang lakas naman. So, pwede nyo po doon isend yung mga song request nyo, mga pagbati, or shout out po sa inyong mga kakilala or loved ones. So, bago ko po makalimutan, bago po tayo pumihit ng atin pong yan, Jack ngayon, nais ko pong ipahabol sa muli ang Kairos. Yan, God, the Church, and the World. You must discover your role in God's global mission and be part of His mission. Ito po ay mangyayari po sa August 21 and to October 23. Ito po ay 10 weeks every Friday sa oras na 6 hanggang 9 p.m. So sa registration fee, maaari nyo pong i-contact ang mga sumusunod na numero 0920-921-5843 at 0927-214-2461. So I believe ito po ay makikita din na nakapost sa atin pong FB page. So pakitignan na lang po. At kung nais nyo pong i-message ang mga designated na person about this Kairos course, pwede nyo pong i-chat si Ma'am Shi. So, ang kanyang pong Facebook page ay Maria Shelo Ibasco. Or kung maaari, yan, pwede din si Ate Christine ay Dalia Asilo. Tama po ba ang aking pag-pronounce? So, ito po ay open sa lahat. Pastor ka man po, leader, youth, or mananampalataya. So, ang venue po nito ay online via Zoom kung kayo po ay malayo. Pero I encourage everyone kung kayo ay malapit-lapit lang dito po sa atin pong station, for the face-to-face activity, you can take the face-to-face. So sa atin pong mga interested na participant, ang reminder lang po sa mga mag-o-online, dapat po may stable internet connection po tayo na at least 1.5 Mbps para wala po kayong ma-encounter na problem at clear na clear sa inyo po ang discussion. So, I myself, yan, graduate din po ako ng Kairos course, yan, year 2019. And, yan, praise God for that opportunity. Yan, forever thankful po tayo. So, ngayon, yan, wag na po natin patagalin at let's continue our relaxation, our pagmumuni-muni dito po sa ating pinaka-last segment, The Request Line. Dahil ikaw po ang music director ng hapon mo ngayon.

Let's pray. Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa panibagong buwan na ipinagkaloob mo po sa amin. Indeed, you are beautiful beyond description, O God. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo. Salamat sa pag-ibig mo sa bawat isa. And this afternoon, continue to give us rest. At Lord, sa iyong salita, sa mga programang mapapakinggan namin, dalayan ko, Diyos, ng bawat isa'y makatagpo ng encouragement, mga musika. Dalayan ko po, Panginoon, na sa pamamagitan na ito, patuloy na matouch mo ang bawat isa in their hearts, O God. If they need healing, Lord, dalayan ko na matagpo ang kanila, O Diyos. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na kami, Lord God, ay magkaroon ng mga bagay na hindi man, Lord God, magarbo, kundi, Lord, enough sa aming mga buhay. Maraming salamat sa mga tao na inilalagay mo sa aming mga buhay. At maraming salamat din, Panginoon, sa mga circumstances na paminsan-minsan, O God, hindi namin, Lord God, inaasahan. Pero indeed, may rason ka, Panginoon, sa lahat ng bagay. Sa bawat pamilya, sa bawat mga kabataan, sa bawat manggagawa, at sa bawat tagapakinig ngayon, O Diyos, dalayan ko, Panginoon, na patuloy na mabitbit ng bawat puso namin ang kasiyahan at kapayapaan na nagkumula sa iyo. Ito, Lord, ganang aming pasasalamat, papuri sa iyong pangalan, in Jesus' name. Amen.

At paano ba yan? Nagtatapos na po ang isang oras at kalahati natin, pero tayo po ay magkikita-kita pa naman sa susunod na Sabado. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig, sa lahat na nag-share ng atin pong Facebook Live. Yan, nais kong i-shout out si Ate Aileen Marulliano and Antoinette Reyes na nakikinig po sa atin. God bless at huwag po kayong aalis. Susunod na po dito ang hashtag Friendzone. Maraming salamat po sa ating nakasama sa tech side, Don Ramon Diaz. Laging tandaan, keep the beats loud, your energy high, and even your faith higher. See ya!

0: Muli tayong sama-samang ma-inspire dito sa Amplified Beats tuwing Sabado. Kung may comments at suggestions ka, text ka lang sa 0946-763-9858 o sa 0929-359-4298 o mag-comment sa aming FB page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Check, it's 1:30 in the afternoon.
1: The program where friends meet. This is hashtag Friendzone, where vibes are high and friendships are forever. Sabay-sabay tayong magkwentuhan, magtawanan, ma-inspire at matuto sa iba't ibang kwento ng buhay. Stay connected, stay in the zone, here at hashtag Friendzone.

0: Hello, hello! Isang makulimlim at malamig-lamig na araw ng Sabado, mga ka-frenzy! Welcome po sa programa kung saan the vibes are high and friendships are forever. Ako po ang inyong ka-hashtag frenzy ay, at ito po ang hashtag friendzone! Hello, hello mga ka-frenzy! Kung nakikita nyo, no, ako po ay mag-isa muna. Muna, di ba? Oo, wala ang aking mga ka-frenzy, ka-frenzy ngayong Sabado. Pero maya-maya ako ay may makakasamang dalawang magagandang youth natin. At nakasama na natin siya dito sa hashtag friendzone. Alam mo nyo ba, excited na akong makasama muli itong dalawang ito. Kaya abangan nyo maya-maya, no, mga ka-frenzy. Ayan, isang masaya pa rin, no, dahil first day para sa buwan ng August 2026. August 1 na, napakabilis, no, mga ka-frenzy, ng araw ng panahon, 'di ba? Parang kailan lang tayo ay nagising ng July 1 pa lang. Ngayon ay August 1 na, 'di ba? Napakabilis, no? At anong meron pag August, 'di ba? Sineselebrate din natin ang buwan ng wika. Kaya sa mga susunod, no, sana ay mapag-usapan naman natin 'yan dito sa hashtag friendzone, dahil napaka-importante din na mapag-usapan natin ang kahalagahan ng ating wika, 'di ba? Ng buwan ng wika. Ayan, sa ating mga ka-frenzy, kamusta po ba ang inyong araw ng Sabado? Sa aking mga ka-frenzy dyan na nakikinig at nakatutok dito sa hashtag friendzone, kaway-kaway naman kayo dyan sa ating FB Live. Kaway-kaway na para bang makikita ko yung pagkaway nila. Oo, comment and share ang ating FB Live. At syempre, no, gusto ko rin i-shout out ang aking mga kasama, ang aking mga kako, ang aking mga workmates. Marami-rami yung mga pangalan nila. Oo, at na-shoutout ka na din silang kanina lang. Hello sa aking mga kasama na katrabaho ko din from Monday to Friday. And of course, hindi ko to palalampasin. Gusto ko ring batiin ang aking mga frenzy co-host and host na namimiss ko na ngayon lang. namimiss ngayon lang. Hello sa ating ka-frenzy na busy, si Ate Naara Albar. Hello, kung ikaw ay nandiyan na sa ating FB Live, paki-comment naman, Ate Naara, nasaan ka ba ngayon? Kamusta ba si Ate Naara? And of course, syempre, ang ating Ate Ange, ka-frenzy Ange, si Melabel, si ka-frenzy Mike. Hello sa ating mga ka-frenzy. Kamusta ba ang inyong mga ginagawa, no? Kamusta ba kayo? Kasi ang alam ko, ang ilan sa ating mga ka-frenzy ay mga college students itong mga ka-frenzy natin na to. At yung isa lang naman ang working dyan. Diba, ka-frenzy Naara? Ayan, syempre, no, sa ating mga ka-frenzy naman na nakikinig ngayon. At sa ating mga ka-frenzy na gusto pang makipagkwentuhan, makipagsayahan sa amin ngayong hapon, pwedeng-pwede nyo po kaming i-contact sa ating smart number 0998-843-0573 sa ating social media page or social media account sa ating FB. Tayo po ay live na live sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol, Care 104.3 DWAYFM. At syempre sa ating online streaming, bit.ly/thewayfm. At kung ikaw ay member na din ng ating Careians Official GC, ay pwedeng-pwede nyo rin pong isend ang inyong mga pabate at pa-shoutout. At mamaya po, no, babasahin po natin yan dito sa hashtag friendzone. Ayan. Pero bago ang lahat, batiin naman natin ang lahat ng mga nag-celebrate ng kani-kanilang birthdays para sa buwan ng July. Happy, happy birthday! Belated happy birthday! And syempre, no, sa ating mga ka-frenzy naman na magse-celebrate pa lang ng kani-kanilang birthday para naman sa buwan ng August. Happy, happy birthday! And napaka-advance, no? Advance happy birthday sa ating mga ka-frenzy. At ngayong hapon, no, bago tayo dumako sa ating pag-uusapan, no, ngayong hapon. Ako, napakasarap, napakaganda ng ating mga pag-uusapan ngayong hapon dahil sure na sure ako na makaka-relate ang ating mga ka-frenzy. Pero bago ang lahat, no, gusto ko lang pong i-announce, no, na magkakaroon ng Kairos, God, the Church, and the World. Discover your role in God's global mission and be part of His mission. Ito po ay magaganap sa August 21 to October 23. 10 weeks po yan, no? Every Friday from 6 o'clock to 9 o'clock p.m. So yan po ay open to all pastors, leaders, sa ating mga youth din, no? Nako, tamang-tama ito sa ating mga ka-frenzy, sa ating mga youth, and every believer. So pwede nyo pong i-contact, no, para sa ating registration fee. Pwede nyo pong i-contact dyan si Ma'am C and si Ate Christine Aydala Acelo. So, yan po ay online via Zoom, and meron din po dito sa ating himpilan sa Care 104.DWAYFM para sa face-to-face naman po yan. And isang important reminder lang po, no, na kailangan ng stable internet connection. Ayan. So, yan po, no. Kairos, God, the Church, and the World. Sa puntong ito ay pakinggan naman natin ang isang awitin na New Friends by Dave Bailey with Henry Jackman. And this is your Vibe Zone.
1: Vibe together as we listen to the heartbeat of our favorite tones. Your pulse, your rhythm, your zone. It's Vibe Zone.

0: That was New Friends by Dave Bailey with Henry Jackman. So that song tells us how valuable friendship is. It also tells us that real friendships are not just the people we love. They are also the ones who help us carry our burdens, encourage us, and make difficult days a little brighter. It also brings back the simple joys. So as a young people, the kind of friends we choose can influence the direction of our lives. That's why it's important to surround ourselves with people who inspire us to become better. So yan po, no, napakagandang awitin na New Friends by Dave Bailey with Henry Jackman. Napakaganda nung song. Talagang it reminds us how beautiful friendship is, di ba? Samantala, no, sa ating mga ka-friendsy naman, ay napakinggan nila yan sa ating radio. At sa ating mga nakatutok naman dyan sa FB Live, ay makikita nyo yung mga important reminders or mga paalala, no, dito sa ating himpilan. At syempre, ka-friendsy, ngayong hapon, isang katanungan para sa'yo. May kaibigan ka din bang kasama mo sa tawanan, kulitan, at iyakan? I-share mo na yan sa atin ngayong hapon at babasahin natin yan dito maya-maya lang, no? At may mga pa-shoutout. Ayan, nagsipag-ingay ang ating mga ka-friendsy, ang ating mga ante. Shout out sa ating mga ante. Si Auntie Kay na nakita pa lang natin kanina. Si Auntie Ruby. Ginawang ante si Auntie Ruby. Ate Ruby. Si Ate Carmela de los Reyes. Na-miss namin yan. Ayan, sabi niya dito, so aesthetic naman ang damit niyan. Ay, thank you. Yung damit lang. Hello, Ate Carm. Sabi niya pa, hi, BB. Oo, BBI. Hello, Ate Carms. And si Ate Grace. Hi, Ate Grace and Ate Gracious. Ayan, si Ate Gracious. Nako, mukhang pagod yan ngayon. Tumakbo yan kanina. O diba, Ate Gracious? Ito, sabi naman, ay ito nagpaparamdam si Ka-Frenzy. Sabi ni Ka-Frenzy na Ara Albar. Hola, napaka-pretty naman. FR. Ano yun? For real? For real ba yun? Iba talaga yung mga language, no? Mga terms nitong si Ka-Frenzy natin. Miss you, girl. Miss you dito sa hashtag friendzone. Magpakita ka na sa akin sa susunod na Sabado. Siya ay nanunood at nakikinig. Si Ka-Frenzy na Ara. Nasaan ka ba ngayon, Ka-Frenzy? Ikaw ba ay nasa Sorsogon? Ikaw ba ay nasa Kamsur? Naku, ang dami kasing place, no, na pwedeng puntahan itong si Ka-Frenzy natin. Hello, Ka-Frenzy na Ara Albar. At syempre, no, mga Ka-Frenzy, ang ating pag-uusapan ngayong araw ng Sabado, no, ay napakaganda dahil ito ay hindi ko alam nag-trending ba to, pero nakikita ko to sa ating online. Ang ating social media kasi ay puno-puno ng mga news, no, mga trends, pero ito yung nag-highlight sa akin ngayong syempre ngayong week. And napakaganda din, naisip ko na ayo nga, no, napaka ganda din pala na ma-appreciate natin na napaka-importante ng mga friends natin sa life natin. So, ang ating pag-uusapan ngayong hapon ay usapang barkadahan. Building a strong friendships as a youth. So, ano ba ang ating hugot ngayong hapon? Diba? So, noong July 30, 2026, kung nakita nyo mga ka-friendsy, ay International Day of Friendship. Diba? International Day of Friendship. Ano ba ang inyong mga ginawa para celebrate ang inyong friendship? Kami, super advanced na ng mga celebration namin. Lalong-lalo na yung mga friends ko nung high school. Matagal-tagal na rin actually nung nag-celebrate kami ng Friendship Day. Pero lately lang, na-experience ko naman ng Friendship Day. Ayan, shout out sa aking mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan ko from high school, elementary, hanggang ngayon na ako ay isang adult na, young adult, youth pa naman, oo, ginawang super advanced, pero young adult, di ba? Oo, syempre, napaka-importante na sa journey ko as youth pa naman, young adult, di ba? Mahalaga na may mga kaibigan pa rin na nandyan to guide me, di ba? To encourage me. Yan, shout out ko na nga ang aking laging nakakausap, nakakasama, 'di ba? Kung may sagot ako dito sa ating zone in question. May kaibigan ka bang kasama mo sa tawanan, kulitan at iyakan? I-share mo na 'yan. Sa akin siguro, marami akong kaibigan pero ilan lang 'yung talagang makakasama ko or nakasama ko sa tawanan, kulitan at iyakan. And ang marami-rami na nakakasama ko talaga itong dalawa . Shout out sa aking ate na si Ate Chen Nocos, nakasama ko pa lang kanina. And si Ate Gracious Camille Dalde, si Ka-Frenzy na ngayon ay ka-TNT na. Hello sa inyong dalawa. Ayan, kami lang kasi nagkakaintindihan. Hello sa inyong dalawa at syempre sa aking mga kaibigan din na mamaya-maya makakasama ko. Naghihintay yan na dalawa yan. Oo. 'Di ba? At sa puntong ito ay may makikilala tayo. Nakilala niyo na. Na dalawang ka-frenzy. Nako, excited na ako. Hindi na ako mag-isa. Diba? Excited na ako, may kasama na ako ngayon. Dalawang ka-frenzy na makakasama natin dito sa hashtag friendzone. Sa puntong ito, tayo po ay dadako na sa ating safe zone.
1: Makinig, makirelate, at ma-inspire sa iba't ibang kwento ng buhay.
2: This is your daily dose of inspiring stories. This is your sanctuary.
1: Your stories, your safe zone.
0: Ngayong hapon ay makakasama natin live na live dito sa ating studio ang ating dalawang ka-frenzy, isang youth, isang student, no? Ang isa dito ay student from Cotmon National High School at ang isa naman dito ay isang student, college student from Bicol University. Let's welcome Ate Antoinette Reyes and Micaela Sabah. Ayan, hello sa inyong dalawa. Bati na muna kayo. Parang demure.
3: Hello po.
0: Oo. Bati ka naman, ka-frenzy mix.
3: Ayan, so binabati ko po ang mga friends ko na nanonood and sa teacher ko din na in-invite ko na manood ng The Way FM.
0: Oh, sino ba yan? I-mention mo na.
3: Si Ma'am Jeveline Sullivan na taga Villa Hermosa.
0: Oh, hello po. Salamat po at na-invite kayo ni Mika. 'Di ba? Oo. Ikaw ba ay kamusta, ka-frenzy, Mika?
3: Super ayos naman talaga kasi no choice. Ay, joke lang.
0: Ay, walang ganun.
3: Maayos na maayos, syempre.
0: 'Di ba? Si ka-frenzy Antoinette naman.
4: Ayan, hello po sa ating mga ka-frenzy at binabati ko po ng isang magandang hapon ang lahat ng nanonood at nakikinig sa Friendzone sa FB Live. And binabati ko rin ang aking mga friends from my school, friends ko dyan sa school, classmates ko sa school na mga BS Food Tech third year.
0: go lang.
4: Yan. At binabati ko rin ang aking mga friends, fellow students, na IVCF, Mayon Christian Fellowship, Bicol University Chapter. Ayan, binabati ko ng isang magandang hapon at hello po. Na-miss ko na kayo kaagad na para bang hindi nagkita-kita last time. And then, binabati ko din ang aking mother. Baka kasi magtampo siya. Hindi ko siya binate. Pero, ayan, hello sa aking mother. And then, sa aking sister na sinabihan kong manood at makinig ngayon.
0: Oo, oh, si Julia.
4: Ayan, hello Julia and mother.
0: Oo, oh, hello Ate Jenny and Jules. Sila ba ay nanunood ngayon?
4: Hoping.
0: Oo, oh, paki-mention naman dyan sa ating ano, sa ating FB Live. Oo, oh, oh, sabihin niyo napakaganda nitong ano, isa dito. Inutusan. Ikaw baka friends ni Mix, baka may gusto ka pang i-shout out.
3: Ayun, i-shout out ko rin talaga yung tita ko. Sabi ko, makinig ka ng radyo mama. Mapapakinggan mo yung boses ko. Si Tita Mercy at si Mama, syempre.
0: Yes. Syempre, i-shout out naman natin yung mga youth natin. Di ba? Gusto nyo bang isa-isahin natin?
4: Isa-isahin pa ba?
0: Why not? Marami sila, di ba? Yung mga youth natin sa Lakag, Daraga, Albay. Hello.
4: Hello.
0: Sa ating mga kabataan. At syempre sa ating mga youth din sa Taladong, Kamadig, Albay. Yung iba dyan nanunood. Diba? Oo. Lalo na dito sa Tagaytoy, Kamadig, Albay. Yung mga youth natin dyan talagang nanunood. Alam nyo ba kung bakit? Nung Sunday, last Sunday siguro to, sabi sa akin, narinig ko yung ano, yung boses mo, Ate Ay. Sabi ko, saan? Oo, saan? Sa radio. Sabi ko, ay, nakikinig to. Diba? Kaya shout out sa ating mga youth dyan sa Tagaytoy, Kamadig, Albay. Mga nanggagandahan at nagkikutan, 'di ba, ng mga youth natin, 'di ba? Kamusta na kaya sila? Kamusta ba ang inyong pag-aaral? Pero kayo bang dalawa, ikaw Mix, 'di ba? Ikaw ay isang estudyante. Kamusta bang school mo ngayon?
3: Super ayos naman talaga kapag may mga friends kang kasama, mm-hmm, mag-grab sa mga projects nyo talaga, lalo na kapag may deadline.
0: Grabe.
3: Masaya naman talaga.
0: Oo, oh, di ba? Nagiging mas mag-ano ang isang project.
3: Kasi may karamay.
0: Oo, oh, may karamay. Ito si ka-frenzy Ate Antoinette kasi wala pa tong pasok eh. Di ba? Ikaw ba Ate Antoinette, kamusta ba ang preparation?
4: Ayan, so wala pa nga kaming klase but next week na ang aming klase, first week ng aming klase and excited akong matapos na agad ang school year 2026 to 2027 and kung kamusta naman ako, I'm fine so far and preparing na din sa nalalapit na pasukan. Mga ilang hilata na lang. Mga ilang tulog na lang. Pasukan na naman namin. Mm-mm. And yun, preparing din na magising ng maaga. I-a-adjust na naman ang pagising, ang body clock. Yun.
0: Yes, at tamang-tama itong pag-uusapan natin, di ba? Usually, di ba, kapag new school year, 'di ba? Andiyan na yung makaka-discover ka na naman ng another panibagong new circle of friends,
4: yes.
0: 'Di ba? At ngayong hapon, pag-uusapan natin, bakit nga ba mahalaga ang kaibigan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan? Ano ba yung influence na pwede nilang maibigay? 'Di ba? Sa tingin niyo ba, kung kayo sasagutin niyo yung zone in natin, may kaibigan ka bang nakakasama mo o masasabi mong nakakasama mo siya sa tawanan, kwentuhan at kulitan? Ikaw ka frenzy Mix.
3: Yes, meron talaga ako. Shout out sa iyo Ate Ara, ikaw 'yon.
0: Yes.
3: Kasi lagi ko siyang kasama, lalo sa mga kulitan. Syempre, pag may mga problema at syempre may pag may mga pinagdadaanan din ako, sa kanya ko rin 'yung sinasabi.
0: Yes. Oo. Hi sa ating Ate Ara.
4: Yes. Hello.
0: Ara May, Templo Nuevo. Hello Ate Ara from Taladong, no? Kamalig, Albay. Ikaw ka frenzy Tonette.
4: Ayan, ako naman, syempre meron akong friends na nakakasama ko, hindi lang sa tawanan, kundi pati din sa iyakan, iyakan sa ups and downs ko, ayan, shout out kay sa aking kapatid na si Julia, ayan, super close kami and lagi din kaming nag-uusap, syempre kapatid ko siya. But then, meron din akong ibang friends na nakakasama. Siyempre, sila Ate Chen, sila Ate Aileen.
0: Oh, hinihintay ko yun.
4: Sila Ate Aileen and
0: Kailangan pa
4: Aloysius. Ayan, sila Ate Aina, and marami pang friends sa school.
0: Di ba maraming friends?
4: And masaya.
0: Masaya, of course.
4: The more the merrier,
0: yes. Oo, di ba? Mas masaya kasi talaga kapag meron ka, marami kang kaibigan. Pero hindi din yan sarami, no, ka-friendly.
4: Yes.
0: Hindi rin sarami. Doon tayo sa, syempre, yung totoo. And yung i-encourage ka din, di ba? Pero ano ba ang masasabi nyo doon sa mga kaibigan nyo na na-mention nyo kanina? Bakit ba sila special?
3: So,
0: ikaw ba, ka-Frenzy Mix?
3: Para sa akin, special kasi pag may mga, syempre, di ba, kapag yung kaibigan mo, di ba, pag nahihirapan, at may mga, kumbaga may mga mali sila, kinokorek natin at the same time.
0: Yes.
3: Para naman, true friend talaga yung datingan.
0: Kumbaga, hindi tinotolerate yung mga mali mong gawa, no?
3: Yes.
0: Ganda nun, di ba? Ikaw ka-Frenzy Tons.
4: Ako naman, mga special talaga silang tao for me. And kapag kasama ko sila kasi parang hindi ko kailangang magpanggap. Parang ako lang to, walang filter yung mga sinasabi, mga ganun. Yung ano, mapapakita mo talaga kung sino ka, and then alam mong mag-listen sila sa'yo.
0: Yes.
4: Alam mo yung sinasabi nilang, we listen, we don't judge.
0: Oh, nandiyan ka pa pala. Nandiyan ka pa pala sa trending.
4: Yes.
0: Diba? Oo, totoo naman yun, diba? Ako naman, sobra kong na-appreciate talaga yung, alam niyo yung friendship na hindi naman kayo magkakaedad, diba? Hindi naman kayo pare-pareho ng personality, diba? Iba-iba talaga yung personality. Pero, yun, sobra kong na-appreciate din yun, 'di ba? Katulad sa atin, 'di ba? Sa grupo, iba-iba yung age, iba-iba yung personality, pero may ambag. Ibig sabihin, kung ano yung knowledge niya, na-share sa mas bata. 'Di ba? Yung friendship na meron tayo ngayon. And kung sino naman yung kailangan, kasi nakaka-learn din talaga tayo sa mga younger sa atin, 'di ba?
4: Yes.
0: Kaya ang ganda nun, ka-Frenzy Tons, na yung kapatid mo na younger sa'yo ay kaibigan mo.
4: Yes.
0: Diba? Bihira na din yung mga ganyan. And maganda din na may mga ahead din tayong mga kind of friends. Yung mga, hindi naman sila matanda, baka magalit sa atin, matanda. Ginamong matanda. Yung mga ano na, yung mga pa-adulting na. Adulting na pala sila.
4: Adult.
0: Oo, di ba? May mga ganun tayong kaibigan.
4: Mm-hmm.
0: Meron ka bang kaibigan ka-Frenzy Mix na mas bata sa'yo?
3: Oo, marami.
0: Mm-hmm.
3: Siyempre, yung mga cousins ko din, siyempre. And also, sa school din, talaga marami akong mga friends na kumaga parang ahead ako sa kanila.
0: Yes.
3: And ano nun, parang mga kumaga baby sila para sa akin, and ating-ati talaga ako pagdating sa kanila. Kaya masaya din na may kausap ka na ina-advisean mo rin kung
0: yes.
3: ano yung pwede nilang gawin.
0: Oo. Pero kayo ba, ano ba yung hinahanap nyo sa isang kaibigan? Especially ngayon, no, ka-Frenzy Tons, ikaw ay another school year naman, 'di ba? So hindi diyan maiwasan yung may mamimit ka na naman. 'Di ba kapag nagre-reblock, 'di ba ganun siya, nakaka-meet
4: ano
0: ka
4: sa
0: naman.
4: Amin, isang block lang kasi kami.
0: Ah, so kayo-kayo lang talaga.
4: Pero may mga incoming freshies naman.
0: Mm, 'di ba? Oh, sa school, 'di ba? Usually kasi sa school ganun kapag nagre-reblocking, another circle of friends.
4: Yes.
0: Ganun din ako kasi nung college. So wala akong talagang permanent na circle kasi iba-iba. So, ganun kasi kapag reblocking, marami kang makikilalang kaibigan, kasama, yung mga mapagkwekwentuhan mo, iiyak ka, yung mga ganun. Diba? Na-experience mo din ba yun, ka-Frenzy Mix?
3: Oo, nung junior high ako, marami talagang biruin mo, nakaroon ako ng ilang circle of friends kada taon, bago yung circle of friends ko, kasi iba-iba yung klase ko. Pero syempre, kailangan nating alalahanin pa rin yung mga friends talaga natin, syempre.
0: Pero ano ba yung hinahanap nyo sa isang kaibigan? Ano ba yung pwedeng attitude nila? Kayo ba? Ano ba yung hinahanap nyo?
4: Sa akin, Ate Ay, ang hinahanap ko sa isang friend ay syempre higit sa lahat ay ang pagtitiwala and yung trust and honesty. Honesty ng isang tao. And then, yung sasamahan, hindi ka lang sasamahan sa lahat. Kundi, yung sabi nga kanina ni Ate Mika, yung i-correct ka din. Oh, hindi ka lang sinasamahan sa lahat. Na hindi ka lang pinapabayaan na alam nang mali yung ginagawa mo. Tapos, yun, pinapabayaan ka. Kundi, i-correct ka.
0: Ikaw baka frenzy mix?
3: So, same din kay Ate. Siyempre, yung kumbaga, correction. Sabi nga ng ating ate na ang correction daw ay ang non-popular love language.
0: Wow.
3: Kaya syempre, ganun yung hinahanap ko sa isang kaibigan. Mm-hmm. Kasi syempre, di ba, pag kaibigan mo, hindi mo hahayaan na mapahamak or kumbaga, masaktan. Kaya, pag may mga mali or mga pinagdadaanan, todo support and damayan din natin.
0: Mm-hmm. Pero na-experience nyo na ba na may kaibigan kayong imbis na pagsabihan kayo, hindi naman ginagawa, alam mo sa sarili mo na mali yun. Pero hinihintay mo rin din siyang sabihan ka. Diba may mga ganon? Na-experience nyo ba yun? Ano ba yung story? Paano nyo ba siya ikukwento ngayon? Ikaw ka, Frenzy Tons.
4: Ako, merong ganon na hinihintay ko din siyang parang sabihan mo naman ako para mapush ako na mali itong ginagawa ko. But then, minsan kasi may mga attitude din tayong nahihiya tayo na hala, kapag sinabihan ko to baka
0: magalit
4: sa akin, alayuan na ako. So kapag may mga ganong chances, kailangan kong i-push ang sarili ko na mag-step na gawin yung tama. But then kung ako naman, nakakahalata din naman ako sa friends ko na ganon, doon mahirap talaga siya. But natututunan ko din naman paunti-unti, and then sinasabi ko sa kanila kung ano yung tama in a nice way, in a good way na may love.
0: Naranasan nyo na ba yun? Yung tig-correct mo yung isang kaibigan mo tapos lumayo sa'yo?
3: Yeah. Hindi pa naman so far.
0: Hindi pa naman, Mix.
4: Mag-ready
0: ka daw. Sabi niya.
5: Baka bukas lumayo siya noon.
0: Huwag naman. Pero totoo yun, in a nice way.
4: Yes.
0: Pero proven and tested yung mga ganun na i-correct mo siya. Mm-hmm. Pero yung heart mo naman is talagang i-correct mo siya para, syempre, gusto mo din na mapabuti. Oo. Kaya lang talaga kung ganun yung kaibigan mo, di ba?
4: Wala na tayong magagawa.
0: Oo. Parang yun na yung friends come and go. Yung ba yun?
3: Yun na pala,
0: diba? Yun na pala yun, diba? Pero ano ba yung yung sekreto ng isang solid at pangmatagalan na friendship para sa inyo?
3: So, para sa akin, yung pangmatagalan na friendship is yung, yung pagiging open nyo sa isa't isa. Like, iwasan natin yung pagsisikreto, syempre, kasi magkaibigan eh. Dapat nagkakaunawaan and dapat, kumbaga, nagkakaroon tayo ng relationship sa kahit ano man na parte na buhay natin, syempre.
0: Yes. Ikaw, Tons.
4: Ako naman, for me, ang sekreto ng pangmatagalang friendship ay communication and understanding. Hindi naman natin kasi maiiwasan sa friendship ang magkaroon ng misunderstanding kasi wala namang or meron bang perfect friendship. But then, nagkakaroon din talaga ng misunderstanding.
0: Mm-hmm.
4: And then, mahalaga din na kapag nangyari yun sa atin ay nagkakaroon tayo ng communication and we respect ang space, need na space ng ating friends para makipag-communicate sa atin and then maayos yung misunderstanding natin.
0: Yes. Yeah. Oo, 'di ba? Pero sa tingin nyo, 'di ba kasi kung mapapansin nyo, no, yung news feed natin, social media natin ay punong-puno ng news, no, about yung sangkot ang ating mga youth, ang ating mga kabataan, mga bata, 'di ba? Sa tingin nyo, bakit mahalaga sa panahon ngayon, no, bakit mahalaga ang isang kaibigan, lalong-lalo na sa decision making ng isang kabataan, o ano ba yung impluwensya ng isang kabataan, ng isang kaibigan sa buhay nyo as a youth?
3: So, syempre, mahalaga yung friends kasi pag may mga komplikado tayong topic sa buhay natin, di ba, na nahihiya tayo sa family or kapatid magsabi, may friends tayo na mapagbubuksan nun at mapagkakatiwalaan na kausapin natin patungkol doon at mahingan din natin ng advice.
0: Yes, oo. Ikaw, Tons?
4: Sa akin naman, malaki din talaga yung influence ng friends sa sarili natin. Mm-mm. Diba? Kaya mahalaga din na piliin natin yung circle of friends na merong good influence sa atin. And then, sabi nga nila, kung sino ang palagi mong kasama. Nagiging kamukha.
0: Magkamukha na ba kayo?
4: hindi naman physically, but then yung ugali nyo. So, ayun, malaking effect din yun sa character mo. Kung ano yung nino-normalize niya. Minsan, na-adapt mo din, nino-normalize mo din. So, yun.
3: Totoo yun.
0: Oo, diba? Kung sino daw yung lagi mo kasama, ay parang magkamukha na kayo.
4: Magkakamukha na ba?
0: Magkakamukha. Oo, magkakasundo diba? Pero hindi naman yung literal na meaning na magkakamukha. Yes. Diba? Siyempre, kung ano yung galaw mo, ay parang galaw niya na rin. Mm-hmm. Ano yung iniisip mo, ay parang iniisip mo na rin. Connected kayo sa isa't isa. Yes. Diba? Oo. And ano ba yung positive or benefits ng isang friendship? Lalong-lalo na sa ating mga teenager, no? Sa ating mga youth, mga kabataan, no? Na nakikinig ngayon. Sabi dito, sa isang article na nabasa ko, sabi dito sa ruiteen.com, isang article, the role of friends in supporting mental health. Ito, napaka-importante nito Kasi, diba, maraming kabataan na talagang nagsastruggle sila sa kanilang mental health. So, maybe yung kaibigan ay pwedeng ma-encourage, diba, maging way to support. Ito, nabibigay daw ng isang kaibigan ang emotional support. Agree ba kayo doon?
4: Yes, kasi minsan meron tayong mga friends na may problems sa family.
0: Mm-mm.
4: And then nahahanap din nila yung encouragement.
0: Yes.
3: Syempre yung comfort
4: sa friends nila.
0: Yes, sabi dito, positive friends listen to each other, offer encouragement, and help you work through difficult emotions. Diba? Totoo yun na yung mga kaibigan natin, sila yung nagiging emotional support.

0: if na hindi natin minsan feel na belong tayo. Kaya, syempre, minsan, napakagaan sa loob na mapabilang ka sa circle of friends na talaga maramdaman mong belong ka talaga at nabibilang ka sa kanila.
1: Yes. And sabi dito, kapag nandun ka daw sa isang circle of friends, may friendship ka, may circle of friends ka, mas nababawasan yung pakiramdam na ay mag-isa ako.
0: Yes.
1: Diba? Feeling of loneliness, yung parang feeling mo, ang baba ng self-esteem mo, so nababawasan. Kasi nga, yung mga friends mo, siya yung nag-encourage sa'yo, nagsusupport sa'yo, diba? So, nafe-feel mo na you belong sa isang group, diba?
0: Yes.
1: Oo. Ito, sabi dito, increase happiness. Uy!
0: Mm-hmm.
1: Positive friendships lead to increase happiness by providing laughter, shared experiences, and moments of joy. Uy! Totoo ba to?
2: Yes. Na-experience naman.
1: Oo. Increase happiness. Oo. Diba? Ano ba yung pinaka-memorable nyong ano? memorable memories oo, ng mga kaibigan nyo. Kayo ba, ano ba yung mga naiisip nyo ngayon na pag naaalala nyo, kahit naguhugas ka ng plato, natatawa ka.
2: bigla ka
1: natatawa kasi naisip mo siya. Ay, ito ba yung ginawa namin? Yung mga ganun. Meron ba kayo ganung ano, experiences?
2: Sa akin, siguro ate ay, hindi naman siya funny moment yung nangyari sa amin. But, every semester kasi, end of the semester. So, marami kaming ginawa, marami kaming tinatapos na dapat isubmit bago mag-end ang semester. So, ang ginagawa namin is nagse-celebrate kami kahit kaunti na picnic, pupunta sa coffee shop. And every time na remember ko siya, parang valuable yung moment sa akin na yun. Nagiging happy ulit ako kapag naalala ko yung mga tawanan namin, mga kwentuhan namin. So, yun ang experience ko po, ate ay.
1: Oo. Diba, napakasarap magkaroon ng kaibigan ng mga jokers.
2: Yes.
1: Diba?
2: Yung,
1: iba't ibang personality.
3: May iba't ibang version.
1: Oo. Iba't ibang version. Diba? Yung hindi lang siya si sadness.
3: May joy din.
1: Oo, may joy. Siyempre, napaka-ano nun, importante sa isang friendship na may nagpapasaya. Diba? Hindi naman yung, ano, yung lagi na, ano,
3: serious.
1: Laging serious. Diba?
3: Mix din.
1: Oo, mix. Kaya yun yung, ano din, secret din siguro, no, na masasabi natin sa isang friendship. Of course, aside doon, siyempre, yung ine-encourage ka, kinokorek ka, napaka-importante nun, yung kinokorek ka ng kaibigan mo. And of course, yung trust, di ba? Oo. Ito, sabi ni Ka-Frenzy. Ito, basahin natin yung comment nila sa ating zone in question. Sabi ni Ka-Frenzy, Naara, yes, meron. And I am grateful to have them in my life, pero EFO ko na sila, masyado silang expensive na kaibigan. Sino ba yan, ha?
3: Medyo valid naman yung rason
2: niya. May mga friends talaga tayong expensive.
1: Oo. Pero alam ko naman, nagjo-joke lang naman si Dara, eh. EFO ko na sila. Siguro ito yung mga, ano natin, kaibigan na yaya nang yaya na gumastos. Ito yun. Ito naman, sabi ni Teacher Chen, ni Ate Chen, sabi niya, yung sabay ba? Tapos, ang sabi niya pa, tumatawa habang umiiyak. Sino yun? Sino yung Teacher Chen? Ito, sabi ni Ate Carmela de los Reyes, meron. Napakadami nung O niya. Meron. Shout out sa mga ante and bibis. Shout out din sa aking IBCF, Rinconada, and Bicol friends na always ready to listen and pray for me, lalo na sa mga times na overwhelmed ako. And of course, they also celebrate with me in my success, even in small things. So blessed to

0: Pero ito, balikan ko tong ano, comment ni Teacher K. Kasi, di ba, may mga tao, may mga kaibigan tayo na sila yung nakakakilala talaga sa iyo eh. Na alam nila kapag tahimik ka, alam nila kapag, alam mo yun, may pinagdadaanan ka, nababasa nila yung ano, isip mo at yung nararamdaman mo. Oo, nararamdaman ramdam nila kita. Yung oo, yun, unang yung ramdam kita, 'di ba? Nararamdaman nila.
1: Kabisado na.
0: Oo, kabisado ka na nila. Oo, 'di ba? May mga ganun tayong kaibigan na nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman mo. Alam niya kapag tahimik ka, hindi dahil sa galit ka or what, pero may nagpo-process ka lang pala ng mga bagay-bagay. 'Di ba? May mga ganun tayong kaibigan. Memories na memories na nila yan. Ito. Ito, sabi pa ni Teacher K. Nawala, wait lang. Sabi ni Teacher K sa ating live, sabi niya, may bagong, may other meaning ng FC. Any fresh zones? Ano ba yan, Teacher K? Pinapalitan mo na. Thank you, Teacher K, sa iyong napakaraming comments. 'Di ba? Syempre sa ating mga ka-frenzy, kung gusto niyo po, gusto niyo pa pong humabol sa ating mga kasagutan, no, sa zone in natin, pwedeng-pwede niyo pang ihabol 'yan. Babasahin pa natin 'yan dito sa ating live na live dito sa ating hashtag friendzone. Ito, ano ba sa tingin niyo paano ba nakaka-apekto ang isang friend, ang isang kaibigan sa inyo, may positive or negative ba tong na idudulot sa inyo sa life nyo as a youth? Yung ngayong mga kaibigan nyo, masasabi nyo bang nasa right circle na kayo dahil sa may positive na silang influence sa inyo? O paano nyo ba nasasabi na nasa right circle na kayo?
1: Masasabi natin yung kapag may mga ano na tayo eh, pag alam na natin, kumbaga nadi-discover natin yung mga bagay na, ay, hindi pala to dapat ginagawa kasi ganito. Pero syempre naman, wala naman dibang perfect na si OE. Para sa akin, walang perfect. Pero syempre, diba, kapag yung kaibigan mo talaga ay nagki-care sa'yo at katiwa-tiwala talaga, talagang masasabi mo nasa right circle ka at hindi ka masasaktan, or kapag masaktan ka man, dadamayan ka, at kapag nagkamali, kinokorek.
0: Yes. Oo. Ikaw ba ka-friends itons?
2: Ako naman, yes. Sa school and sa friends ko din sa church. Ayun. Syempre, nafe-feel ko din yung belong ako sa friends ko sa school, and na na-open ko din sa kanila kung sino ako, na hindi ko kailangan maging ganito para mag-fit in sa kanila, kung sino lang talaga ako. Yun. And then sa masaya din ako na bigyan ako ni Lord ng friends sa church, dahil na-encourage din ako, not just sa needs ko lang, but then sa spiritual needs ko din.
0: Yes.
1: May growth.
0: Oo. Yun naman yun. Napaka-importante nun, syempre. Bago tayo mag-tapos no, sa ating pinag-uusapan, ano ba ang inyong gustong sabihin sa ating mga youth no, na nakikinig ngayon?
1: So, ayan, hello sa mga youth na cute dyan na nakikinig at nanonood. So, i-celebrate natin yung friendship day natin. Kumaga, parang ibatiin natin yung mga friends natin na alam naman natin nandyan talaga, kahit hindi natin kailangan, nandyan sila. And syempre, kumbaga, iparamdam natin na masaya tayo na na-meet natin sila.
0: Yes. Oo. Ikaw ka, friends itons.
2: Ako naman, sa mga youth, mai-advise ko lang sa kanila sa pag pili ng kanilang friends. Ay hindi naman, kanina nasabi na din ni Ate Ai na hindi naman natin kailangan ng big na circle of friends, maraming friends. But ang kailangan natin is genuine care, and then yung ililid ka din sa better version of you, na mag-grow ka din, and then syempre hindi mawawala yung good influence sa atin dapat.
0: Yes. Oo, totoo 'yun.
1: Very true.
0: Oo, yes. Maraming salamat sa ating dalawang ka-frenzy sa pagsama sa atin ngayong hapon dito sa hashtag friendzone. Thank you, ka-frenzy.
1: Thank you.
0: And

0: Frenzy Mix. Tayo ay magkakasama-sama pa no sa mga susunod. 'Di ba? Abangan niyo pa 'yan, mga ka-Frenzy. Oo, at sa puntong ito ay mas palalalimin pa po natin ang ating pinag-uusapan. Tayo po ay dadako na sa ating Devo Zone.
1: Devo Zone. Your pulse, your peace, your faith, where every experience echoes wisdom and guidance.
0: Lahat tayo gusto ng kaibigan. Yung kasama sa tawanan, kulitan, galaan, at kahit sa iyakan. Masaya ang magkaroon ng barkadang laging present. Pero ang tanong, tunay bang kaibigan ang kasama mo ngayon? Maraming tao ang sasama sa atin kapag masaya ang buhay. Pero ang tunay na kaibigan ay makikilala kapag dumating ang isang problema. Hindi siya nawawala kapag mahirap na ang sitwasyon. Sabi sa Proverbs chapter 17 verse 17, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at ang kapatid ay sinilang upang tumulong sa oras ng kagipitan. Isang paalala sa atin ngayong hapon, mga ka-Frenzy, malaki ang impluwensya ng barkada ng kaibigan sa ating buhay. Maaring tayo ay mahikayat na gumawa ng mabuti o mapunta sa maling desisyon dahil sa ating circle of friends. Kaya choose your friends wisely. Let us pray. Lord, we thank you for this afternoon. Kami po ay nagpapasalamat sa programang Hashtag Friendzone na patuloy mong ginagamit para ma-encourage ang bawat kabataan na nakikinig ngayon. Salamat sa mga kaibigan na ibinigay mo sa amin bilang instrumento ng iyong pagmamahal. Lord, thank you sa mga friends namin, tinutulungan kaming ma-encourage kami, Lord, in times of trouble, in times of mga problems, mabibigat na problems sa aming buhay. Thank you, Lord, sa mga kaibigan namin dahil nararamdaman namin ang iyong love dahil sa kanila. Thank you, Lord, dahil hindi mo kami ti-create ng mag-isa lang dito sa mundo. Ti-create mo kami na may kasama, isang kaibigan na laging nandyan para umalalay sa amin. Lord, sa hapong ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil sa isang magandang regalong ibinigay mo sa amin. Yun ang gift of friendship. Thank you, Lord, for this afternoon. And this is our prayer in Jesus' name. Amen.

0: That song is He Calls Me Friend by City Alight. Ayan, sa ating mga ka-friendsy na nakasama natin sa muli ngayong hapon, maraming salamat sa ating dalawang ka-friendsy na si ka-friendsy Antoinette and ka-friendsy Micaela Sabat. Pero bago tayo magtapos, no, nais po namin kayong imbitahan dito sa Pega Retreat Center in partnership with Chaos Ministry. Tama ang aking pagkakapronounce. Present First Bicolandia Inter-Church Bible Bee Competition. Ako, napakaganda nito. Bible Bee Competition. Ayan, for more information, no, pwede nyo pong i-visit ang kanilang FB page, Pega Retreat Center. Ayan, napakaganda ng activity na to, no? At ini-encourage po namin kayo na mag-join dito. First Bicolandia Inter-Church Bible Bee Competition. Sa muli, maraming salamat sa lahat ng ka-friendsy natin na sumubaybay, nakisama sa atin ngayong hapon, sa ating mga ka-friendsy na sumagot sa ating zone-in question, sa mga nakipagkwentuhan sa atin sa ating FB Live. At syempre, thank you din sa ating nag-iisang Kuya Mon sa pag-help sa ating technical ngayong hapon. Sa muli, mga ka-friendsy, ito po ang barkadahang nagpapaalala that friendship is the heart's greatest gift. Ako po ang inyong ka-hashtag Frenzy I, at kasama ko dito ngayon si ka-friendsy Antoinette and ka-friendsy Micaela. Yes! At ito po ang hashtag Friendzone! See you Saturday! See you next Saturday, mga ka-friendsy! At susunod na ang Let's Connect! Bye-bye!
1: Have you been inspired and felt you belong here at hashtag Friendzone? Let us know by reaching us through our contact information 0998-843-0573 or message us on our FB page at Care 104.3 The Way FM. Looking forward to another time with you next Saturday here at hashtag Friendzone. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Isang maganda at mapagpalang hapon, aming mga connect. Isang oras na naman ang ating pagsasama-samahan. At nakikinig at nanonood pa rin po kayo dito sa FEBC Bicol Care 104.3 D-Way FM. At yun, mag-uusap-usap ulit tayo ng mga usapang adulting at sabay-sabay tayong mag-chill. At kami po ang inyong mga kasama. Ako ang inyong ante, si Robby Ann Zaragoza.
1: Mm-hmm. At ako naman si Auntie Grace Mata. Good afternoon sa inyo mga kakonek. Mm-hmm. And kung kayo ay young adults, young professionals, Gen Z, or even young ones, welcome na welcome kayo dito sa amin. Kaya tara!
0: Let's connect sa mga struggles, sa mga victories, at sa kung ano pa man ang napangyari sa ating mga buhay nitong nakaraang linggo. So yun mga konek, kumusta po kayo? Ano yung mga ginagawa nyo ngayon ngayong hapon? Kumusta yung nakaraan nyong mga araw sa trabaho? Kung ano man yung mga hobbies na ginawa nyo? At pwede nyo po yun i-share sa mga contact information na ibabanggit ni Auntie Grace.
1: Yes, okay. Sa mga gustong makipagkulitan ulit sa atin sa hapong ito, pwede nyo po yan, pwede kayo makipag-ugnayan sa amin sa contact number na 0998-843-0573. Sa ating Facebook page naman, i-comment mo sa ating Facebook Live sa FEBCBcall-Care104.3 The Way FM. At i-share mo na din yung live para mas marami tayong maabot. And then, kung ikaw naman ay member ng Carrier's Official GC sa Messenger, pwede ka rin dyan mag-send ng iyong greetings, ng iyong sagot sa ating anong say mo, at sa kung anong gusto mong insight, gusto mong itanong sa ating discussion mamaya sa Connect Talk. And syempre, batiin na rin natin yung nanonood dyan sa atin sa YouTube, sa FABCBcall-Care 104.3 DWAY FM. Sa online streaming naman via bit.ly/thewayfm. Hello, hello po sa inyo. At syempre, hindi natin makakalimutan ang ating mga silent listeners din sa radio na pwedeng mag-comment sa FB, pwedeng mag-text, at pwedeng mag-message doon sa ating Carrier's Official GC. Mm-hmm. So, ayan. Hello po sa inyong lahat at malamig yung panahon.
0: Oo nga. At syempre, dahil bumati ka na rin, Grace, sa karamihan. Babatiin ko na lang din diretso kasi may nakasama ako kanina, naka-date ko siya. Si Ate Arlene Narvasa. Hello, hello Ate Arlene. Sana nanonood ka ngayon kasi ina-expect mo tong greeting ko sa iyo. Salamat sa libre. Nabusog mo ako. At hello syempre sa Narvasa family. Diyan lang naman sila sa Lapu-Lapu. Hello, hello. At sa mga taga-Catanduanes din na mga kamag-anak niya. Hello po sa inyong lahat. And syempre, hello din sa syempre sa family ko na nandyan karamihan, nasa Manila sila ngayon. Hey, kay mama, kung nakikinig ka po o nanonood, I miss you po. Bisitahin nyo na po ako. Ikaw, Grace, saran ka bang babatiin?
1: Yes. Batiin ko yung aking kaaway everyday. Yung aking kapatid na mag-birthday this coming Friday. This is Janet Mata.
0: Hello,
1: birthday niya this coming August 7.
0: Oh, wow.
1: And may isa pa akong babatiin. Kailangan, hindi ko sure kung August 4 ba talaga yung birthday niya.
0: Sino? Pero, ay sabagay, yung August kasi na 4, next, ano na yun eh, before Sabado, next week.
1: Yes.
0: So, sino ang hindi sure?
1: kahit hindi siya nakikinig, at alam mo hindi siya nakikinig, happy birthday sa akin. Boss sa aking friend na si B.
0: Hi, hello.
1: Yes, so, birthday siya, alam ko, August 4. Mm-hmm.
0: Actually, ka-birthday niya si Papa ko at si Ate Cherry Joy Noguera Zaragoza, yung ano ko, sister-in-law. So, happy birthday.
1: Oh, ayan. O, diba, naalala ko.
0: Diba?
1: May mag-birthday din sa August. So, happy birthday po. Advance happy
0: diba,
1: birthday
0: sobrang
1: sa
0: advance. Lahat.
1: Sa lahat ng mag-birthday ngayong August.
0: At yung sa mga July. Kasi, actually, Oo nga, no? It's the first day of August. Wow! Grabe, ganun lang kada-flash yung July, no? Mm. Kahit 31 days siya, Agosto na ngayon. Agosto ko nang...
1: Oh, sige.
0: Bibirit pa sa... Meron pa sa nang joke, eh. Agosto ko nang magpahinga ng konti. Hindi naman yung madalas na pahinga, eh. Yung long term. Baka iba na yun.
1: Okay. So, yun. Wala kang baon.
0: Wala kang baon ngayon. Ano ang Agosto mo? Kayo mga connect, ano ang Agosto nyo? You can comment that.
1: Oo, pwede natin i-add yan.
0: Anyway, ano pa ba? And yun, hello po sa lahat na nakikinig at nanonood sa buong dako ng Kabikulan, sa Albay, sa Sorsogon, sa Camnorte, sa Camsur, sa Masbate, at sa Catanduanes. Hello, hello sa inyo. At yung nasabi na rin nga ni Grace, we really appreciate all of those who are commenting, reacting sa post namin, sa live, at even kahit yung mga hindi po nagko-comment, yung mga silent listeners natin na patuloy na umaantabay. Hindi lang po sa programang Let's Connect, pero sa lahat po ng programa ng ating station, sa FEBC Bicol, Care 104.3 D-Way FM. So yun, para, wala ka na ba Grace na naiisip? Kasi kung wala na, mamaya na lang, di ba?
1: Yes, so, mukhang wala
0: pa. So ngayon, para mas mapalalim pa ang ating pag-uusap at pag-chika-chika, idako na po natin ito sa susunod nating segment na Anong Say Mo?
2: Opinion, comment, suggestion. Ikaw, anong say mo?

0: At para naman sa ating anong say mo, Kakonek, nabibigyang pansin mo pa ba ang iyong personal growth? Bakit oo? At bakit hindi? So, ayan, ulitin ko yung tanong, Kakonek. Nabibigyang pansin mo pa ba ang iyong personal growth? Bakit oo? Or bakit hindi? Ayan, sa mga gustong sumagot sa ating anong say mo, again, pwede mo yan i-message sa ating contact number 0998-843-0573 at i-message mo yan sa ating Facebook Live sa FABC Bicol-Care104.3 The Way FM at i-message mo yan sa ating Kirians Official GC.
1: Mm-hmm.
0: Okay, well, sa live.
1: Sa live, meron lang nag-greet sa atin, no? Yung dalawang ano natin, no? First, may first and second. So, una si Angeline Mapa. Hello ka, Frenzy Ange. Sabi niya, first, hello po mga ate. Hello, Ange. At second honor si Carmela de los Reyes. Si Cam, sabi niya, ay, halo. Mm-hmm. Hello!
0: Hello sa inyong dalawa, Ange and Carmela.
1: At kay Mama Mildred na din at kay Mama Nora. Hello. Mm-hmm. At syempre kay Mama Fe. Lahat na naman na Mama. Kay Mama Linda ko. Yes. At si Mama Gemma ni Auntie Kay.
0: May pahabol dito si Ange. Oh. Sumagot siya sa kanyang Agosto.
1: Oh, ano ang sabi ni Ange?
0: Sabi niya, ang aking Agosto ay... Gusto ko lang batiin si Ate Carmela.
1: Oy!
0: Binabati ka,
1: kaleg-kaleg. Kaleg-kaleg si Carmela. Agosto namin yan.
0: Ikaw, Cams, ano ba ang iyong Agosto?
1: Wag mong sabihin si ano.
0: Ang Agosto mong makita ay si...
1: Parang alam na namin kung sino. Hello na rin pala kay Miko. Miko Butial.
0: Hi sa'yo. And may humabal dito si Ayun. Ma'am Daday. Sabi niya, good afternoon to the both of you.
1: Siya si Ate Arlene Arbasa, yung kasama ko kanina. Hello ate.
0: Ay talagang na ano siya. Talagang nanunood siya. So,
1: nabati na kita kanina ate. Hello, sana nag-chill ka dyan at sana may sagot ka doon sa ating anong say mo. Mm-hmm. Mahahabol mo pa yan.
0: Yes, at habang naghihintay tayo ng sagot ng ating mga kakonek, yes. may announcement lang tayo dito. Isingit lang natin ito. Habang, diba, may time pa kayo mga kakonek para sumagot sa ating anong say mo.
1: Yes.
0: So, ito ay merong gaganaping Kairos course. Ang date po nito ay this coming August 21 to October 23rd. So, 10 weeks siya every Friday from between 6 p.m. to 9 p.m. Mm-hmm. Ito po ay open to all. Pwede sa pastors, sa leaders, sa youth, and every believer. So, lahat tayo ay ini-encourage na mag-take ng course na to. Dahil kami po ni Ante Robs ay tapos na and isa kami sa facilitator this coming Kairos course. So, magkita-kita po tayo dyan online. Ang venue po pala nito ay via Zoom and yung dito din sa station, sa Care 104.3 The Way FM for the face-to-face activity. So, for the registration fee, kindly contact na lang po si Ma'am C. Shelo Ibasco at si Ate Teen Christine Aydala Asilo sa contact number nila 0920-921-5843 at 0927-214-2461. At ang kanilang messenger ay si Ma'am C. Maria Shelo Ibasco at si Atiti naman ay Christine Aydalia Asilo. So, important reminder lang, sa mga magjo-join po via Zoom, so kailangan merong time stable internet connection at least 1.5 ano ba ang Mbps? Megabytes per second.
1: Yes.
0: Yeah, yun, required po sa lahat ng participants. So for more info, paki-contact po si Ma'am Cicelo Ibasco at si Ate Teen at pwede rin kaming dalawa po ni Ante Rob sa mga kung may questions kayo, may inquiries. So, please contact us. This coming August 21 to October 23rd, every Friday, 6 p.m. to 9 p.m.
1: Mm-mm. Join po kayo ha. Ang ganda niyan.
0: Yes.
1: Sobrang kami mismo ni Grace ay makakasabing it's worth the join. Worth the participation. Sobra. Mm-hmm. Kaya yun, sana po ay mag-contact kayo dun sa mga nabigay na contact information.
0: Mm-hmm.
1: So yun, meron na ba? Actually, may sumagot sa live. Ay, hindi naman talaga siya sagot. Sabi lang ni Ate Arlene, "Hi engineer, hahaha, alam mo na sagot ko kanina pa." Actually, yung sagot niya dito kasi gusto ko sana iba pang sagot mo, Ate Arlene, eh. Kasi sabi niya ay tao eh. Hindi ko naman masasabi yung tao. Parang ang sabi niya kasi, hindi na niya parang napagtutuunan yung sinabi niya sa akin personally kasi kanina nung magkasama kami.
0: Oo.
1: Hindi na raw siya nakakapagbigay pansin sa personal growth niya at ang sagot niya ay isang tao. Anyway, ito talaga si Ate Arlene. Tapos, may banat din si Auntie Kay doon sa Agosto. Sabi niya, Agosto ko na magbakasyon. Ay, sorry.
0: Ay, ano pa? Grabe naman yan, Auntie Kay. Kakaano nilang... Kakabalik lang ng pasokan.
1: Bakasyon na naman ulit. Parang grabe agad yung isinabak ni Auntie Kay sa trabaho. At si Kams, nagsabi siyang, Happy National Girlfriends Day, mga ate and bibi. At naka-red ulit daw tayo na lipstick. Oh, it's back to red. Join us. So yun. So ngayon, balik tayo doon sa ating post.
0: Mm-hmm.
1: Actually, medyo konti lang. Pero ang lalaman naman yata ng kanilang mga kasagutan. Sino ba yung una, Grace?
0: Yes, ang una dito ay si Miss Christine Palias. Okay, alam ano siya eh. Wala pa siyang mas-say.
1: Actually, nung tinanong ko naman siya kung ano yung meaning nung emoji niya, kasi parang may emoji siyang nakikringe. Hi pala, Christine Paliza. See you soon. Sabi niya, personal growth? Meron pala nun.
0: Parang nakalimutan. Alam na natin yung sagot ni Miss Teen. So, hindi na
1: nararanasan. Kasi parang non-existent na sa kanya ang personal growth. Bakit kaya, no?
0: Yeah.
1: O, Teen, kung nanonood ka ngayon o nakikinig, bakit kaya parang non-existent na sa'yo ang personal growth?
0: Okay, so, thank you, Teen.
1: Thank you.
0: Mm-hmm. And sabi naman ni Miss Ruth,
1: hello, Ate Ruthie.
0: Miss Anna Ruth Liao, sabi niya, oo, pero aminado akong minsan napapabayaan. Sa dami ng adulting responsibilities, parang ang personal growth ko minsan nasa loading mode. Pero sinusubukan ko pa rin matuto sa mga pagkakamali, maging mas mabuting tao, at unti-unting i-level up ang sarili. Sabi nga nila, hindi naman karera ang growth. Basta hindi lang tayo naka-maintenance mode habang buhay.
1: Mm-hmm.
0: Ayun.
1: Napaka-realistic ng sagot ni Ate Ruthie.
0: Yes, thank you sa iyong malaman na sagot, Mr. Ruth.
1: Yes.
0: Sabi naman ni Auntie Kay, yes, kasi nababagot ako kapag paulit-ulit yung routine ko. Ika nga, may limit lang kasi ako sa sarili ko na magpaka-busy.
1: Mm-hmm.
0: Pagramdam ko na mabigat at di ko nahahanap yung joy, I'll stop for a while and do something that will help me to do much better and love myself more. Ayun. So, alagang-alaga. Bigay na bigay yung pansin sa personal growth.
1: Wow naman. Nakaka-inspire naman yung sagot ni Auntie Kay.
0: Mm-hmm.
1: Meaning, hindi niya yun pinapasawalang bahala. Talagang meron siyang personal growth. So, yun. Wala yatang humabol sa live eh. Ano lang daw si Kams eh. She felt so loved kay Angeline kasi Agosto daw siyang mabati. So yun, dahil habang humahabol po ang ating mga connect sa kanilang mga sagot, syempre, may ano tayo dyan, may entry tayo, Grace. Para sa'yo ba? Nabibigyan ng pansin mo pa ba ang personal growth?
0: Sa akin, siguro, yes. Ngayon, ano, nabibigyan ko na siya ng pansin. Dati hindi. So
1: least.
0: Medyo ano na kami, same kami ni Auntie Kay ngayon.
1: Wow.
0: Mas pinapahalagahan ko na din yung personal growth. Hindi naman kumbaga natutunan ko lang din na mas magiging productive ka, magkakaroon ka ng ano ba yung tamang term doon, yung para mas magiging productive ka, mas mai-enjoy mo yung pag-take mo ng professional career. Mm-hmm. Kapag ka, meron ka din, kumbaga, nabibigyan mo din ng halaga yung personal growth. So, kung minsan kailangan mong mag step down, kailangan mong mag-pause, mm-hmm. then mas doon ako. Kumbaga, kung kailangan kong mag-break, break muna na walang iniisip na iba. Doon muna ako. Kasi mamaya, masyado kong i-ano. Pero
1: mas
0: gusto kong
1: detalye mo later.
0: Gusto kong i-detalye siya mamaya sa ating
1: connect talk.
0: Yes. At dahil dyan,
1: ako naman,
0: ilipat ko sa'yo yung tanong.
1: Sa akin naman, kung nabibigyang pansin ko ang aking personal growth, I think, oo naman. Oo din. Hindi lang yata siya yung grabe talaga na as in every time nagagawa ko pa rin. But from time to time, I still tend to really give myself that opportunity na magkaroon pa rin ng personal growth. Kasi even ako, parang medyo same naman yata tayo. Karamihan yata ang mga adults. Ayaw din natin yung medyo nakaka-feel tayo na may kulang or something na sobrang pagod na tayo tapos parang wala tayong ginagawa. Like, ako, may mga time ako na pag talagang sobrang nakikita ko na I can give and make time for that. For example, kung sa physical, nagra-run ako, nagpapamasahe, yun yung about sa physical. But more on kung growth naman na intellectual, I am blessed naman sa aking workplace na sila na mismo ay nagbibigay din nun. May mga virtual training, meron din na mga actual training na face-to-face. And at the same time, namimiss ko lang talaga kasi I'm also a bookworm na nagbabasa rin ako ng mga e-books and even yung physical book. Pero yun yung namimiss kong talagang parang kung may binge-watching, yung binge reading, yun ang medyo gusto ko sanang mabalik. But I know naman na kung ang work mo grabe na, 'di ba, yung bombarded ka na sa work, hindi mo naman dapat pilitin pang mag binge reading or watch kasi yun naman yung tulog mo naman yung masasacrifice. Kaya ang recently ko talagang personal growth for myself, for my tawag mo dito yung health ko, more on sa health kasi tayo ay 30 na. More on talaga sleeping. I give and make time for sleeping. Kasi yun naman na ibang growth ay nagagawa naman natin while we are working. At blessed na lang yung ating mga connect din at tayo if dun mismo sa workplace natin ay nabibigay yun. And yun, I know naman na meron pa tayong mga dreams but wag lang pilitin kasi for example, meron di ba tayong mga pwedeng i-take pang mga courses, kahit ako may mga dreams pa akong gusto ko pang matake. Pero minsan, naiisip ko, reality speaking, kapag ginawa ko ba yun ngayon, ang energy ko ba magiging parehas pa rin? O yung tulog ko ba masasacrifice? So, baka yung health ko naman yung masacrifice ko kapag binugbog ko ang sarili ko ng mga gusto ko pang gawin. Sa sobrang grabe yung drive mong gusto mo mag-level up, diba? I've reached that point na taking one step at a time kasi importante din yung health. Habang kasing, hindi naman tumatanda, habang kasing nagmamature tayo, siguro lahat ng mga connect natin at even ikaw, Grace, ay makaka-relate na habang nagmamature tayo, mas nakikita natin yung importance ng pagbibigay o paglalaan ng time for our health. Kasi yes, health is wealth. Mm-hmm. Kahit yumaman man tayo, grabe ang nakuha nating mga title sa buhay, pero umikli naman yung buhay mo, parang nawala din yung purpose nun, di ba?
0: Yes.
1: Yun actually yung learning ko sa mga nangyayari sa akin as I mature. So, basta may peace, may joy, okay ka naman sa present time mo. So, you are satisfied, you are content. It's enough for me. So, yun. Syempre may deeper pa nun, pero later na lang yata yun sa takeaway ko na na-excite na naman ako sa mga thoughts ko. So, yun. Yun ang aming say ni Grace. Ewan ko lang kung merong humabol.
0: Check meron natin ba kung may
1: sa ating live. Ay, meron! Diba?
0: Yes,
1: meron
0: sumagot na siya.
1: Sige nga, basahin mo nga, Grace.
0: Sumagot na siya si Miss Daday. Sabi niya, personal growth. Every time naman, meron minsan nga lang di natin pansin.
1: Mm-mm.
0: Isa na dyan yung maturity, how we deal things positively naman.
1: Mm-mm.
0: Marami lang kasi sometimes na mga challenges, but as yourself progress, the way you think critically, it's personal and it's how we grow. It comes in different way naman.
1: Mm.
0: Ayun.
1: Parang yung personal growth naman ni Ate Arlene is more on dun sa pag-deal ng mga bagay-bagay.
0: Mm-hmm.
1: Which is very good yun, ha? Hindi lang naman kasi ang personal growth is intellectual. Di ba nasabi ko rin kanina,
0: yeah,
1: may physical, lahat ng aspect. Sa kanya, more on dito, yung dealing things sa mga challenges na nangyayari na positive na siya. Hindi na ganun ka-negative. Siguro dahil nag-mature din. Siyempre, matured na talaga to si Ate Arlene namin. Tapos, may comment din yata si Auntie Kay doon sa nasabi natin kanina. Sabi niya, mukha lang masaya, pero nakakapighati ang journey. Siguro dun sa work din niya.
0: Hmm. Kaya mo yan, Auntie Kay.
1: Oo, we are rooting for you. So, yun, wala na yatang humabol, no?
0: Ah,
1: sige.
0: Oh,
1: anyway, habo lang po kayo aming mga connect. Syempre, lahat naman namin yan ay babasahin pa hanggang may oras pa, hanggang later na 3:30. So, habang hinihintay namin ang inyong mga kasagutan, pakinggan po muna natin itong napakagandang awitin na ang pamagat ay Thrive, na inawit ng Casting Crowns. At sa mga nanonood naman po sa ating live ay mapapanood nyo ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Babalik po kami, tutok lamang po.

0: doon pa lang yun. Doon pa lang yun sa instruments. Pero what more? Yung courses, sinabay mo pa yung book. So, ang ganda lang nung sinabi nitong way na focus on one step. Huwag kang magmamadali. Just choose one skill, one habit at doon ka muna mag-grow. At yung own pacing mo din. Kasi lahat tayo, iba-iba naman yung pace. May ibang kaya yung maramihan. May ibang kaya na kailangan, like me, gusto ko may sleep ako. May sapat na pahinga pa rin. So, hindi ko kailangan na damihan yung ginagawa ko. Actually, dito talaga ako sobrang relate. Kaya nasakto sa akin eh. So, yun. Yun yung first natin na emotion and what we can do. Ano naman, Grace? Yeah. Ang second
1: natin. Pero bago yan, uh-oh, ang ganda, na ang ganda at nakakaaliw na sample.
0: Sorry na, yun ang inaw ko.
1: Nakakaaliw na sample at the same time, pak na pak dun sa
0: pak na pak. Ano,
1: yung gustong iparating talaga ng positive workplace ay nakuhang-kuha dun sa sample na yun.
0: No, natumbok nila.
1: Yes. Sana na take note natin yun, makakonek. Yes. At kung hindi man, pwede i-replay.
0: Or, lalo na sa YouTube, no? Mas mare-replay nila.
1: Yes. Oo. Pati yung mga previous episodes natin. Yes. Doon nasagree natin. Aha. Yung pangalawa naman sa emotion daw. Na-feel natin when developing ourselves is we might feel behind. Ito ay naman talagang sa akin din natapat.
0: Parang ano to ah, nasasakto sa atin.
1: Yeah, sabi dito, it's easy to compare ourselves with people who seem to be moving faster in their career or lives. So sabi dito ni ni sino ba to? Si Mr. Sun. Sabi niya, napag-iiwanan na ba ako? Yun yung madalas na tanong natin sa sarili. Actually, natin. Lagi nating naisip at isa sa nakaka-demotivate sa atin na mag-move forward. So, kasi ang madalas nating i-compare yung ating sarili sa iba.
0: Mm-hmm.
1: Na hindi natin alam kung ano yung kwento nila. Lalo na ngayon, nasa AI generation or digital generation na tayo. Mm-hmm. So, ang dami-dami natin nakikita sa social media. Ang dami-dami mga achievements nila. Pwedeng iba, lahat na naging content creator, lahat na kumikita, and gusto din kung ano ba ngayon sa social media, ikaw ay small content creator pa lang, tapos nakita mo yung big ano yun? Yung successful na, yung monetized na, din ba yung tawag din? Yung monetized na yung Facebook. Tapos ikaw,
0: marami ng subscribers.
1: Oo, ikaw parang, ano bang ginagawa nito? Parang, kung ano-ano na lang yung naiisip mo na, feeling mo na pag-iiwanan ka na. Mm-hmm. And ano pa ba, sa workplace nyo, bakit may na-promote, ikaw ganun pa rin. Mm-hmm. Sa business, bakit yung kapitbahay kong tindahan, nag-boom, bakit yung tindahan ko, ganito pa. mga ganun. Oo. Yung iba nakakapag-travel, yung iba hindi. Yun, mga ganun. Madalas natin kina-compare yung sarili natin sa iba. Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ako. So ayun. Pero yun nga, hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan nila. Kino-compare natin yung sarili natin sa hindi naman natin alam kung ano yung struggles, na ano yung mga tinahak nilang pay, ano yung naging pay nila nung tinatahak nila yon. So ways na makakatulong sa atin kung paano natin mag-grow tayo intentionally ay notice your progress. So, you notice your own progress.
0: Mm-hmm.
1: So, sabi dito, growth isn't always obvious while it's happening. Take time to celebrate small wins and recognize how far you've already come instead of only focusing on what's next. Ayun. So, ito naman, madalas naman natin nasabi na to sa mga past episodes natin na celebrate your small wins. So, ano ba, paano ba yung pag-celebrate ang terms? Kailangan ba may party-party? Ito

0: din yung question ko kanina. Paano ba yung pag-celebrate ng small wins? Kailangan ba mag-kumain sa labas?
1: Actually, yan yung isa sa mga na-sample ko nung ang kasama ko sa Let's Connect na parang si Alvis, si Uncle Alvis, tapos si Majo. Kikwento ko siya kasi yun din yung talagang natutunan ko sa workplace na kahit small wins lang siya, small achievement, like may natapos kang isang project or isang proposal natapos mo, you can really treat yourself. Kahit food, simple food, kahit nga magbumili ka ng favorite mong drink na ang tagal mo nang hindi nabili. Yun. Isa yun sa part ng small wins. And kung medyo team kayo, teamwork, pwede naman talaga kayong lumabas. Isa yung celebrating ng small wins.
0: Mm-hmm.
1: At ang isa nga sa na-sample ko dyan, yung kasama ko sila is, kung wala mang mangyaring ganun, yung talagang mga, yung pagkain or celebration, you can even simply tap yourself na you did well. Para sa akin yun, you're celebrating your win. Kasi meaning, nare-recognize mo na meron kang progress, di ba?
0: Yes.
1: You tap yourself kung walang nagtatap.
0: Sabi nga, yung pag-celebrate daw ng small wins ay hindi naman kailangan laging mag-party.
1: Yes.
0: Kung kung pwede na i-treat natin yung sarili natin, why not? Mm-hmm. Pero yun nga, yung sabi mong kung hindi naman nasa ano ka pa lang, konting progress ka pa lang, iniisip mo baka kung lumabas ako, kung i-treat ko yung sarili ko, pati yung friends ko, baka
1: maubos yung sahod.
0: So, yun, yung sabi ni Auntie Robs na tap yourself, yun. Sabi nga, ang pag-celebrate ng small wins ay hindi yung palaging mag-reward mo yung sarili mo ng yung mga ganun, lumabas ka. Kundi, i-appreciate mo yung sarili mo by tapping yourself, by recognizing yung ano mo, yung achievement mo. Pwedeng, and isa pa sa natutunan ko din dito and search ko is pwede mo din i-journal daw. Pwedeng ang pinaka maganda ay yung thankful ka palagi. Lagi mong maging maging grateful ka, ipagpasalamat mo sa Lord yung small wins, small achievement, yung progress na kapag gusto mong mag-jogging, hinagawa ka pa nag-jogging tapos naka 30 minutes ka, hingal na hingal ka, tingin mo walang ano yun, walang effect, pero still at least nasimulan mo. Doon ka palagi sa nasimulan ko ito. So, maging grateful, maging thankful, appreciate yourself, treat yourself kung kaya. So, ayun. Notice your own progress.
1: At idagdag ko, matulog kayo. Kasi for example, na-achieve mo. Grabe, ang pagod mo, na-achieve mo eh. Bukod sa tapping, bigyan mo naman ng pahinga ang sarili mo. Baka yun na lang yung time mo kasi natapos mo yung isang project or what. Hindi mo pa nabigay yung 8 hours na tulog, di ba? Anyway.
0: Yes, ang ganda nun. Matulog tayo.
1: pahinga.
0: Ang gandang ano yun, ha? Reward.
1: Yes.
0: Yun, small, celebrate your small wins.
1: Lalo na sa
0: matulog
1: atin.
0: Matulog ka ng 8 hours.
1: Oo, lalo na sa atin na grabe magtrabaho. Ano na yan eh, reward na yung tulog, be. Anyway, sige. Ang ganda nun, ha, Grace. Tapos, ang next na pwede pa nating ma-feel when we develop ourselves ay ang pagiging stagnant. Grabe, no? Dine-develop na ang sarili pero nakaka-feel pa rin na stagnant or stuck. Sabi dito, there are seasons when it feels like you're not making any progress even when you're trying your best. Tapos sabi ni Mr. Sun, may nangyayari pa ba sa growth ko? Grabe, ang bigat naman ito. Yung may ginagawa ka tapos parang wala. Parang feeling mo stagnant ka, hindi ka gumagalaw. Pero ang sabi naman dito na para yung way para tayo ay mag-keep growing intentionally kahit parang stagnant ang feeling natin, sabi dito, make your learning stick. Learning becomes more meaningful when we pause to reflect on it. Writing down your insights and next steps, whether in a notebook or a learning companion like planners or journal, it can help turn everyday experiences into lasting growth. So parang medyo same dun sa sinabi mo, Grace, na i-journal, di ba? Kasi, for example, kung nakaka-feel ka, nag-stagnant ka, pero sinusulat mo yung mga small wins mo din, yung mga nagagawa mo, you can be reminded na, ay, hindi naman pala ako stagnant. Ito yung quote, di ba, na small progress is still progress. Basta may ginagawa ka, At kahit hindi mo pa makita yung outcome nun, pero meron kang ginagawa, it's still progress. Siguro, ang walang progress, yung talagang stagnant kang nakastak na wala ka talagang ginagawa, as in, nakasteady ka lang sa sulok. Yun yata ang masasabi kong walang progress. But if may ginagawa ka, you are improving yourself through trainings, emotionally, ano pa ba, yung mga nasabi na natin, natulog ka, nagra-run ka din, mga physical, it's a progress. Huwag mo siyang iisipin na hindi ka gumagalaw. Minsan kasi yun tayo eh, parang kahit may ginagawa na tayo, siguro related na din yun sa pagko-compare din eh, sa social media. Na kahit may ginagawa tayo, may nakikita tayong nakakaangat pa rin sa atin, feeling natin, stuck tayo. Eh, iba-iba nga yung pacing, di ba? Merong pwedeng nauuna, pero tayo gumagalaw na ngayon, papunta rin tayo. And we'll never know, yun pala, merong ano, may plot twist, di ba? Sabi ko nga lagi sa mga, minsan may nakakausap akong mga crowd, even sa workplace na, lagi ko itong sinishare sa kanila na, if you fail to plan, you plan to fail. So, mas kailangan mong may gagawin ka. Kasi kesa wala kang ginawa, wala talagang mapapangyari, di ba? So, we must always have that small step. Para sa akin, sa mga connect natin na nakikinig ngayon, and even sa amin ni Grace, saludo na ako sa lahat sa inyo kapag parang may mga small steps kayo. Even na pagising nyo pa lang sa umaga, nanuluto na kayo, may binabasa kayo, or talagang pinipilit nyo, 5 o'clock, gising na kayo kasi magbabiyahe pa kayo papuntang work, nakakasaludo na yun kasi yun pa lang ay progress na. Huwag nyong mamaliitin yung mga maliliit na bagay. Yung maliit na bagay, huwag mamaliitin kasi great things come from small beginnings. Sana, lagi, kahit ano na siya, di ba? Medyo lagi na, tawag mo dito, paulit-ulit na yung sinasabi. Pero sana mare-remind tayong lahat na mas mag-push through, mag-move forward pa rin. So, yun. Ano naman, meron ka pag, yung third na natin, no? Ano pa ba ang na-feel nila? Actually, fourth na. Fourth, yes, na pala, no?
0: At ang pang fourth and last, sa ate, sa anong tawag din, emotions. Sa emotions na maaring na-feel loud natin, ay ang not enough.
1: Grabe. Ito, yun ha, bigat dun ha.
0: Ito naman yung sabi dito, sometimes even after reaching a goal, it feels like there's always something more we should be doing. Mm-hmm. So sabi dito, one goal down, okay, ito na naman, next goal. So, parang tayo is palaging, meron tayong feeling na parang palaging hindi enough. Bakit,
1: ganun kulang ba, pa.
0: Para tayong, kailangan ibigay ko pa yung, parang kulang pa, may,
1: meron dapat ka pang ibubuga.
0: Oo, dapat ipush ko pa yung sarili ko. So, parang hindi tayo nakukontento.
1: Yes.
0: Oo. Or even sa relationship, parang natatanong to.
1: Pwede.
0: Hindi ba ako connected enough? Iba na pala yun.
1: Kamahal.
0: Iba pala yun.
1: Iba na yun
0: eh. Okay. So, yun nga. Sabi dito, ulitin ko nga, parang nawala
1: si
0: ko
1: Mr. Sun eh, may sinabi din eh.
0: Oo. Sabi niya, sometimes even after reaching a goal, it feels like there's always something more we should be doing. So, ano ang dapat daw natin gawin ay grow with intention.
1: Mm-hmm.
0: So, sabi dito, instead of only asking what's the next goal, try asking, who do I want to become? Intentional growth happens when we pay attention not just to what we achieve, but to the person we're becoming along the way. So, ayun, kapag usapang ano pala, baka kasi tayo ay nakafocus na doon sa goal. Nagawa na natin, naging top employee ka na, top employee of the month ka na. Pero yung grow, ano ba yung gusto mo pang maging top employee ka, parang gusto mong ma-achieve yun monthly. Mga ganun.
1: Laging employee of the month.
0: Oo, laging employee of the month. Pero tanong mo sarili mo, bakit gusto ko ba ng ano, bakit gusto kong laging top? Ano bang meron sa pagiging top palagi? Ayun, ganun. Baka, yun pala, yung tanong na yun, ay for your growth. Kasi yung top employee ka na, yun yung achievement. Yung tatanong mo, bakit ko ba to? Bakit pa parang hindi ba ako na nakakontent? Well, maganda 'yon na consistent ka na may achievement. Pero mahalaga kung ang usaping growth, mahalaga din itanong mo sa sarili mo, bakit ko ba gustong i-aim na lagi akong nasa top? Ako pa ba'y nagiging humble? Humble pa ba ako? Mapagmahal pa ba ako kapag lagi akong nasa top? Ano pa ba? Matyaga pa ba ako? Ay, yun yung mga pwede nating itanong sa sarili natin. Kapag may gusto tayong, kumbaga, gusto nating mag-grow intentionally for ourselves. And then, diretso ko na din sa takeaway ko.
2: Yes.
0: Most importantly, itanong natin sa sarili natin kung ang pag-grow ba natin ay nasa naka-align pa sa will ni Lord sa atin. Mm-hmm. Baka ayun nga, baka sa pagiging nasa gusto mong na-achieve palagi lahat ng goal mo, baka nagiging ma-pride ka na, baka mapagmataas ka na. Sa mga katrabaho mo or even sa family, baka hindi mo na nakikita yung failure, yung importance ng failure. So ayun, mahalagang tanong natin sa sarili natin kung ano din ba yung gusto ng Lord para sa atin. Yun yung mahalaga. And ito ba align pa sa character ni Christ, or baka ayun, nakakain na ako ng sarili kong achievement. So, ayun yung gusto kong iwan sa ating mga kakonek. And for your turn.
2: Actually, sobrang agree na ako sa Grace. Parang yun, copy-paste po. Actually, sobrang agree ako kasi yun naman talaga ang pinaka dapat nating itanong. Are we glorifying the Lord sa lahat ng ginagawa natin? Ano bang gagawin ni Jesus kapag ito yung situation? Ang dagdag ko na lang is doon sa bukod sa achievement, but yung pagtatanong na who am I becoming is, alam mo yun, siguro ang ano ko na lang, ang final thoughts ko dito is yung bakit ko na-experience yung peace, contentment, and satisfaction as a worker ngayon, as part ng mga connect. Kasi alam nyo po ba na kaya ko to na-reach, hindi naman to mabilis, but na-reach ko tong pagiging content and satisfied kung saan ako nilagay ni Lord. Kasi iniisip ko lagi kung saan niyo ako nilagay bukod doon sa tanong na yun na am I glorifying you? At connected kasi yun sa who am I becoming? Dito ba sa work na to, hindi ba nawawala yung values ko? Dito ba sa work na to, mas nagiging okay ang attitude ko? Dito ba sa work na to, mas may mga nakokorek pa sa akin na attitude? So, more on dun ka mag-focus sa yun, the who you are becoming. Huwag masyadong, pwede naman, okay naman na mag-focus ka dun sa achievement kasi dun nga tayo na nagpa-progress din sa buhay. Yun naman ang basehan kung paano din tayo mag-i-income sa ating future, sa pag-bless sa iba. But ang importante, hindi nawawala yung core natin. Kung sino tayo noon pa man, kung ano yung mga values na meron tayo, and lalong-lalo na yung gusto ni Lord sa ating mga buhay, na walang mawawala doon, kundi siya lang talagang iisipin natin. We will stay the same. Na hindi yung work ang makakaalis kung sino tayo. So, yun ang aking takeaway na din. So, yun. Dahil si Lord naman talaga ang ginaglorify natin sa lahat ng ating ginagawa. Kasi sa Kanya naman galing. Magandang i-end natin ito sa prayer. And Grace, can you lead us sa prayer?
0: Okay. Tayo po ay manalangin mga kakonek. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat po ulit sa panibagong topic, panibagong reminder, Panginoon, para sa amin at sa aming mga kakonek. Panginoon, salamat sa salamat sa aming mga achievement, Panginoon, sa aming personal na buhay, sa aming trabaho, sa aming relationship. Panginoon, salamat sa pag-remind sa amin sa araw na ito na mahalaga pala ang personal growth. Mahalaga pala na bigyan din namin pansin, Panginoon, kung sino kami, at most importantly, pinaalala mo sa amin, Panginoon, kung ang aming mga ginagawa po ba ay intentionally naka-align pa sa iyo, sa gusto mong maging kami, sa mga achievements na binibigay mo sa amin, baka kami po ay nakakalimot na. Lord, thank you for reminding us today, and we pray, Panginoon, sa mga kakonek na nakaka-feel ng na overwhelm sa hapong ito, sa kanilang mga progress sa buhay, Panginoon. Ano man ang kanilang pinagdadaanan, Lord, ikaw ang nakakakita nito, at ikaw na ang nakakaalam. Help them, Panginoon, na maging align yung kanilang thoughts sa kung ano ang gusto mong maging para sa kanila, Panginoon. We pray din po sa mga naghahangad ng achievements sa kanilang buhay, na naway hindi sila hindi lumayo yung kanilang hindi mawala yung kanilang path sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, teach us to listen, Panginoon, sa iyong mga salita, na magkaroon din po kami ng teachable heart, na kapag kami ay kinukorek mo, Panginoon, help us to listen to your word, Lord. And salamat po, Panginoon, sa araw nito, at binabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat. And this is our prayer in Jesus' name.
2: Amen. Ayun, isang oras na naman ang natapos, at magandang napag-usapan natin mga usapang adulting. So yun, maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. Next Saturday po ulit, 2:30 to 3:30, let's connect. At quick lang po, hello kay Christian Polioso Masotes Paoyo na nag-greet po sa atin last Saturday, at kay Nestor Nick Soriano at kay Mark Gavin Malto. Hello po sa inyo. So yun, ako po si Ante Robby Ann Zaragoza.
0: At ako naman si Auntie Grace Mata.
2: And thank you sa ating tech side na si Don Ramon Diaz. Susunod na po ang Campus Connect. Bye-bye po.
0: Bye-bye.
2: God bless.
3: Relate much ka ba sa pinag-usapan at gusto ng makikonect? Connect ka na sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mga kakampus, ang oras ay 3:33 ng hapon.
1: Learning never stops. Kaya't kahit nasa bahay o kahit nasaan ka man, makinig at matuto. Kasama ang mga guro at estudyante ng Kabangan High School. Dito sa Campus Connect.
0: Campus, isang maulan na hapon sa ating lahat. Medyo basa-basa pa ang inyong host ngayong hapon at inabot tayo ng ulan. Yan, isang mapagpalang araw sa lahat. Mga ka-Campus Connect, welcome sa ating plataforma kung saan nananatiling konektado ang bawat isa kahit walang eskwela. Ako si Irene Ruga at kayo at ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, FABC Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. Siyempre, kung nais sa amin makipag-ugnayan, mayroon po kaming contact number sa Smart 0998-843-0573 at sa social media naman, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Ito po yung aming Facebook account. And then sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol Dash Care 104.3 DWAY-FM. And online streaming, bit.ly/thewayfm. And sa Messenger, merong Carians Official GC. Yan, mga sa ating mga listeners and viewers dyan, susunod na ang Talas Isip.
2: Kaisipang matalas, tagumpay ang landas. Narito na ang Talas Isip.
0: Yan, Kuya Mon, meron akong slides presentation sa Talas Isip. Yan po, magandang hapon muli at ngayong araw ang simula ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa 2026, Agosto 1, 2026. Yan. Ang tema ng ating pag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa tema ng buwan ng wika, of course. So batiin muna natin ang ating mga kasama dyan sa Facebook Live. Syempre, nais ko din pasalamatan si Sir Darren Daz sa pag-share sa ating Facebook page ng Kabangan High School. Meron na pong bagong Facebook page ang Kabangan High School. Kaya sa ating mga listeners and viewers dyan, pakifollow po ng bago nating Facebook page para mananatili kayong updated sa mga nangyayari sa ating paaralan. At ito rin ang unang araw ng simula ng Campus Connect 2.0. Batiin ko si Ma'am Anavi Maravilla, ang aming punong guro, ang itinalagang kawaksing punong guro, si Ginoong Michael M. Delgado, at ang lahat ng mga guro sa Kabangan High School. Hello po, magandang hapon. Nandiyan na yung ating mga estudyante at guro. Ang mga puno ng departamento, nakita ko si Ma'am May Angeli Francisco, nanonood po. Nakita ko rin si Miss Andrian Datun. Excited si Ma'am Datun para panuurin yung dalawang guest ngayon. Yan, nandyan si Nestor Nick Soriano. Pa-shout out, be. Si Rica May Bolaños, hi, Madam. At si Nestor Nick Soriano, present, Madam. Si Zian, hi, Ma'am. Good afternoon. Hi, Ma'am. Lahat sila bumabati. Sige po, dyan lang kayo. Manatiling nakaabang dahil pag-uusapan natin ngayon ang tema ng buwan ng wika. At marami pa kayong aabangan buong Agosto mula sa Departamento ng Filipino. Dahil kami ang in charge ngayong buwan dito sa Campus Connect. Kaya lahat tayo ay magsasalita sa wikang Filipino. Sige nga, itype po dyan sa comment section sa aking mga mag-aaral kung ano ang tema. Ayan na, pinakita na ni Kuya Mon ang ating technician. Nandyan na, buwan ng wikang pambansa. Yan po yung ating pinagdiriwang ngayon. Ang tema natin ngayong taon ay wikang Filipino at AI. kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Yan, panuorin natin yung sunod na slide, isang video tungkol sa tema.

Hindi na uubos ang tanong ng tao, at kasabay ng mga tanong na ito, patuloy ring lumalawak ang kaalaman. Sa bawat henerasyon, may bagong paraan ng pag-unawa sa mundo. Ngayon, may bagong katuwang sa pagkatuto at paglikha ng mga karunungan, ang Artificial Intelligence o AI. Isang makabagong kasangkapang nagpapabilis ng pananaliksik, nagpapalawak ng impormasyon, at nagbubukas ng bagong posibilidad. Ngunit ang kaalaman ay hindi sapat na mabilis lamang. Dapat din ito naiintindihan. Ang impormasyong nasa sariling wika ay mas nagiging malinaw, mas nagiging malapit, at mas nagiging kapaki-pakinabang. Sa paggamit ng AI, ang bawat tanong na binubuo, ang bawat saliksik na isinusulong, ang bawat kaalamang ibinabahagi, gabay ang kaisipan at pagpapahalagang Pilipino. Tao ang humuhubog sa direksyon ng AI habang umuunlad ang teknolohiya. Patuloy rin ang pag-unlad ng wika. Wikang Filipino at AI, magkasamang humuhubog ng mas maalam, mas mapanuri, at mas handang bansa. Buwan ng Wikang Pambansa 2026, Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon.

0: Yan, mga ka-campus, ang videong inyong napanood ay mula sa KWF o Komisyon sa Wikang Filipino. Ngayon, mga mag-aaral, ilagay sa comment section muna ano daw yung pinakamabilis na paraan na ginagamit ngayon sa pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. Yan, tutulungan ako ng aking katabi. Titingnan niya kung sino ang nag-comment na dyan. At bago po basahin ni ma'am ang inyong sagot, ayan, babasahin ko ang paliwanag ng KWF tungkol sa tema natin ngayong taon sa pagdiriwang ng buwan ng Wika 2026. So, ang magkaugnay na papel ng Wikang Filipino at Artificial Intelligence or AI para sa makabansang gawain ng pananaliksik. Sige po, kuya. Sorry na. Ayan. So, ano yung kinikilala? Panawagan ito para sa responsabling paggamit ng AI habang tinitiyak na may makabuluhang espasyo ang wikang pambansa sa mga usaping may kinalaman sa mga umuusbong na teknolohiya at kaugnay na usaping pang-etika rito. Itinuturing ang AI bilang kasangkapan para sa maiangat palalo ang kalidad ng saliksik na inihahandog ng mga Pilipino. Unang-una para sa mga kapwa Pilipino, habang kinakasangkapan ang AI, patuloy pa ring tinatahak ng wikang Filipino ang landas ng intellectualisasyon na magbubunga ng panloob at panlabas na pagbabago sa bansa. At sa ganitong paraan, kapwa ang AI at wikang Filipino ay nagiging tulay na gagamitin ng mga Pilipino para sa kanilang pinapangarap na magandang bukas. Kaya ating ipagdiwang ang ating wikang pambansa sa ngayong Agosto, taong 2026. Yan, so tingnan ko nga kung may sumagot na, ano yung tawag doon sa ating pinakamadaling paraan ngayon na gamitin sa pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. Ayan si Sir Ryan Paulino. Batiin ko Sir Ryan. So, maraming salamat sa panunood. Yan, from DWCL. Dati pong guro ng aking mga anak at ang sports coordinator ng DWCL Junior High School Department, si Sir Ryan Paulino. Yan, sabi dito ni Jad, pag shout out ako ni ma'am, magbabago na talaga ako. Yan, Jad. So yan po ang ating talas isip tungkol sa tema ng buwan ng Wika, taong 2026. Ngayon naman ay dadako tayo sa Students' Voice segment.
1: Students' Voice, kwentong tagumpay, opinyon at saloobin ng estudyante. Students' Voice, dahil sa kabaangan, Aki ang number one.
0: Ayan, dahil sa kabaangan, Aki ang number one. Dahil gustong-gusto ng dalawa para sa pagbubukas ng palatuntunan ng buwan ng Wika dito sa Campus Connect. At sa Lunes po, meron din kaming simpleng, pagbubukas ng pagdiriwang ng buwan ng Wika, ang seremonya ng pagtaas ng bandilak. At hinihikayat din ang mga guro at iba pang kawani ng paaralan na magsuot ng simpleng kasuotang Pilipino tuwing Lunes buong Agosto. Yan, hinihikayat ng aming punong guro na si Ma'am Ana V. Maravilla. Dahil instructional block ay hindi na tayo pwedeng magdiwang katulad ng dati. Ito ay i-integrate na lamang sa aralin ng asignaturang Filipino at dito sa Campus Connect tuwing Sabado sa oras na 3:30 hanggang 4:30 ng hapon. So ngayong Sabado po, kasama ko ang dalawang mag-aaral mula sa ikapitong baitang para sa Students' Voice. Sila ang pambungad ng sisimula ng pagdiriwang ng buwan ng Wika. Ang dami ng sumagot, sabi nila AI. Opo, tama po kayong lahat. AI po ang sagot. Batay doon sa ating videong pinanood. Ngayong hapon, excited na yung inyong mga classmates na makita kayo live via Facebook ng Care 104.3 The Way FM. Mga ka-campus, salubungin natin ang mula sa ikapitong baitang 7 Curie. Sa pamumuno ni ma'am, ang iyong advisor ay si ma'am Ermi Medallion. Kasama natin mga ka-campus, sina Mark Gaven M. Malto at Maria Benny A. Makahilig. Yan, magandang hapon. Ay, sorry, yung mic nyo i-on pa lang ni Madam. Sige nga. Nakalimutan ni Madam. Sige, Bemi, ikaw muna ang unang bumati.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Maria Bemi Abion Makahilig. Ikaw sa 7 Curie po galing.
0: Oh, sinong gusto mong i-shout out muna?
2: Shout out po sa mga friends ko po, tapos kay mama at papa po.
0: Yan, maraming salamat sa inyong mga magulang na sinamahan pa dito sa himpilan ngayon kahit maulan. At syempre, Bemi, babatiin natin ang ating kasama pa na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Maligayang kaarawan, Mark Gaven.
3: Maraming salamat
0: po. Oh, sige, batiin mo yung mga classmates mo at kung sino pa yung mga friends mo.
3: Shoutout po kay Nestor, kay Rika May, and kay Jad.
0: Yes. At pasalamatan si Mama. Nakasama mo dito. Ano yung wish mo ngayong birthday mo?
3: Sana po more achievements to come sa
0: dapat akin. Magsasalita sa wikang Filipino. Mukhang may bawas yung puntos nito sa akin sa Lunes. Kasi buwan ng wika. O sige, ano yung wish mo?
3: Sana po marami pang dumating na mga biyaya sa akin na matanggap sa paaralan po.
0: Oh, sige. Tapos?
3: Yun lang po.
0: Yeah, maging masaya, magkaroon ng malusog na pangangatawan. Di po ba? At palaging maging ligtas. Yun ang wish namin sa iyo, Gaven. At sana palagi kang malusog. Kasi mahilig kumain si Gaven daw ng gulay at prutas dahil Nutrition Month noong nakaraang buwan. Alam ko meron kayong inihanda na awiting Pinoy para sa ating mga ka-campus ngayong araw. Tama po?
3: Tama.
0: O sige, acapella lang po sila mga ka-campus kakanta para sa inyo para maramdaman ninyo ang pagdiriwang ng buwan ng wika. Sige, handa na kayong dalawa.
3: Apa, okay.
0: Sige, anak Gaven, ilapit-lapit mo ng konti yung mikropono sa bibig mo para ayan. Ah, sige. O, handa na po?
3: Apa.
0: O, sige, kantahin nga.
2: 1, 2, 3,
4: ako.

0: kalooban. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga Banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika.
1: Wow, ang galing naman. Parang gusto ko rin kumanta, kaso lang natatakot ako baka pagalitan ako ni Kuya Mon. At maiiba yung direksyon ng boses. Sabi doon sa kanta, mga kakampus, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa ano. O, sige nga. Ang hindi marunong magmahal. Paunahan ito ha. Sige, Bemi, tingnan mo kung sino ang unang sasagot. Tulungan mo si Madam. Ang hindi marunong magmahal. Ayon sa awit na ako'y isang Pinoy. Di ba? Ang gagaling naman ng mga anak ko ditong kasama. Ano daw ang amoy? Higit pa ang amoy sa ano? Kapag hindi marunong magmahal sa sariling wika, ay higit pa ang amoy sa patlang. Ano ang sagot? Galing magkanta, sabi ni Shikina. Sabi ni Nilda Manyago, si Ninda Balabis. Pa-shout out po, madam, sa pamangkin ko, Mark Gaven M. Malto. Wow! Tita mo, batiin mo si Tita, Mark.
2: Hi po, Mami.
1: Ah, Mami. Okay, sabi ni Josephine Buendia, ay higit pa sa mabahong isda. Wow, Josephine Buendia, parang mama to ni Sir Jeric. Tama ba, Sir Jeric? Higit pa ang amoy sa mabahong isda. Yan, sino ang nauna? Isda ang sagot ni Margo. Ang nauna ay si Josephine, Mami Josephine Buendia, ay higit pa sa mabahong isda. Yan ang inyong premyo po ay ibibigay ko sa Lunes sa Kabaangan High School. Kung kayo po ang mami ni Sir Jeric, ay si Sir Jeric na lamang ang magki-claim ng iyong prize. Sabi ni Benedict Lorica, isda? Tinanong ako ni Benedict. Yan. Maraming salamat. So yun po, inawit ng dalawa yung ako'y isang Pinoy para ipailala sa atin, di ba? Na mahalin natin ang ating sariling wika dahil ito ay isa sa ating pagkakakilanlan. Ano nga ang ating pambansang wika, Gaven?
2: Filipino.
1: Very good. Parang kinabahan ako. Akala ko iba yung sasabihin ni Gaven. Ikaw, Bemis, ang ayon ka ba kay Mark na
2: Apo.
1: Filipino?
2: Apo.
1: Dahil ang Tagalog ay ang wikang sinasalita sa Katagalugan. At ito ang pinagbatayan ng ating wikang pambansa na Filipino. Yan. So meron akong ditong inihandang ilang tanong sa inyong dalawa tungkol sa tema ng buwan ng wika. Sige, handa na ba kayong sumagot kay Madam?
2: Opo.
1: At ang at inyong mga klase ay sasagot sa comment section. Kung ano po ang inyong sagot, ilagay sa comment section. Sabi ni Ma'am Leigh Barameda, happy birthday, Gaven.
2: Thank you po, Teacher Leigh.
1: Wow. O ano yung teacher? Nag-English ka na naman. Okay, maraming salamat daw, binibining Leia Barameda, ang SSLG advisor. Sabi ni Jad, Tagalog daw, sabi ni Ez. Si Ezekiel by si Ez? Oh, parang wala pa si Ezekiel, hindi pa natin kasama. Sabi ni Alia Pandaan, Filioino. Typo error, Filipino. Yan. Mama daw ako. Si Zen, ano yung mama daw ako? Yan, ma'am, hindi. Hindi nanay si Josephine. Ah, okay. Sorry. Si Josephine ay kaklase nyo? Oh, ba't hindi ko nagsasalitang dalawa? Ikaw tayo talagang dalawa, ha? Pinapahamak nyo si Madam. Kasi yung nanay ni Sir Jeric, Josephine din, and then Buendia din yung name. O, si Josephine ay kaklase. O, sige, i-claim mo sa Monday ang iyong prize. O, tuwang-tuwa si Kuya Mon sa akin. Sa dami ba naman, Kuya Mon, ang kasama natin ngayon ay talagang hindi ko na alam kasi hindi naglalagay ng section nila, di ba? Sabi ko, nanunood mula sa 7 Curie, nanunood mula sa 7 Linnaeus, maglalagay. Happy birthday to my dear friend, sabi ni Alea Pandaan.
2: Salamat.
1: Salamat. Di ba sabi ko pag bumati, dapat may regalo? Okay, ako hindi ko pa siya binati yata. I-replay mo na lang given kung binati kita para may regalo kang matatanggap sa Lunes. Handa na kayong dalawa? Okay, sige. Meron dito si Madam na kaunting tanong para sa inyo tungkol sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Noong kayo ay nasa elementary, paano nyo sineselebrate yung buwan ng wika?
3: Nagsusuot po ng mga traditional na kasuotan.
1: Okay. Ano pa yung mga gawain nyo noon?
3: Kumakanta po kami, sumasayaw, at nagtutula din po kami.
1: Okay. Ikaw, Gaven, anong naalala mo sa pagdiriwang noon ng buwan ng wika?
2: Linalaro po namin yung mga laro ng mga sinaunang panahon po ng mga ninuno.
1: Okay. Tulad ng?
2: Sepak takraw.
1: Oh, nakayaw mag-sepak takraw? Parang hindi naman ako naniniwala, Gaven.
2: Hindi, ma'am. Sa program po sa school.
1: Sa program sa school. Ano yung nilalaro mo?
2: Wala po. Taga-cheer lang.
1: Taga-cheer lang. Ano yung activity, ano yung gawain na sinasalihan mo sa pagdiriwang ng buwan ng wika?
2: Quiz B, spelling B.
1: Oh, wow. Talagang ano no, Bemi. Quiz B, spelling B. Pero ayaw mong ano, sumali sa mga kanta-kantahan noon? Pagkanta, pagtula. More on ano ka, quiz B. Batiin mo si Ma'am Aileen.
2: Hi po, Ma'am Aileen. Nandito na po ako kay Ma'am Aileen.
1: Si Ma'am Aileen ay guro mo sa Filipino?
2: Hindi po. Advisor po namin siya noon.
1: Ah, tagapayo mo. Okay. Mabait yan si Ma'am Aileen at magaling na teacher. Ngayon anak, na kayo ay nasa ikapitong baitang at meron tayong DepEd Order 009 Series 2026. Tayo ay nasa instructional block ngayong Agosto, di ba? So ang gawain ninyo noon na naranasan nung kayo ay nasa elementary ay iba na sa na mararanasan ninyo ngayon. At isa sa paraan nga na ginawa ng ating butihing punong guro ay gamitin itong libre dito po ng Care 104.3 na isang oras para sa pagdiriwang ng mga gawa ay pagsasagawa ng mga gawain na hindi na kayang gawin dahil nasa instructional block tayo. So kayo ba ay masaya na naging bahagi ng ano yan, pambungad na palatuntunan ngayon ng buwan ng wika?
3: Opo,
1: dito sa himpilan
3: po
1: ng Care 104.3.
3: Opo.
1: O diba, Bemi, nakakanta ka pa rin? Opo. Kahit wala ka sa entablado at hindi ka nakasuot ng kasuot ng Pilipino. Tama ba?
3: Opo.
1: Okay. At maliban dun, yung mga gawain ay i-integrate na lamang sa asignaturang Filipino. Halimbawa, yung gusto nyo yung slogan and poster making, siyempre, doon na tayo kapag sa Filipino yung asignatura nyo, pwedeng i-integrate. And sa other subject area na may kinalaman naman yung tema na pwedeng magpagawa ng poster at slogan, hindi lang sa asignaturang Filipino. Pero hindi natin gagamitin yung oras para lamang doon i-integrate lang sa lesson. So, ganun po ang mangyayari ngayong buwan ng Agosto para sa pagdiriwang ng buwan ng wika. O ano yung tema ng buwan ng wika natin? Natatandaan nyo pa bang dalawa? Ano yung tema natin? Sabi dito, wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Yan. So bilang estudyante, paano kaya ninyo magagamit ang AI sa inyong mga akademikong gawain, partikular sa mga asignaturang gumagamit ng wikang Filipino? Ano yung mga asignatura na ang ginagamit ay wikang Filipino sa pagtuturo? Araling panlipunan. Values, education. At syempre, ang Filipino. Ngayon, ano yung sagot nyo? Paano kaya makakatulong? O paano ninyo ginagamit ang AI?
3: Ginagamit ko po ang AI sa asignaturang Filipino. Pag naghahanap po ako ng mga kahulugan ng mga malalalim na salita at humihingi din po ako ng impormasyon at ideya dito.
1: Okay, so humihingi ka ng impormasyon at ideya. Tapos kapag ka yung mga salita na medyo mahihirap ay hinahanap, pinapahanap mo sa AI ang kasing kahulugan. Ipinapaliwanag sa iyo ni AI. Ikaw naman, Gaven.
2: Pag nagsasaliksik po ako kung di ko po masyadong naintindihan o di ko po gets yung mga questions, nagkumukuha po ako ng ideya sa AI.
1: Mm-mm. So yun ang ginagawa mo din. Kapag ka nahihirapan kang unawain yung konsepto, yung ideya, mas lalo mo pang kumukonsulta ka sa AI para maipaliwanag ito sa iyo. O sa inyong pagkonsulta sa AI para mas lalong malinaw yung mga ideya, yung kahulugan ng mga salita, ano yung napansin ninyo? Nakakakuha ba kayo dito ng tamang impormasyon?
3: Minsan po, mali po yung naibibigay ng AI, kung hindi po kulang-kulang po yung impormasyon na ibibigay nila sa amin.
1: Mm, dahil mali yung prompt mo.
3: Opo, mali okay. Po.
1: Ikaw naman, Gaven.
2: Minsan rin po, nagkakamali rin po si AI dahil minsan po yung sagot hindi po accurate sa tanong na gusto kong pagkuna ng impormasyon.
1: Mm-hmm. Dahil ngayon daw po si AI, parang kasali na, diba, kapag nagsaliksik ka ng Filipino, diba kaya ng sagutin ni AI? Kasi dati kadalasan lahat ay English lamang ang maraming nasasagot niya. Ngayon talagang mas pinalawak na yung kakayahan ni AI. Pati ang wikang Filipino ay kaya niya na. Tama po ba? Kasi bate nga sa sinabi niyo, kapag kayo ay nagsasaliksik, si AI ay sumasagot naman gamit ang wikang Filipino. Yan, unti-unti na pong yan, iniipon kay AI yung ating mga katutubong salita upang manatili ito at gamitin ng ating mga kakampus. At mananatiling gagamitin ang wikang Filipino kahit pa kayo ay mag-AI, mga kakampus. Wala tayong magagawa doon. So ang AI daw ay isang program na may kakayahang mag-isip, matuto at magpasya tulad ng isang tao. Kaya siyempre nagkakamali si AI kasi yung tao nga nagkakamali din, di ba? O kapag nagkamali ang tao, ano ang ginagawa?
3: Itinatama.
1: Itinatama. Very good. Parang si Gaven yun, nervous. Birthday niya pa naman, Gaven. O smile ka naman dyan. Kinakabahan ka pa rin ba? Gaven, hindi na. O, napakaganda no, na ginagamit nyo yung AI para lang palawakin yung ideya, mabigyan ng paliwanag yung mahihirap na salita. Sige, tama po yun na ginagawa natin. At saka alam nyo, nakikilala nyo kung tama ba yung sagot sa inyo o medyo malayo sa gusto nyong malaman. Tama po, binabasa nyo ng maigi kung ano yung binibigay ni AI na mga sagot sa inyong tanong. So tama yon. Sa inyong palagay, nakatutulong ba yung mga AI tools natin upang mas madaling maunawaan ang malalalim na tekstong Filipino?
3: Opo.
1: Paano kaya ito nakakatulong?
3: Naipaliliwanag niya po yung mga malalim na salita. Tapos po, yung mensahe po ng teksto, lalo niya pa pong naipaliliwanag sa aming mga estudyante.
1: Okay. Ikaw naman, Gaven.
2: Naitama niya po yung mga grammar na gusto mong ipahatig sa Filipino. Halimbawa po, gusto mong ipatranslate yung grammar mo into English to Filipino, maaari mo po itong isend kay AI para po maging Filipino na po yung salita.
1: Ano yung madalas na AI na ginagamit, AI tool na ginagamit ninyo?
3: Dola po.
1: Dola.
2: Yes. Ako po, Google AI or yung Gemini.
1: Mm-mm. So meron tayong ChatGPT, Gemini. Meron ding Dola, di ba? O nakita niyo naman yung larawan na ginagamit ni Ma'am sa inyo, di ba? Yung AI generated, talagang napakaganda ang na-generate na poster ni AI, tama? Nakakamangha. Yung parang hindi ko to kayang gawin, wala akong kakayahan, so kailangan ko nang tutulong sa akin, pero yung kasama ko sa bahay hindi rin marunong gumuhit, di po ba? O ngayon meron na tayong katulong si AI, basta gagamitin sa tama. Yan. So paano nagsisilbing tulay sa yaman ng impormasyon yung AI batay doon sa ating tema? Paano kaya nagsisilbing yaman ng impormasyon ng AI kapag kayo ay gumagawa ng pananaliksik?
3: Mabilis po nakakahanap ng mga datos para po makasagot kami sa mga research paper namin or pananaliksik namin.
1: Mm-mm. So, madali na makahanap ng datos. Ikaw naman, Gaven.
2: Ganon rin po. Ginagamit ko rin po yung AI sa pananaliksik po.
1: Anana, ano yung naitutulong sa'yo ni AI sa iyong pananaliksik?
2: Minsan po, kinokorek niya yung grammar ko kasi ano, sanay po talaga ako sa English magsulat ng sanaysay.
1: Mm-hmm. Sanay, English talaga yung ginagamit mo, hindi Filipino. O yaman ng impormasyon kasi lahat ng gusto mong malaman, maaaring maibigay sa'yo ni AI. Tama ba? Ipa-prompt mo lang. Sabi mo, gawan ako ng sanaysay tungkol sa tema ng buwan ng wika. Na binubuo ng isang na may isang talata at ang isang talata ay binubuo ng 3 hanggang 5 pangungusap. O nandun na agad-agad ibibigay sa iyo ni AI. Kumbaga nandyan na sa kanya ang lahat. Pero sa tingin nyo, meron ba itong positibong epekto sa bilis at lalim ng inyong pag-aaral?
3: Opo,
1: ano yung magandang na idudulot ni AI sa inyong pag-aaral?
3: Mas nakakatipid po sa oras. Tapos po, lalo pa po napapalawak nito yung pag-iisip namin.
1: Okay. Ikaw, Gaven?
2: Nagbibigay po ito ng simpleng paliwanag po.
1: Mm-hmm. Nagbibigay ng simpleng paliwanag. So, yun yung positibo. Mas nauunawaan mo. O, sino yung mas nauunawaan nyo? Si teacher o si AI? O, para ayaw sumagot ng dalawa. Ikaw, Gaven?
2: Si teacher po. Kasi si teacher naman po talaga yung nagtuturo sa amin ng impormasyon. Hindi naman po si AI kasi... Kumbaga, si AI po, assistant lang namin kapag di po namin naiintindihan yung isang bagay.
1: Wow! Ang galing-galing naman ng batang ito. Nakikita ko sa iyo, very responsible si Gaven gumamit ng AI. Alam niya kung hanggang saan lamang yung limitasyon. Ikaw, Bemi?
3: Ano po, para po sa akin, si teacher po, kasi minsan po, di ba, nagbibigay din po ng mga misinformation si AI. Pero po talaga, dapat po talaga, si teacher po talaga.
1: Mm-mm. Pero syempre, meron tayong mga nakakuhang tama naman kay AI na mga information, di ba? So pareho yun. Pero mas nakikinig kayo kay teacher. Pero marami kayong information na makukuha kay AI bilang inyong assistant, sabi ni Gaven, secretary ni Gaven.

0: si Bemi ay gusto pang mag-guest muli dito. Walang sagot, nervous ka best friend. Sabi ni Aleya, relax, relax na Gaven. Smile na, birthday ni Gaven. Gusto mo pa bang kumanta? Ano pa yung alam mong kanta na Filipino song? Ayaw mo na. Akala ko meron kang kanta, baga sabi mo sa akin kahapon, gusto mong kantahin yung, ano yung kanta na yun, Bemi?
1: Leonora
0: si po. Leonora. Sige nga, Gaven, pakinggan ko nga kung alam mo yung Leonora, baga sabi mo sa akin. Madam, pwede kong kantahin sa Campus Connect yung Leonora. Sige, kaso pinakanta ko sa kanya yung Ako'y Isang Pinoy. Gusto mong kantahin yung Leonora? Sige nga. Patikim lang sa mga campus.

0: Yun na po. Para kanino yun inaalay mo? Na Leonora, at parang gustong-gusto mong awitin yun.
1: Wala.
0: Bakit mo gusto yung awit na yun?
1: Para po kasi siyang ano, vintage.
0: Ha, vintage.
1: Na song.
0: Hmm. Sa mga pinag-aralan nating ano, awiting bayan, ano yung gusto mo?
1: Yung kundi man po kasi awit siya ng pag-ibig.
0: Mm. Ano yung awit ng pag-ibig?
1: Leonora po, yung ginagamit ng mga lalaki sa pangharana sa mga babae.
0: Okay. Hindi ka naman galit kay madam? Parang galit ka. Okay, pinag-usapan natin kanina yung positibong epekto ng AI sa inyo bilang mga mag-aaral. Ngayon naman, kayong dalawa, ang tanong ko, sa tingin ninyo, meron bang negatibong epekto ito sa mga mag-aaral? O, sinong mauuna, si Gaven naman or si Bemi? Sino mauna sasagot? Ikaw naman, Gaven.
1: Minsan po, nagsishare po si AI ng misinformation na di po totoo. Halimbawa po, nag-search ka ng balita ngayon sa mundo kung anong kinalalagyan ng Pilipinas. Minsan po, nasishare niya yung mga fake news po.
0: Mm-mm. So, yun yung negatibong epekto na mayroon tayong makukuhang hindi tamang
1: information. Tapos minsan po, yung halimbawa, may isang tao na gustong mag-create ng picture na halimbawa may nasusunog na bahay tapos ipopost niya sa Facebook. Yun na po, hindi tapos pagpunta ng mga bombero, hindi man po pala totoo.
0: Mm, okay, nakaka-generate yung mga fake news. Minsan pwede tayo doon. Ikaw naman, Bemi.
2: Minsan po, mga estudyanteng katulad namin, inaasa na lang po nila sa AI yung mga gawain namin.
0: Parang galit ka. O, ano ngayon ang sasabihin mo? O, tapos, isa yun sa epekto pa. Ano pa?
2: Tapos po, minsan nakakagawa din po sila ng fake news, maling impormasyon at mga ideya po. Tapos, kinokopya na lang po ng mga estudyante. Kaya po, pagdating ng oras, mali-mali po yung mga sagot nila.
0: Mm-mm. Ano ang dapat gawin ng estudyante kapag kasumasangguni kay AI?
2: Dapat po, tingnan muna kung tama yung ano, information o sinasaliksik ng mga estudyante kung tama po yung mga sagot ng AI.
0: Mm-mm. Okay, babasahin ng mabuti. Ikaw naman, Gaven.
1: I-improvise po yung mga ano, pinapaiwatig ni AI sa atin po para maiwasan yung mahalata yung AI sa paaralan. Kasi po, halos lahat na po talaga ng estudyante gumagamit ng AI.
0: Mm-mm. So, dapat ano lang ang gagawin ng mag-aaral?
1: Kunin po yung mahalagang ideya o importanteng impormasyon po at isulat ito sa notebook at pwede na po itong pagkuha na ng impormasyon.
0: Mm-mm. Pero si estudyante, si mag-aaral pa rin ang bubuo ng kaisipan. Tama po. Halimbawa ng sanaysay. Kung sumangguni ka kay AI, pero kung hindi yung nakuha mo kay AI, yun na ang isusulat mo. Batay doon sa mga ideyang binigay ni AI, bubuo ka ng sarili mong sanaysay. So, mas napapadali, di ba? Yung gawain
1: po,
0: natin.
1: Yung last topic, di ba po natin yung tula? Dapat di ba may matatalinhagang salita?
0: Mm-mm.
1: Tapos, pwede naman po mag-research sa AI ng matatalinhagang salita.
0: Yes.
1: Huwag na po pagawin si AI ng talata para po

0: tula para gamitin ang matatalinhagang salita. Ikaw na po mismong bumuo para po galing naman ito sa puso at utak mo.
1: Okay. Talaga in example niya pa, di ba ngayon madam, yung lauli nating ano, akala ko anong sasabihin ni Gavin, nagulat ako. Yung huling ano natin ay tula, yung matatalinhagang salita. Since binigay na yun ni madam, parang ipapaliwanag lang sa'yo ni AI kung ano ang ibig sabihin nito. Para wasto mo itong magamit sa tula na bubuuin mo. Tama ba, Gavin? O, mga kakampus, ang iyong mga kaklase ay nandiyan pa rin. Kayo ba ay sumasang-ayon kay Bemi at kay Gavin sa kanilang sinasabi? Bigyan naman ako ng knowledge, sabi ni Aliyah. O, sumagot din kayo dyan kasi sa comment section. Sabi ko po ba, ang comment section ay gagamitin sa pagsagot sa mga tanong. Yan, Bemi, so ganda. Kasi po nakaipit ngayon si Bemi, kaya so ganda. O, Bemi, so ganda ka daw po. Ano sasabihin mo?
2: Maraming
1: sabihin
2: salamat
1: mo?
2: Po.
1: Yan, yes. Sabi mo kanina, thank you. Go, Kuya Gavin namin, sabi ni Nida Manago Balabis. Nakasmile na si Gavin eh. So, nakinig ba kayo kay Gavin at kay Bemi? Yan, gamitin ang AI daw. Kahit ito ay may... Lahat naman ay may positibo at negatibong epekto ang lahat ng bagay, di ba? Pero doon tayo sa ano ba ang mas na ibibigay nito sa atin? Mas marami ba yung positibo o mas marami ang negatibo? Kung sa tingin natin ay mas marami ang positibo, syempre, huwag natin itong ipagsasawalang bahala. Gamitin natin ito. Kasi ito nga yung AI, mas napapabilis ang ano po, pananaliksik at ano po, mas marami tayong nakukuhang impormasyon. Basta alam natin kung paano natin ito gagamitin at kung ano yung ating mga limitasyon. Yan. So sabi dito, kaya ng AI daw sa Filipino ha, kaya ng AI na isalin ang mga klasikong panitikan, batas at mga lumang dokumentong Tagalog patungo sa ibang wika sa loob lamang ng ilang segundo. O, yun yung sinasabi ni Gavin kanina. At sa preserbasyon naman ng dialekto, hindi lang Filipino o Tagalog ang natututuhan ng AI. Ginagamit na rin ito ngayon upang idokumento at isalin ang mga katutubong wika ng Pilipinas, gaya ng Ilocano, Bisaya at Bicol, upang hindi ito tuluyang maglaho. Kung naalala niyo yung lesson natin na si Pelimon, 'di ba meron tayo doon mga salitang binigyan ng kahulugan, yung merkadong guba, ano ba yung guba? Ano pa? Yung salita natin,
0: gibaligya.
1: Gibaligya, oh, 'di ba? Kapag kahinanap mo yung kay AI, kaya na yung bigyan ni AI ng kasing kahulugan sa wikang Filipino. Ganon kagaling si AI daw ngayon. Yan, sa makabagong pananaliksik at akademikong pagsulong naman daw, yung data mining sa kasaysayan, kaya ng AI na magbasa at magsuri ng libo-libong akademikong papel sa wikang Filipino upang maghanap ng mga partikular na paksa o pattern na aabuti ng buwan kung mano-manong gagawin ng tao. At sa pagsusuri ng gramatika na banggit ni Gavin kanina, lumilikha na ngayon ang mga AI tools na nakatutok sa tamang balarila at istruktura ng wikang Filipino na tumutulong sa mga mag-aaral na magsulat ng mas dekalidad na mga sanaysay at thesis. Sa intelektualisasyon at pagpapayaman ng bokabularyo, sa pagbuo ng mga bagong salita, sabi nyo kanina, dahil sa AI mas madaling na isasalin at naipapaliwanag ang mga technical na salita tulad ng cyber security algorithm o data privacy sa paraang madaling mauunawaan sa Filipino nang hindi nawawala ang esensya nito. Sa lokalisasyon ng impormasyon naman, ginagawa ng AI na accessible ang pandaigdigang kaalaman para sa mga Pilipinong mas komportable sa sariling wika dahil kaya nitong ipaliwanag ang mga komplikadong teorya gamit ang natural na pananalitang Filipino. At sa paglikha ng makabagong sining at panitikan, mayroon tayong digital poetry at pagsulat. Ang mga generative AI ay maaari na, kanina sabi ni Gaven, di ba, na pag pinagawa mo ng tula, maaari nang maging katuwang ng mga makata at manunulat sa pagbuo ng mga tula, balagtasan at maikling kwento sa Filipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mungkahi sa tugma at sukat. Nabanggit yun ni Gaven kanina. Di ba anak? Sabi mo, pwede mo nang paggawin ng tula. Pero bilang estudyante, para mas lalo kang matuto, ikaw mismo ang bubuo. Kukuha ka lang ng ideya kay AI. Yan. Nasagot nyo na rin kanina yung itatanong ko pa sana, na may pagkakataon ba na nagkakamali ang AI? So nasagot nyo na yun kanina, di ba? Sabi nyo, opo, merong mga pagkakataon. At sinagot nyo na rin nyo sana yung itatanong kung paano ninyo sinisigurado na hindi nawawala ang sarili ninyong boses at critical na pag-iisip. Yan, nasabi nyo na rin ito kanina. Ngayon, ang hihingiin ko na lamang sa inyo, gusto mo rin umawit, Bemi, ng isa pa na Philip Tagalog song? Ano ang song na alam mo?
2: Wala na
1: doon sa mga awiting bayan natin. Wala na. Sige nga, ipaalala natin sa ating mga kakampus na tayo ay isang Pinoy. Kantahin muli natin yung unang dalawang saknong ng awiting Ako'y Isang Pinoy. Sige nga po.

0: Yan. Oh, isang Pinoy, hangad natin ang ating kalayaan. Kaya dapat gamitin natin ang ating ano ang dapat gamitin para maging malaya tayo?
1: Sariling kaalaman.
0: Sariling kaalaman. Ikaw, Gaven.
2: Isip po.
0: Isip. Paano natin gagamitin yung ating isip, Gaven?
2: Gamitin po ito sa tama. At gumamit po ng salita na hindi pwedeng makasakit sa mga kapwa.
0: Diba? Makapangyarihan ang wikang Filipino. So, pipiliin natin yung mga salita na hindi makakasakit sa ating kapwa. Ano yung mga ginagamit natin na magagalang na salita sa pagsagot?
1: Po at opo.
0: Ginagamit ba yan ni AI kapag nagpapagawa kayo? May napansin na ba kayo niyan? Ah, hindi nyo pa na-try, no? Nagawan ako ng sagot sa aking nanay dahil pinagalitan niya ako. I-try nyo mamaya kung may po at opo doon kay AI. Yan. Kaagkibat yun ng pagka, ano na natin, ng mga makabagong teknolohiya. Kasi nga sabi nyo, kayo ay mga alpha babies na. Diba? Mas angat ngayon ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Kaya ano ang inyong mensahe ukol sa pagyakap sa teknolohiya ng may pananagutan at pagmamahal sa wika?
1: Dapat pa rin po gamitin natin ang sariling kaalaman at huwag po lahat iasa kay AI. Tapos po, huwag po natin papalitan kay AI ang sarili nating kaisipan at ang wikang Filipino.
0: Hindi ka naman galit, anak.
1: Hindi naman po.
0: Ikaw, Gaven.
2: Gamitin po ang AI na may pananagutan at tama.
0: Paano kaya natin magagamit ang AI ng may pananagutan at tama?
2: Hindi po kunin lahat ng impormasyon sa AI. Kumuha lang po ng mga ilang kasagutan po o ilang impormasyon at isulat po ito sa notebook po para marino na po itong buuhin as isang word or talata man po.
0: Nakakatulong ba sa atin yung mga makabagong teknolohiya para mapadali ang ating pag-aaral?
1: Opo.
0: Sige, opo daw. Sabi ng dalawa, opo. Diba? Hindi na katulad namin noon, talagang pupunta pa kami sa library. Magbabasa ng mga books. Kayo, meron na kayong mga daladalang tablet, cellular phone, laptop, tipo ba? Kumusta yung inyong karanasan sa ating ICT integration sa asignaturang Filipino? Ano yung naramdaman ninyong dalawa nung tayo ay kayo ay sa ating pangkatang gawain, imbis na magsusulat kayo sa Manila paper gamit ang pencil pen, gumamit tayo ng application na ano yung ginamit yung app?
1: Canva.
0: Canva. O ano yung naramdaman nyo doon?
2: Masaya po ako kasi po hindi na po magsusulat ng mahahabang salita sa Manila paper. At maaari na lang po i-connect yung cellphone o i-send yung link sa guro para po i-presenta sa unahan gamit po yung presentation na ginamit.
0: Ikaw, Bemi.
1: Para po sa akin, naging masaya po ako kasi po may nalaman na naman po ako sa paaralan. Tapos natuto din po ako mag-edit.
0: Natuto mag-edit.
1: Para po, ano po, pag nag-grade 8, grade 9 na po ako, marunong na po ako at lalo pa po mapapabilis kasi po marunong na ako gumawa ng output po.
0: Yan, mas mabilis yung gawain natin, no, kaysa magsusulat kayo doon sa Manila paper. Tapos merong nalilinang pang ibang kakayahan. Ngayon alam nyo na ganun din, madali lang naman pala yon. Kaya sabi ko baga sa una, medyo mahirap. Tapos yung mga design-design, hindi na kayo mamumroblema, magdo-draw-draw pa kayo o kung ano nandun na kay Canva. Itatype nyo na lang. Ano yung itatype nyo? Gusto ko ng, ano sabi ni Gaven, minimalist design. Vintage design. Yan. So, automatic, nandun na yon. Pero may mga pagkakataon din, di ba, na ginagawa natin para malinang pa ang writing skills ninyo. Tama, yung pagsulat ng mga titik na dapat nasa malaki at maliit. Nagsisimulang letra. Kasi doon sa computer, kapag nakita nyo nagpumula, ibig sabihin mali, di po ba, yung spelling o bye-bye. Pero yung Filipino, hindi pa masyadong nachi-check. Kaya ipapacheck mo kay AI. Si AI na check niya kung tama o mali yung bye-bye o spelling mo. At saka yung gramatika na check ni AI. Yan. Mayroon ba kayong gustong sabihin sa inyong mga kaklase na nanonood, mga kakampus na naririyan kasama natin?
1: Sana po, wag niyo po lahat iasa kay AI.
0: Nagagalit na naman si Bemi.
1: Sa mga kaklase ko po, wag niyo po iasa lahat sa AI at sa mga estudyante pong nanonood.
0: Ano pa?
1: So, sana po, linangin po natin ang pag-iisip natin sa mga wikang Filipino.
0: Linangin natin. Opo, gamitin ang wikang Filipino. Yes, Gaven.
2: Gamitin lang po ang AI sa tama po. Wag po kunin lahat ng impormasyon sa AI kasi maaari po ang AI magbigay ng negatibong impormasyon po.
0: Yes. Okay. Meron pa kayong gustong batiin na dalawa? Sige, Bemi.
1: Shout out po kay Ate Leia sa Qatar po.
0: Umabot tayo ng Qatar, Bemi.
1: Nanood po si ate.
0: Oh, sige.
1: Nag-work po siya doon kasi.
0: Sa Qatar. Opo. Wow. Ate Leia, pakifollow naman ang FEBC Bicol Station Care 104.3 The Way FM. Ikaw, Gaven.
2: Shout out po sa mga family ko po na nanonood. Maraming salamat po. And sa friends ko rin po. Manood po ulit kayo sa Sabado kahit wala na po kami.
0: Bakit nasana kayo? Siyempre, kasama pa rin namin kayo sa Campus Connect tuwing Sabado, di ba? O kahit hindi kayo dito mag-guest, sabi ni Gaven, kahit hindi sila ang guest, dapat sasamahan nyo pa rin sila. Kahit sila ay nanunood lamang din, kasama nyo. Maraming salamat, Gaven and Bemi, sa pag-promote ng Campus Connect at ng FEBC Bicol Station Care 104.3 The Way FM. Isabay na rin po natin yung pag-follow natin sa bagong kabaangan page na pinamumunuan ni Sir Darren Daz. Yan. I-ano natin sa mga ating mga campus para manatiling konektado kahit walang eskwela dito sa Campus Connect. Kaya ang pagsasanib ng ating tradisyon at makabagong teknolohiya ay isang hakbang upang hindi mapag-iwanan ang wikang pambansa sa digital na panahon. Diba? Kahit digital na panahon na, nakakasabay pa rin ang ating wikang pambansa, ang wikang Filipino. Maraming salamat sa inyong dalawa at sana ipatuloy kayong, patuloy ninyo kaming samahan dito tuwing Sabado. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Campus Connect. Tandaan, ikaw, ako at tayong lahat ay may papel sa paghubog ng isang maunlad na kinabukasan. Muli, ako si Irene Ruga, ang inyong kakampus na nagsasabing maging konektado, maging inspirasyon dito lang sa Campus Connect. Yan, abangan po yung susunod nating programa. Maraming salamat.

0: Sa mga kaalamang tinalakay, maaari kang makibahagi ng iyong mga natutunan at nais pang matutunan sa pamamagitan ng pag-text sa cellphone number 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph o kaya sa ating FB page, CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Oh no! Wait lang po! Huwag niyo muna i-on ang mic. Nasaan na yung hawak kong cue cards? Sino yung lipat sa desk ko? Rich, ginalaw mo ba?
2: Hoy! Hindi ako ah! Kakadating ko lang kaya dito sa studio, TJ.
3: Kuya TJ, sorry. Ako po ang nag-ayos ng papers kanina para luminis yung counter. Andito lang po sa gilid ng chair.
4: Kuya TJ, don't be mad na. Di pa po, topic natin today is forgiveness.
1: Ay, oo nga naman, bunso. Thank you for reminding me. Di pa nga tayo nagsisimula ng show, sinusubukan na agad ng puso ko rito sa studio. It's okay, Angel. I forgive you. Sorry rin at tumaas ang boses ko. Thank you rin sa pag-aayos ng desk.
3: It's okay rin, Kuya TJ. I also forgive you.
5: Good morning, kiddos!
6: Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. This is your favorite ate on the air, Ate Michelle.
1: Magandang umaga po, TJ Tagorda, ang inyong lingkod.
2: Ako naman po si Rich Gabriel. Hi, everyone!
4: Sepas halmas ko po, good morning, everyone!
3: And I am Angel Faltado. Happy Saturday morning po!
5: Welcome to the Okido, the 414 Kids Show!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at World Vision.
1: You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
3: Kamusta po sa ating mga kiddos sa Kabikula na nakikinig sa atin, True Care 104.3.
4: Yayain nyo na ang mga kalaro, kapatid, kaibigan at kapamilya. Tara na makinig!
2: Bagay na bagay ang nangyari kanina sa ating episode ngayon.
1: Oo nga eh, ang aga-aga ng pagsubok.
3: Ako rin po sinubok.
6: It's okay, TJ and Angel. Ang mahalaga, na-resolve ninyo agad. At tama si Rich, very timely with our topic this Saturday morning. Puso na marunong magpatawad.
4: Puso na katulad ni Jesus!
6: We will talk about character formation and letting go of anger. Yeah! Kids, normal lang naman na makaramdam ng inis o galit kapag nagugulo ang ating mga plans tulad ng nangyari kay TJ kanina. Pero ang tanong, anong gagawin natin sa galit natin? Sasarilinin ba natin ito o magpapatawad tayo?
1: Opo, Ate Michelle. Sa totoo lang, umiit po talaga ang ulo ko. Kasi paano po if tuloy ang mawala yung guide ko for our program? Pero nung nag-sorry po si Angel, na-realize ko na kung pinairal ko ang galit ko, masira lang ang buong show natin at masasaktan ko pa si Angel.
2: At yun ang secret doon. Physical expressions of anger usually make things worse, di ba po? Kung sumigaw si TJ, baka naiyak na si Angel ngayon at wala tayong host.
3: Natakot nga po ako kanina, pero sobrang thankful ko kahit Kuya TJ. Kasi pinatawad niya ako agad.
4: That is having a big heart just like Jesus!
6: Amen. Alam niyo ba na merong isang pamilya rin sa Bible na nagkaroon ng matinding tampuhan at away sa pamilya? Pero mas matindi ito kaysa sa nawawalang cue cards. Ito ang kwento ni Joseph.
2: Nabasa ko nga po yan noon, pero nakalimutan ko na rin po. Paano nga ba nagsisimula ang gulo sa magkakapatid?
6: Inggit na inggit ang mga kuya ni Joseph sa kanya kasi siya ang paborito ng tatay nila na si Jacob at binigyan pa niya ito ng special colorful coat. Dahil sa inggit at galit, gumawa sila ng masamang plano. Dinakip nila si Joseph at ibinenta bilang alipin papuntang Egypt.
3: Hala! Sobrang unfair po nun!
4: Ano po nangyari kay Joseph?
6: Nahiwalay siya sa kanyang pamilya at nakarating sa Egypt. Maraming taon nang lumipas at dumaan siya sa maraming hirap gaya ng pagkakakulong. Pero dahil kasama niya ang Lord, naging successful siya at naging pangalawang pinuno ng buong Egypt. Noong nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain, ang mga kuya ni Joseph ay napilitang pumunta sa Egypt para bumili ng pagkain. At sino ang hinarap nila?
4: Sino po?
6: Si Joseph mismo.
3: Did he get angry at them?
6: Yon ang kahanga-hanga kay Joseph. Hindi galit ang nanaig, kung hindi yung saya na nakita niyang muli ang kanyang pamilya.
2: Kung sa bagay po, sa ilang taong nawalay siya sa pamilya at makita mo ulit ang iyong na mismo na kapatid, siguro yun talaga ang una mong mararamdaman.
1: Isipin niyo yun, kids. Hawak na ni Joseph ang kapangyarihan. Pwede niya silang ipakulong, ipagkait ng pagkain o gantian sa lahat ng hirap na dinanas niya bilang alipin na kagagawa ng mga kapatid niya dahil sa inggit. Kung kayo ang nasa posisyon ni Joseph, ano kaya ang gagawin nyo?
3: Baka po manaig ang sama ng loob if makaharap mo ang mga taong nananakit sa iyo.
6: Pero dahil si Joseph ay may pusong may takot sa Diyos, hindi ganti ang pinili niya. Nang makita niya ang kanyang mga kapatid, umiyak siya sa tuwa at niyakap sila. Sinabi niya, "Huwag kayong matakot, pinatawad ko na kayo." Nakita ni Joseph na kahit may masamang layunin ng mga kapatid niya, ginamit pa rin ito ng Diyos para sa mabuti upang iligtas ang pamilya nila.
2: What a beautiful display of character! Joseph didn't let the bitter past ruin his heart. He chose a heart like Jesus.
6: Indeed, napakagandang ehemplo. Angel, can you share our memory verse that teaches us how to have this exact kind of heart?
3: Yes po, ate! Our memory verse is from Ephesians chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo.
4: So no looking back at mistakes, just love and forgive.
2: Correct, bunso. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na tama ang ginawang mali sa atin, kundi pinapalaya natin ang puso natin mula sa galit para hilumin tayo ng Panginoon.
1: Tama ka, Rich. Mahirap magpatawad kapag hurt ka talaga. Pero naisip ko, si Jesus nga pinatawad tayo sa mga kasalanan natin. Kaya ganun din ang ginawa ni Joseph. At dapat ganun din tayo sa mga kapatid natin.
7: Amen! Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
2: Fish ang pumapalit pag wala ang boss.
1: Sino?
2: Eddie, officer in charge.
7: Just kidding.
1: Anong tawag sa doktor ng mga fish?
3: Ano po?
1: Eddie, physician.
7: Just kidding.
2: Anong subject ang paborito ng mga fish?
3: Ano po?
2: Eddie, PE, physical education.
7: Just kidding!
6: Ano ang pinakamasayang okasyon para sa mga isda?
4: Ano po?
6: Eddie, fish tangbayan.
7: Just kidding!
4: Napasaya ba namin kayo, kiddos?
3: Share ninyo ang inyong clean and jokes for kids para everybody happy!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
1: Kiddos, heto na ang tanong para sa inyo na nakatutok sa radyo o sa ating live stream. Kung may kalaro ka na nakasira ng paborito mong laruan, paano mo ipapakita na ang puso mo ay katulad ng kay Jesus?
2: Sige na! Mag-comment sa ating Facebook page. Pwede mo ring sabihin ngayon kay Mommy o Daddy kung ano pa ang gagawin mo.
3: Pipiliin mo bang magalit o pipiliin mong magpatawad?
4: Magpatawad na para happy ang lahat!
6: Spot on, squad! Ang hamon sa atin ngayong Linggo, huwag patagalin ng galit. Kung may nagawa silang mali, be the first to extend grace.
1: Tandaan ang Ephesians chapter 4 verse 32. Maging mabait, mahabagin, at mapagpatawad. Kaya mga ka-okido, let's take the challenge and choose to love.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Moving on to our favorite part of the show when it comes to amazing facts, it's Trivia Time! Rich, give us your cool facts today!
2: Did you know, ang papapatawad ay good for the physical body and heart health?
3: Seryoso? Rich? Paano naman?
2: Scientists say that holding a grudge increases stress and heart rate. Pero kapag nagpatawad ka, bumababa ang stress levels at nagiging happier ang cells natin.
4: Wow! Healthy po pala talaga ang magpatawad!
2: At may spiritual trivia rin tayo. Alam niyo ba kung ilang beses sinabi ni Jesus kay Peter na dapat tayong magpatawad? Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 18 verse 22, hindi lang 7 beses, kundi 77 ulit pa.
1: Naku, hindi ibig sabihin na magbibilang tayo hanggang 490 beses ha. Ang ibig sabihin ni Jesus, unlimited forgiveness. Just like how God continuously forgives us every single day.
6: Brilliant insights, Okido Squad. So kids, if you want a healthy body and a healthy spiritual life, learn to release forgiveness quickly.
5: Amen!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
2: Jose, alam mo na ba?
1: Anong alam ko na?
2: Dito natitira si Lola Viring.
1: Talaga? Sino may sabi?
2: Sabi ni nanay, bukas daw ay darating na siya galing sa Iloilo.
1: Hindi ba may anak na si Lola Viring? Si Tita Clara?
2: Oo, anak nga niya si Tita Clara. Pero ang sabi ng tatay ay iniwan na ito ng anak niya mula nung magkasakit. Hindi na raw niya kayang alagaan ang ina niya.
1: Hala, ba't ganun? Kaya niyang pabayaan ang kanyang ina?
2: Oo nga eh, masamang ugali ng nag-iisa niyang anak. Kinuha daw ang lahat ng savings ng matanda. Tapos, iniwan na lang ito sa bahay na walang kasama.
1: Parang nalaman nila tatay ang nangyari.
2: May sumulat kay tatay na isang neighbor ni Lola. Nakita ang address niya sa mga lumang listahan ni Lola. Kaya, hayun, nalaman ni tatay ang nangyari. Nakipag-coordinate si tatay sa neighbor na iyon. Kaya, bukas, magta-travel na siya papunta dito sa Manila. Susunduin na lang sa airport ni tatay.

0: Tita Biring, dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan lang ang lakad at baka madapa po kayo.
1: Ito ba ang bahay natin?
0: Opo, Tita Biring. Pasensya na kayo at maliit lang ang bahay namin.
1: Maganda at malinis naman ang bahay natin. Sino-sino ang mga batang ito?
0: Ah, sila po ay sina Teresa at Jose. Mga anak ko po. Mga anak, alinga kayo at ipasok nyo sa loob ang mga bags ni Lola ninyo.
2: Hello po, Lola. Mano po.
3: Mano po, Lola.
2: Ako na po ang magdadala ng bag ninyong ito.
3: Ako naman po sa isang maleta nyo.
1: Ah, natatandaan kitang bata ka. Sinama ka ng nanay mo sa Iloilo noong isang taon.
4: Ah, ganun po ba? Siguro nga po nagkita na tayo.
3: Hala, parang hindi naman nagpunta si nanay sa Iloilo last year. Diba, Ate Teresa?
2: Oo nga. Hindi naman umalis si nanay. At saka matagal nang namatay si Lola Soledad, ang mother ni nanay, diba?
3: May demensya yata si Lola.
2: Siguro nga. Nakalimutan na niya mga nangyayari.

0: mga anak. Matulog na kayo at gabi na.
1: Tatay, ano pong nangyari kay Lola? Ano pong sakit niya?
0: May Alzheimer's disease si Lola Biring ninyo. Kaya nag-regress ang memory niya. Ang naaalala lang niya ay yung mga nangyari noong bata pa siya. Hindi na nga niya ako maalala eh. Nang makita niya ako, ang alam niya ay ako ang ama niya.
2: Ha? Ganoon po?
0: Oo. Kaya kailangan habaan natin ang pasensya natin sa kanya.
2: Hindi po ba mahirap ang ganyang sakit?
1: Oo nga po. Yung lola ng classmate ko ay may Alzheimer's disease din po. Kung minsan daw po ay umaalis siya ng walang paalam sa bahay nila. Tapos kung saan-saan daw nila hinahanap.
0: Ganon na nga.
2: Kaya po ba nating alagaan si Lola?
0: Eh, kakayanin na lang natin. Wala tayong magawa. Pinabayaan na siya ng kanyang sariling anak.
1: Babait po siguro sa inyo si Lola Biring. Kaya ngayon ay kinukupkup ninyo.
0: Kung alam lang ninyo kung ano ang naranasan ko sa kamay ni Tita Biring.
3: Hoy, Jose! Nasaan ka bang bata ka, ha?
4: Nandito ko ako, Tita Biring!
3: Halika nga rito. Hindi ba't sinabi ko na lampasuhin mo ang buong bahay? Bakit yung mga kwarto ay hindi mo nilampasuhan, ha?
4: Hindi ko pa po nalampasuhan kasi po ay inutusan po niyo ako na mag-igib ng tubig.
3: Aba, sumasagot ka pa, ha? Huwag kang kakain ng hapunan, mamaya, ha? Parusa yan sa kapabayaan mo.
4: Tita naman, hindi na nga po ako kumain ng tanghalian. Pati ba naman po hapunan ay wala din po. Maawa naman po kayo sa akin. Gutom na po ako.
3: Ah, basta. Dapat lang yan sa'yo. Hindi ka marunong sumunod sa utos ko.

0: Oh, anong nangyari sa iyo, Luis?
1: Ikaw pala, Clara. Si Tita Viring kasi hindi na naman ako papakainin mamayang hapunan. Gutom na ako eh.
0: Hay naku, hindi ka na nasanay dyan sa nanay kong iyan. Sobrang mapang-abuso. Kahit ako nga, na sarili niyang anak, ay grabe kong saktan niya. Konting kasalanan ko lang, ay pinapalo na ako ng todo.
1: Ikaw rin pala ay sinasaktan niya. Natatakot na nga ako sa kanya. Kapag nakikita ko yung pamalo niya sa akin, nanininig na ako sa takot.
0: Paglaki ko, gagantihan ko siya.
2: Masama ang gumanti, di ba?
0: Tingnan mo na lang kung ano ang gagawin ko sa kanya paglaki ko.
1: Naku! Huwag mong gawin yun, Clara!

0: Nawalan ako ng mga magulang noong bata pa ako. Kaya lumaki ako sa piling ni Tita Piring na laging may takot. Masakit ang mga latay ng kahoy na pinamamalo niya sa akin noon.
1: Kaya po pala iniwan siya ni Tita Clara?
0: Tinutuo nga ni Clara yung sinabi niya noon sa akin. Nalaman ko na sinasaktan din ni Clara si Tita Piring noong may sakit na ito. Hindi niya nakuhang magpatawad sa kanyang ina.
2: Eh, kayo po, napatawad na po ba ninyo siya?
0: Oo, napatawad ko na siya. Nagpapasalamat pa nga ako na kahit na masama ang ginawa niya sa akin noon, tinulungan naman niya ako na makapagtapos sa pag-aaral.
1: Pero pinili po ninyo na makapunta dito sa Manila para matakasan niyo po siya?
0: Oo, parang ganoon na nga. Parang hindi ko na rin kasi kaya ang mga pagmumura niya sa akin. Kahit maraming tao ay pinapagalitan niya ako noon at sinisigawan pa. Pero sa kabila ng lahat ay napatawad ko na siya. Napatawad ko na siya sa lahat ng mga ginawa niya sa akin.
2: Paano po ninyo siya napatawad?
0: Naisip ko na walang mangyayari kung patuloy lang akong mabubuhay ng may sama ng loob. At saka nang makilala ko si Lord Jesus, tinuruan niya ako na magpatawad. Lalo na nang mabasa ko sa Bible ang story ni Joseph kung saan ay pinahamak siya ng kanyang mga kapatid.
1: Ah, alam ko po ang kwentong yan. Muntik na siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Pero naisip nila na ipagbili na lang siya bilang alipin sa mga slave traders.
2: Tapos naging alipin siya sa Egypt at nakulong pa. Sobrang nakaranas siya ng hirap. Bukod pa sakit na naramdaman niya nang mahiwalay siya sa pinakamahal niyang ama na si Jacob.
1: Pero naging faithful pa rin siya sa Diyos. At dahil nga sa faith niya sa Diyos, hinayaan siya na maging ikalawang pinuno ng buong bayan ng Egypt, kasunod ng hari.
0: Tapos naging alipin siya sa Egypt at nakulong pa. Sobrang grabe. Nakaranas siya ng hirap. Bukod sa sakit na naramdaman niya nang mahiwalay siya sa pinakamamahal niyang ama na si Jacob.
2: Naku, kung sa iba yun nangyari, I'm sure nagagantihan niyo yung mga salbahing kapatid niya.
0: Tama. Tapos noong magkita-kita sila muli ng kanyang mga kapatid, sa halip na gantihan niya ang mga ito ay pinatawad na lang niya. Binigyan niya ng magandang lupain at matitirahan sa Egypt ang mga nagkasala niyang kapatid. Pero dahil sa pagpapatawad ni Joseph, naging masaya sila uling magpapamilya. Kasama niya muli ang pinakamamahal niyang ama na si Jacob.
1: Sana makuha rin mapatawad ni Tita Clara sa kanyang ina.
0: Sana nga. Kasi hanggat hindi siya nagpapatawad, mabubuhay siya ng may bigat na dinadala sa kanyang puso at isipan.
2: Saan kaya galing, Tay?
0: Pinasyal ko lang sa parke si Lola Bering ninyo. Kailangan niya ang sariwang hangin sa labas ng bahay at syempre, mahalaga ang sunlight lalo na sa umaga. O sige, ipapasok na sa loob ng bahay si Lola Bering ninyo.
3: Oh, mga bata, sana'y sumama kayo sa akin. Ipinasyal ako ng tatay ko. Masaya ako na kasama ang tatay ko.
2: Ganun po ba, Lola?
3: Anong Lola? Kailan pa ako naging lola?
1: Ay, sorry po. Sige po, pasok na kayo sa loob ng bahay.
2: Hay, mabuti na lang at nagawang patawarin ni tatay si Lola Bering. Kung hindi, kawawa siyang lalo.
1: It takes God's love in the heart of tatay. Kaya nakaya niyang patawarin ang taong minsan nang nanakit sa kanya.
2: Oh, tara na. Kaya naman ang mamasyal sa parke.
1: Tara, kasi mamaya, tutulungan pa natin si tatay at nanay sa pag-aalala kay Lola Bering.

0: Bago tayo magpaalam, let's remember our main lesson for today. Ang pusong katulad ni Jesus ay pusong marunong magpatawad at hindi nagtatanim ng galit. Kids, ano ang iiwan nating hamon para sa ating mga nakikinig?
1: Kung may kagalit kayo na kalaro, kaklase o kapatid, kausapin niyo sila at sabihing, "Pinapatawad na kita." Mas masarap mabuhay nang walang bit-bit na galit.
2: Pwede rin nating hilingin sa Holy Spirit na tulungan tayong maging mahabagin araw-araw.
3: Let's have a big heart just like Joseph and Jesus!
4: At lagi natin tandaan ang Efeso chapter 4 verse 32, maging mabait at mahabagin sa isa't isa. Do it because Jesus did it for us.
5: Amen!
0: Amen! Napakagandang pagtatapos para sa ating episode ngayon.
2: Don't forget to practice forgiveness this week, ha?
3: See you next week, ka-okidos! Ako po si Cepes Almasco!
2: And I am Angel Faltado!
1: Ako po si Rich Gabriel!
4: And this is TG Tagorda!
0: Muli, ako ang inyong Ate Michelle Tolentino.
2: At kami ang inyong Okidos Squad!
4: Tandaan, puso ko ay magiging katulad ng kay Jesus. Bye-bye!
2: Kita-kita tayo muli sa susunod na Sabado sa Okidoo the 414 Kids Show!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Caleb Gasilaw at inawit ni Benny Manaligod, John De Vera at Mika O'Hara. Kamusta ka dyan, Mika? I hope you're doing well, ang ating Elements alumnus. Yan. Okay, at matapos niyan, pag may oras pa tayo, ay magpapatugtog tayo ng mga awitin mula sa Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mga papuring awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Yan po ang Papuri Radio Show. At ating future album ngayon ay ang Papuri 22 album. Pero bago yung shoutout muli sa ating mga tagapakinig sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. At syempre, invited ulit kayo. Hindi ako titigil mag-invite sa inyo na pakinggan patuloy ang mga papuring awitin outside our program dahil napakarami pa pong mga magagandang awitin from Papuri 1 to 25 na pwede nyong mapakinggan sa ating Papuri Music Room. Puntahan nyo lamang po ang website na papurimusic.febc.ph or punta na inyong paboritong digital music streaming platforms. Spotify, Deezer, Tidal, Spotify Premium, yan. Maging yung Apple Music, YouTube Music at Amazon Music. Kung ano man po yan, almost 100 digital music platforms. Kung ano man na inyong paborito, nandyan po ating Papuri 1 to 25 songs. Alright, so for this day, Papuri 22 po ang ating feature. Kanina pinatugtog natin ang first 3 songs. Ngayon naman ay more songs sa Minamahal Ka album. Ito ay na-release noong 2018. Kanlungan ng Puso, likang awitin ni Ruben Lopez Jr. We fondly call him Sunny Boy. At ito po ay inawit ni Tim Pavino. Kay Jesus pa rin, likang awitin ni Brother Abraham Gorospe Jr. at Micah John Sanchez. Ito ay inawit ni Mon Faustino at Trisha Amper Jimenez at arreglo ni Brother Mon Faustino. Kung mawala man ang lahat, likang awitin ni Ava Canaselli at inawit ni Kate Rose Urutian. Bag-ibig mo, likang awitin ni Pastor Hernan Baluyot. Kamusta ko dyan? Pastor Herbal. Yan, tawag ko po sa niya Pastor Herbal eh, kasi Hernan Baluyot. Napakagaling na composer din. Pero this time, ang umawit ay si Luis Cortez. Kamusta ka rin dyan, Luis? Yan, at alam ko nasa ibang bansa ka dahil nagtutour kayo with TJ Monterde. Kaya pinupuri namin ng Panginoon sapagkat ikaw ay talagang namamayagpag, nagapit ng Panginoon to support another brother in the Lord, Brother TJ. Yan. At we praise the Lord for your music and your dedication to the craft at sa dedication sa ating Panginoon. Okay, at matapos po niyan, kapag may oras pa, magsisingin tayo na ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog being sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Greetings time sa ating Popuri Radio Show. At ako'y natutuwa dahil meron talagang nag-iiwan at nagpapabaon sa atin ng mga Bible verses. Talagang tuwang-tuwa po ako kapag may Bible verse ang inyong pagbati. Kaya ito na, basahin natin. Len Agdon Reyes, Kawikaan 3:9-10. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo, sa kanya'y ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Yan, napakaganda ng verse na ito. Kawikaan 3:9-10. Sabi ni Len Agdon Reyes, sa Diyos ang papuri. Mapagpalang hapon po, Master Junji from Palayan, Nueva Ecija. From Rosalinda Mahano, yan, ako'y natutuwa dahil may Bible verse din siya. Si Sister Rosalina Ohano Manzano. Sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Master Junji. Aniya, ta kanyang Bible verse ay Philippians 4:19. I know what you need. I will supply it all from my riches and glory. Trust me completely. Ang ganda lang ang Bible verse na yan. From Evangeline R. Darjuan. Isa sa mga paboritong verses pala niya ay ang Psalm 103:1-3. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kakaligtaan. Mabuti niyang gawa ang lahat. Kung kasalanan siya ay nagpatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Ay, maganda. Maraming salamat, Sister Evangeline R. Darjuan. Yan. Albert Cubang. Nako, bakit wala siyang Bible verse? Ay, nako, Brother Albert, ha? Medyo nakakaligtaan mo yung Bible verse. Pero ako pa rin nagpapasalam sa iyong pagbati. Ngayon, maaring meron kang Bible verse, naputol lang siguro. Hindi natin alam dahil hanapin natin, baka naman eh, nandun lang yung verse na iniwan dito. Yan ay ating hihintayin kung sakali mang ikaw ay nagpadala ng Bible verse at hindi natin nakita. I-research natin yan. Okay, from Guy Santos. Ito ay meron siyang Bible verse. Ang Deuteronomy 6:7. Sabi niya, ituro niyo ito sa kanyang mga anak, pag-aralan ninyo sa inyong mga tahanan, sa inyong pagdalakbay, sa pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Deuteronomy 6:7. Yan. Meron ding Bible verse si Epifanio Salvador. Brother Epifanio, natutuwa ako dahil nagpapadala na po kayo ng Bible verses. Sabi niya, laging nakikinig sa papuri. Sa kanyang Bible verse ay Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yung iba hindi nag-iwan ng Bible verse, medyo nabawasan ang aking saya, pero babatiin ko pa rin kayo. Jennifer Arile Cristalino sa tingin, sabi niya, nakikinig daw siya at natatawa ako sa iyong spelling na aking pangalan. Imbis na Junji, ang spelling na ginawa niya ay jungle. But anyway, may mga kaibigan naman ako na tumatawag sa aking jungle. Kaya maraming salamat pa rin at nag-iwan ka ng mensahe. Sister Jennifer and Leia Abisamis, nag-message din. Napaka-ikli. Good morning po sa Diyos ang papuri. Next time, padala tayo ng Bible verse para naman talagang meron tayong mabasa sa mismong salita ng ating Panginoon. Alright, and with that, gusto kong i-encourage ang lahat na patuloy na bumati at mag-iwan ng Bible verse. Kung saan, ay ito po ay madali lamang. Puntahan niya lamang po ating Facebook page, 702DZAS FEBC Radio. Hanapin niyo po yung poster sa araw na ito. Makikita niyo yung picture natin doon. At mag-comment po kayo sa comment portion. At doon natin kukunin ni Kayla Escalante ang mga Bible verses at inyong mga pagbate. Alright. At isa dito ay pipiliin natin para talakayin natin mamaya-maya lamang. Pero for now, tuloy tayo sa last few songs sa ating album na Papuri 22, Minamahal Ka album, na i-release noong 2018. Last 1, 2, 3, 4 songs. Okay. Kapayapaan, likang awitin ni Rading Humakyo at inawit ni Asel Van Omen. Pamilya ng Diyos, likang awitin ni Lilibeth Binoya at inawit ng Los Cantantes de Manila. ang batong buhay. Likang awitin ni Brother Ricky Sanchez, inawit ni Ruben Laurente, at magtatapat na tunay. Likang awitin ni Pastor Robert David at inawit ng Barnabas. Ang members ng Barnabas itong panahon na ito ay si Larry Ilagan, Ben Hubilia, Richard Roque at Romel Gonzalez. Yan, trivia. Isa sa mga original members ay si Rowan Del Monte, maging si Ding Pion, so ay naging member din po ng Barnabas. Paalala nyo sa akin kung minalimutan ako naging member ng Barnabas dahil patuloy silang nag-evolve eh. Yan. Abangan natin ang musika ng Barnabas sa pamamagitan ng mga productions na darating. Yan. Okay, at matapos niyan ay magsisingit pa tayo na ilang mga awitin kung may oras pa sa ating catalog sa Papuri at Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Papuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air.
7: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
8: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Papuri Radio Show. Kaya bago tayo magpaalam, alam nyo naman ang ginagawa natin sa ating last segment. Bago matapos ang oras, bago tayo abutan ng 6:30, ay tayo'y tumatalakay na isa sa mga pinadalang Bible verses ng bumati sa atin. This time, ang napili nating Bible verse ay ay yung pinadala ni Sister Rosalina Ohano Manzano. Yung papuri na pagbati niya ay may kalakip na Bible verse. Ako yung nagpapasalamat. Ito po ang Bible verse, Philippians 4:19. Ang magandang Bible verse na ito ay may iba't ibang klaseng version. Pero isa sa mga paborito kong version ay yung version na ito, Zondervan na version ng ating Philippians 4:19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ha? Ito po ay napakagandang Bible verse. Ito ay pangako ng ating Panginoon na kanyang faithful provision na response. Ito ay contextually ay nung panahon ng Philippian Church na ina-urge niya sa magitan ng ating napakagandang saliksik ng context ng verse na ito ay support kay Apostle Paul na ito ay patuloy na hinihiling na suportahan ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ministry ni Apostle Paul. At ito po ang Bible verse na ito ay siyang nagpapatunay na yung generosity ay pwede pa rin at magpapatuloy sa mga taong kinakailangan ng ating generous support and help. Ang generosity na ito ay in-urge ni Apostle Paul at sinulat niya ito nung siya ay nasa prison. Pinapasalamatan niya ang mga believers ng Philippi sa pagtulong sa kanya. Imagine that, ano? Sa gitna ng kanyang being secluded at being there, meron siyang pagpapasalamat sa mga taong nakakaalalang suportahan siya. Alam niyo, talagang malaki ang effect kapag tayo ay tumutulong dun sa mga nangangailangan. Inassure ni Apostle Paul that yung kanilang selfless giving, God will take care of them in return. At dito ay na-specify ang difference between needs and wants. Yung verse na ito promises that God will supply yung ating needs, daily sustenance, ating strength, at not every luxury at excessive desire. Although sometimes, every now and then, binibigyan ng Panginoon tayo ng pagkakataon, ma-enjoy yung mga wants natin. Ang resource naman na ito ay talagang hindi nauubos. Infinite, ika nga. Ang kanyang boundless and glorious wealth ay according sa kanyang generosity at kanyang riches. Meaning, ang storehouse ng ating Panginoon ay hindi nauubos. Kaya, bakit pa tayo natatakot? At, siyempre, easier said than done. Ako mismo ay madalas akong napupunta sa posisyon na iyon, nakakalimutan ko na talagang Jehovah Jireh at hindi nauubos ang biyaya niya. At ating panghawakan ang kanyang biyaya na talagang sapat sa lahat ng umaasa at nagtitiwala sa kanyang faithfulness. Yan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, everything will be provided sapagkat itong gap na ito between God the Father at tayo, si Jesus na ang nagtawid niyan. Ang maganda dito talaga sa Bible verse na ito ay it can be applied over and over again sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang Philippians 4:19 ay simple ang pagkakasulat. In fact, sa ESV ang sabi, "My God will supply every need of yours." Doon naman sa NIV, "My God will meet all your needs according to your riches." Sa NASB, "My God will supply all your needs according to the riches in glory in Christ Jesus." Ang New Living Translation, sa mga paboritong translations ni Pastor Chuck Swindoll, ito naman ang version. At ang ganda ng pagkakasabi, "And this same God who takes care of me," si Paul po iyon, "will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Yung King James Version, napakasimple lang eh. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kung ano man po yung version na nag-work sa inyo at mas nakaka-relate kayo, yun po yung gamitin natin. Ito pong verse na ito ay conclusion yan. Ito ay conclusion ni Apostle Paul sa kanyang readers, sa kanyang mga sinulatan ng sulat na ito, ay nagtatapos with an encouragement. Dahil confident si Paul that God would meet the needs of His people, mga kaibigan niya sa Philippi, at sa lahat na nagtitiwala sa kadakilaan at sa faithfulness ng ating Panginoon. So, saan pa tayo? Siyempre, sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi talaga mauubos yan. Pero siyempre, ang pagdulog natin sa Panginoon, ating panalangin, ay nakikita niya at nababasa ang bawat request natin. Nawa ang ating panalangin ay hindi lamang para sa atin, maging sa ating kapwa, sa lahat ng mga nangangailangan. At kung meron man tayo, huwag natin kalimutang ito ay i-share natin sa ating mga kaibigan, sa mga nangangailangan, at sa mga yung mga kahit yung mga hindi natin alam na kailangan pala. We have to pray and ask the Holy Spirit to give us discernment kung sino ang nangangailangan. Oy, napakagandang Bible verse, hindi po ba? Maraming salamat, Sister Rosalina Ohano Mansano, sa iyong pinadalang Bible verse. At ina-urge ko at ina-admonish ko ang lahat na kung pwede magpadala ko yung Bible verse kapag kayo po ay bumati. Malay niyo, ang inyo naman ang ating talakayin next week. For now, ako po ay talagang naku, malapit na talagang matapos ang oras. Kaya magpapaalam na po ako. Pero bago yan, gusto kong pasalamatan ang ating mga nakaagapay sa broadcast. At syempre, alam nyo na, hindi ko nakakalimutang batiin na aking pinakamamahal na human being in the world, in the universe, in the galaxy of galaxies. My dear Anna, I love you very much. Muli po ako si Junji Marcelo, at laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Liliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw.

Isa mapagpalang araw ng Sabado po sa bawat isa, mga Kakarians. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong buong araw ng Sabado? Sana ito ay naging maayos at sana po ay anuman ang ating mga pinagdaanan. Well, naniniwala ako na ang Panginoon ay mayroong dahilan. Sa gabing ito, minsan pa inaanyayahan kita, kaibigan, kapatid, na minsan pa samahan mo po ako sa isa pang muli sa programang Tanglaw sa Daanang Buhay. Welcome sa programang Tanglaw sa Daanang Buhay. At ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong makakasama sa ngayong gabi, Pastor George po ng Praise Assembly. By the way, maaaring ka ding makipag-ugnayan sa ating istasyon, FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM, at maging sa mga sumusunod na numero sa Smart 0998-843-0573. At sa ating social media account, ang FB, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, maging sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At sa ating online streaming, bit.ly/TheWayFM. Maaring makipag-ugnayan ka rin, kaibigan, kapatid, sa ating official GC ng Carians, official GC ng ating istasyon. Well, sa gabing ito, minsan pa, sana po ang bawat isa sa atin ay mapagpala ng salita ng Panginoon. At ito ay mababasa natin sa mga awit o salmo, kabanata 46 talata 1 hanggang 2. Basahin ko po ito sa Tagalog. Psalms chapter 46 verse 1 to 2. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo may mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagkabasa po ng iyong salita. Alam po namin, Lord, na noon pa man kami pinagpala mo na nito. Sa gabing ito, hangad po namin, Panginoon, ang pagsama ng Banal na Espiritu, ang pagkilos mo, Panginoon, sa bawat isa, sa mga nanonood online o maging sa radyo, maranasan po nila, Panginoon, sa iyong special na kaparaanan, ang iyong presensya, at higit sa lahat, ang iyong dakilang pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa napakagandang gabi na niloob mo, Lord, na kami magkasama-sama. At minsan pa, mapalakas at ang mga salita mong ito ay magdulot, patuloy na magdulot sa bawat isa ng katatagan at paglago sa aming pananampalataya. Buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa, maging ang damdamin, Panginoon, upang sa gayon ang katotohanan ng iyong mga salita ang tanggapin po namin, Panginoon. Patuloy na maging gabay at higit sa lahat, maging sandigan po namin sa anumang sitwasyon o mga kinakaharap sa buhay na to. Salamat, Panginoon. Purihin ka, madakilain ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, sa gabing ito, hayaan niyo po na magbahagi po ako ng salit ng pamagat na sa panahon ng pagsubok. Sa ating binasa sa gabing ito, alam mo, kapatid, tanging sa pagtitiwala o tanging ang pagtitiwala natin sa Diyos ang ating magiging matibay na gabay at lakas. Sa panahon ng pagsubok, tanging ang pagtitiwala sa Diyos ang ating magiging matibay na gabay at lakas. Sa panahon ng mga hamon at pagsubok, mas lalo na palakasin natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. And alam mo, kahit na parang sobrang dami ng sitwasyon o problema, no, mga malalakas na unos o alon, no, ang maaring dumating o dumarating sa buhay natin, tandaan mo, merong dakilang Panginoon na siyang laging maaasahan natin sa lahat ng pagkakataon. Well, sa gabing ito, yung binasa natin, no, hindi lamang po ito salita ng Panginoon, kundi ito'y
kasama po nito, kalakip nito, ang pangako ng Panginoon na sa gitna ng panahon ng ating mga ng pagsubok ng ating buhay, napakaganda na alalahanin po ang salita ng Panginoon. Anong makikita po natin dito? Una, ang Diyos ang ating kanlungan at tagapagtanggol. No, totoo. Sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ang siyang ating kanlungan at tagapagtanggol. Binasa po natin 'yan, na dito po sa Psalms 46 verse 1. Na, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Sa anumang sitwasyon, marahil meron ka, kapatid, sa gabing ito, tandaan mo 'to. Siya ang Panginoon, ang ating kanlungan at tagapagtanggol. Tanging ang Panginoon lamang ang maaring magbigay sa atin ng kalakasan, no? Tanging ang Panginoon lamang, tanging sa Panginoon lang tayo umasa, no? At tiyak makakaranas po tayo, no, ng kalakasan, no? At igit sa lahat, malalampasan natin anuman ang mga hirap o sitwasyon ng buhay na maaari mong pinagdadaanan sa gabing ito. I'm sure, hindi ito isang pagkakataon na narinig mo lang ang salita na to, kundi ito'y niloob ng Panginoon upang sa gayon, minsan ba mapaalalahanan tayo na ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako ay totoong mapapanaligan natin. Pangalawang bagay, be encouraged, kapatid, na sa panahon ng mga pagsubok sa buhay mo, sa panahon ng pagsubok sa buhay natin, hindi lamang ang Panginoon ang ating kanlungan at tagapagtanggol, kundi ang nais ng Panginoon sa atin, huwag tayong matakot. Dahil makikita natin kung yung pangako ng Panginoon in Exodus chapter 14 verse 13, anong sabi ng salita ng Panginoon? Do not be afraid, stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Ang gandang balik-balikan ng mga salita na to. Ito yung pagkakataon na kung saan yung mga Israelita, no, nung sila ay nasa lugar ng ilang, no, ito na yung pagkakataon na nakaranas sila ng takot, nakaranas sila ng mga iba't ibang pagsubok sa kanilang buhay. No? Subalit, no, alam nyo po na sa gitna ng naranasan nilang pagliligtas ng Panginoon, hindi pa rin mawala sa kanila yung pagiging mareklamo. No? Kaya ito yung winika ni Moses, no, para minsan pa mapaalalahanan ang mga Israelita. And you know what? No, sa gabing ito, hindi lamang ito paalala, no, ni Moses nung nakaranong panahon ng mga Israelita, kundi maging sa panahon natin ngayon. No, huwag kang matakot, kaibigan. Huwag kang matakot, no? Kung maaari, no, overcome fear, no, with faith. Kung yung takot mo, palitan mo ng pananampalataya. Dahil no, siya yung matapat na nagliligtas. No, kung papaano niya iniligtas sa mga Israelita noon, I do believe ang Diyos na nagligtas sa kanila noon is the same God who will rescue you today. Parehong Diyos na nagligtas sa mga Israelita noon will be the same God, no, na magliligtas sa iyo sa araw na to. Kaya anong gawin natin? Anong gawin mo, kaibigan? Manatili sa presensya ng Panginoon, because sabi ng pangako ng Diyos, He will fight for you. Sa lahat ng mga pagsubok na maari nating pinagdadaanan, hayaan ng Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang siyang maging tagapagtanggol natin. Hayaan natin ang Diyos ang siyang maging kanlungan natin. Wala tayong magagawa kundi pagkatiwala ang lahat-lahat sa Kanya. Wala tayong kayang gawin, no, kung wala ang presensya, ang wala ang
kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. So, kaibigan, no, hindi lamang ito isang pangako ng Panginoon, kundi ito'y assurance, no, na na nais ng Panginoon. Kung nais mong maranasan yung pagliligtas, kung nais mong makawala doon sa takot, ilagak mo ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Manatili ka sa presensya ng Diyos. Panghawakan mo ang pananampalataya na meron ka sa Kanya. Pangatlong bagay, sa panahon ng pagsubok, no, hindi lamang ang Panginoon ang ating kanlungan at tagapagtanggol, no, at nais ng Panginoon na huwag tayong matakot sa gitna ng mga hamon ng buhay na maaari nating pinagdaanan. And in Philippians chapter 4 verse 6 to 7, sabi po dito, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kapatid, meron ka bang matinding pinagdadaanan sa ngayon? Sabi dito sa salita ng Panginoon, present your request to God. Manalangin. Anuman ang sirkomstansya mo ngayon, hayaan mo na iparating mo yan sa Panginoon. Bagamat ang totoo, alam, bago pa man maranasan o habang nararanasan mo yan, alam ng Panginoon ang pinagdadaanan mo. But you know what? Ang encouragement sa iyo, sa atin ng Panginoon, manatili tayo sa pananalangin. Lalong-lalo na sa panahon ng pagsubok, napaka makapangyarihan ang panalangin sa Panginoon. Tanging sa panalangin, madalas nandoon yung revelation, yung katiyakan, no, sa atin ng Panginoon. Kaya isipin mo, kaibigan, no, sa panahon ng pagsubok, no, huwag kung ano-ano yung kailangan gawin, no, kundi manalangin. Unahin mong manalangin sa Panginoon, no, at yung para maranasan mo yung peace, yung pagyakap at pag-comfort ng Panginoon sa bawat sirkumstansya o bawat mga bagay na pinagdadaanan natin. Ang taimtim na panalangin sa Panginoon, ito'y nagbibigay ng lakas sa ating pagtitiwala sa Diyos. You see? Ang taimtim na panalangin ay siya yung nagbibigay ng lakas sa ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya kapag tayo'y nananalig sa Kanya, siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan na labis, no, at nakaihigit sa ating pangunawa. Kaya every time na nandoon tayo sa panahon ng pagsubok, huwag nating kalimutan ang manalangin sa Panginoon. Huwag nating kalimutan ang patuloy na lumapit sa Kanya. Huwag kang lalayo. Lapit ka sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Yeah. At pang-apat, sa panahon ng pagsubok sa buhay natin, alalahanin mo ang pangako ng Diyos. Yeah, alalahanin mo ang pangako ng Diyos. Hebrews chapter 13 verse 5, huwag kayong matakot sapagkat hindi kita iiwan o pababayaan man. Pangako po ito ng Panginoon. Hindi po ako ang nangako, kundi ang salita ng Panginoon na anuman ang mangyari, hindi niya tayo pababayaan. Kaya kapatid, meron ka mang napakabigat na sitwasyon sa mga oras na ito, manatili ka sa Panginoon. Panghawakan mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Because at the end of the day, pag hindi mo iniwan o pag hindi mo binitawan yung pangako ay yung pananampalataya mo sa Panginoon, mararanasan mo yung comfort at pagsama ng Panginoon.
So, anuman ang mangyari, kapatid, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. And so, sa gabing ito, napakaganda, no? Na sa lahat ng bagay, huwag nating kalimutan ang mga salita at pangako ng Panginoon. Huwag mong kalimutan yon. Huwag mong kalimutan. Dahil sa buhay natin, no? Sa tanglaw, sa daan ng buhay natin, napakahalaga na merong tayong salita ng Panginoon sa ating puso. Na mapapanaligan natin sa oras ng mga circumstances sa buhay natin. Sa bawat araw, listen, sa bawat araw, sa panahon ng pagsubok na maaring pagdaanan mo pa, may layunin at merong pag-asa sa likod ng bawat panahon ng pagsubok na ating maaring kaharapin pa. Kaya kapatid, sa gitna, no, ng pagsubok ng ating buhay, mas lalo nating itaas yung ating pagtitiwala sa Diyos. Mas lalo nating itaas yung ating pananampalataya sa Diyos. Dahil dito sa binasa natin, napakalinaw na sinabi ng Panginoon na siya yung ating magiging gabay, siya yung ating magiging kalakasan at tagapagtanggol sa bawat hakbang ng ating buhay. Manalig tayo sa Kanya. Manalig ka sa Kanya, kapatid, sapagkat ang Kanyang mga pangako, listen, sapagkat ang Kanyang mga pangako ay tapat at totoo. Kapatid, sa gabing ito, sa pagkakataong ito, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin para sa mga nakikinig sa radyo at ilang paalala naman sa mga nanonood o sumusubaybay sa ating social media platform. Babalik pa po ako.

0: tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan at minsan pa, Panginoon, sa paalala, Panginoon, sa gabay ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako na ikaw, Panginoon, ang aming kanlungan at tagapagtanggol sa oras ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon. Tulungan mo, Lord, ang bawat isa. Tulungan mo, Panginoon, ang aking kapatid na ang sino man, Lord, nakakaranas ng mga pagsubok sa panahon na to. Tulungan mo po, Panginoon, na instead to have fear, mapalitan po ito, Panginoon, nila ng higit na pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon. Tulungan mo din po, Panginoon, kami na sa mga panahon ng pagsubok, Lord, mas lalo po naming panghawakan ang iyong mga salita. Mas lalo po namin, Lord, panghawakan ang iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa assurance, Lord, na hindi mo kami iiwan at pababayaan. Salamat, Lord, sa assurance of protection and comfort, Panginoon, sa gabing ito. At dalangin ko, Panginoon, sa sino man nasa gitna o nasa panahon ng pagsubok, Lord, dalangin ko na maranasan po nila ang iyong pagkilos, ang iyong pagsama, ang iyong pagyakap sa kanilang buhay. Maramdaman po nila, Panginoon, ang natotoo ang iyong mga pangako sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa napakagandang paalala mo na ikaw ay tapat at totoo sa iyong mga pangako. Salamat, Lord. Patuloy na dalangin ko po, Panginoon, na anuman, Lord, ang aming kaharapin pa sa buhay na to. Salamat, Lord, na kami patuloy mong sasamahan at patuloy ka namin, Lord, na mararanasan, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Ito po, Panginoon, ang aming pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, at aming tagapagligtas. Amen. Well, sa gabing ito, tayo po ay minsan pa inabot na naman ang oras. At sa ating pagtatapos, maraming salamat po muna sa nakasama ko sa technical, si Kuya Mon Diaz. Maraming salamat po, Kuya Mon, pagpalain ka ng Panginoon. At magandang gabi din kay Tatay June Obligar. Salamat sa iyong patuloy na pakikinig sa dito sa ating istasyon. Sana po ay patuloy na maranasan mo ang pagyakap, ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Well, sa gabing ito, maraming salamat din sa sumubaybay o nakibahagi sa ating online. Pagpalain po ang bawat isa ng Panginoon. At bukas po ay araw ng Linggo. Sana po ay huwag po nating kalimutan, no? Ang pinaka-importanting date o araw na date natin para sa Panginoon. Huwag nating kaliligtaan na bigyan natin ng kapasalamatan ang Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan, sa lahat ng kanyang pagpapala, na lahat ng pagpapala na patuloy na ibinubuhos ng Panginoon. At maging sa sa kalakasan at kagalingan na ipinarana sa atin ng Panginoon. So, again, maraming salamat po at sana po ang bawat isa ay napalakas at napagpala ng salita ng Panginoon. Muli, tayo po ay magkasama-sama sa susunod na Sabado. Oh, by the way, kung kayo po ay nagnanais na patuloy na tumulong sa istasyong ito, feel free na pumunta lamang po kayo dito sa istasyon. At para alam niyo po, napakalaking bagay po yung suporta na ibabahagi po ninyo. But of course, sa pananalangin, higit na mas importante yan. At maraming salamat sa patuloy na pagkakaloob po ninyo para mas lalo pang mapagpala ang istasyong ito at higit na mas marami pang tao ang maabot, lalong-lalo na ng salita ng Panginoon. Sa gabing ito, maraming salamat po at sa Diyos lamang po ang kapurihan.
1: mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan

Isang pagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gordel Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM at maririnig niyo rin kami sa DXKI Coronadal, Your Friendly Voice. Pag-asa ay madalas na ihambing sa isang angkla. Ito ang nagpapanatili sa atin na matatag kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ikaw, kaibigan, saan ka kumakapit? Pagpakiramdam mo ay susuko ka na.

Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang ang angkla ng pag-asa. Ibigan, marahil ay dumaan ka na sa punto ng iyong buhay kung saan tila wala ng liwanag sa dulo ng tunnel. Ang kawalan ng pag-asa ay hindi lamang emosyonal. Naapektuhan din ito ang ating buong pagkatao. Nagdudulot ito ng panghihina ng loob, kawalan ng gana,

0: Mahal mo ba ako?
1: Doon ay muling binuhay ni Jesus ang pag-asa sa puso ni Pedro. Ang pag-asang iyon ang nagpabago sa kanya. Mula sa isang mangingisdang natatakot, tungo sa isang matapang na pinuno ng iglesia. Sa ating buhay, kapag tila lunod na tayo sa problema, tandaan natin ang pangako sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong para sa inyong ikabubuti at hindi sa inyong ikakasama. Mga planong magbibigay sa inyo ng kinabukasan, ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi patapos sa kwento po. Ang bawat tuldok na akala natin ay katapusan na, ay kuwit lamang sa kamay ng Panginoon. Habang may buhay, may pag-asa. Dahil tapat ang siyang nakako sa atin. Kayo'y manalangin.

aming Ama, malapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba. Para sa amin at para sa aming mga kaibigan na tila nawawala na ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay, sakit o bigat ng kalooban. Paalala mo po sa amin na ikaw ang aming lakas at ang aming sandigan. Tulungan mo po kaming tumingin sa iyo at hindi sa aming mga problema. Salamat dahil ang iyong mga biyaya ay laging bago tuwing umaga. Tuyamin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kaibigan, oras na para magpaalam sa inyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar. Nagpapasalamat din tayo kay Chini Unilia Davila na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.fabc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruthel Ramadizon. At ako'y nagpapasalamat sa inyong oras at presensya na inilaan upang tayo magkasama-samang muli dito po sa ating programang Reflections. Bayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang ating verse for today from Psalm 37:16-19. It is better to be godly and have little than to be evil and rich. For the strength of the wicked will be shattered, but the Lord takes care of the godly. Day by day, the Lord takes care of the innocent, and they will receive an inheritance that lasts forever. They will not be disgraced in hard times. Even in famine, they will have more than enough. Psalm 37:16 to 19. Sa panahon po ngayon, napakadali po na malihis ng landas, especially when we look at the prosperity, yung pagyaman ng mga tao na sa tingin naman natin ay hindi lumalakad sa landas ng Panginoon, di po ba? When we see that the wicked prosper, when we hear of corruption in our country and see how they're able to live in prosperity, samantalang nakukumpara mo ang buhay mo o buhay ng iba na lumalakad sa tamang tahakin, hindi gumagawa ng mga mali, pero minsan kulang ng ganito, kulang ng ganyan, minsan natural po sa atin na mainggit, hindi po ba? We wonder if playing by the rules is really worth it. Worth it pa ba? Tama pa ba na maging tapat sa mga panahong ito? But Psalm 37:16-19 serves as a powerful anchor for our souls, shifting our focus from what we have to, from what we have to who is holding us. Ito pong ating binasang verse kanina, Psalm 37:16-19, allows us to focus on who, sino ba ang may hawak sa atin, kesa ano ba ang meron tayo. Because of the Iran-US war, pabago-bago ang presyo ng gasolina, tataas, mostly tumataas, ang kuryente mataas, the economy falters, personal hardships follow, evil times or the famines of life, as we call it, yung pong wealth ng mundo often fails to deliver security. The wicked may seem to have abundance, but their security is built on sand. Nakatayo po sila sa buhangin. In contrast, the righteous have a guarantee that transcends earthly fluctuations. Samantalang yung mga godly, the people who belong to God, they have a guarantee that whatever happens, the Lord has their back. God knows the days of the upright. His provision is not always about overflowing bank accounts, but about unshakable peace, yung ating kapayapaan na hindi matinag ng sanlibutan. Lasting joy and a permanent inheritance that the world cannot give or take away. Let this truth comfort you. A little bit of God's grace in your life is better than all the treasures of the world. When you align your heart with His ways, you can trust that He will give you exactly what you need right when you need it. Let us pray. Dear Heavenly Father, maraming marami pong salamat sa inyong paalala sa amin sa araw na ito, that it is better to be godly and have little than to be evil and rich. For the strength of the wicked will be shattered, but you, O Lord, will take care of the godly. And day by day, it never will fail that you will take care of the innocent and they will receive an inheritance that lasts forever. The godly, the innocent, will not be disgraced in hard times, hindi mapapahiya ang taong lumalakad ng tapat at naaayon sa iyong kalooban. Ngunit sa kabila ng taggutom, sila'y magkakaroon ng higit pa sa kanilang kinakailangan. Sapagkat sila ay umaasa at nananalig sa iyo, ikaw ang kanilang dakilang Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat at kailanman ay hindi mo sila pababayaan. Panginoon, maraming beses po na kami ay natatakot, kami naiinggit, kami ay nagagalit sapagkat parabang merong hindi makatarungan sa patakbo ng mundong ito. Ngunit paalala mo sa amin, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na buhay at araw-araw ikaw ang nag-aalaga sa amin at meron kaming mana sa iyo na kailanman ay hindi matutunaw o magugunaw man. Hindi kami mapapahiya sa oras ng kagipitan at maging sa tagutong kami ay kakain ng masaganap. Sapagkat ikaw ang aming Panginoon, ang Diyos na buhay at kami ay sa iyo lamang tanging umaasa. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflections sa FABC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon. Magandang araw po sa ating lahat.
0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Gising na! Halina't sama-samang magpuri, magsamba sa musika, pagsamba at iba pa. Kasama ang ating tampok na church partner for the day. Ito ang musika, pagsamba at iba pa.

0: Magandang umaga ka, Koreans! Welcome sa musika, pagsamba at iba pa. Nandito na naman po tayo para magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng mga papuring awitin, pakikinig ng salita ng Diyos. Ako po si Ronaldine Laceda mula sa Emmaus Bible Institute. Inaanyayahan ko po kayo na makiisa at makigalak sa musika, pagsamba at iba pa, Worship Service Edition. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Let's close our eyes and bow our head. Dakilang Diyos na buhay, tapat at makapangyarihan. Hallelujah, Lord! Nagpapasalamat kami sa oras na ito. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw aming Diyos na buhay, Diyos na dakila at tapat at makapangyarihan, Panginoon. Lord, kami ay lumalapit na may pagpapakambaba sa iyong harapan. Patuloy, Lord, na linisin mo kami, Panginoon, sa isip, salita at sa gawa, Lord God. Lord, salamat sa iyong biyaya, sa iyong mabuting gawa. Salamat, Lord, sa napakadakila mong pag-ibig, Panginoon. Lord, walang ibang maitaas at mapapurihan sa oras na ito, kundi ang tanging pangalan mo lamang, Panginoon. Sa iyo namin, Lord, pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Isang mapagpalang umaga sa buhay ng bawat isa. Samahan niyo po kaming mag-awit at magpuri

Hindi pera ang sagot sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao. Marcos 8:36, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit napahamak naman ang kanyang buhay? Maaaring makuha ng tao ang lahat ng bagay sa mundong ito, ngunit kung wala siyang Diyos, mananatili siyang walang tunay na kayamanan. Mga kapatid, nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang karamihan ng tao ay naghahanap ng mas magandang buhay. Marami ang nagsisikap upang magkaroon ng magandang trabaho, malaking kita, sariling bahay, negosyo, magandang kinabukasan para sa pamilya. Hindi masama ang magtrabaho, hindi masama ang magkaroon ng pangarap, hindi masama ang magsikap. Ang problema ay kapag ang mga bagay na ito ang nagiging pinakamahalaga sa ating buhay. Maraming tao ang naniniwala, kapag marami akong pera, magiging masaya ako. Kapag mayaman ako, mawawala ang lahat ng problema ko. Kapag nasa akin ang lahat ng bagay, magiging kompleto na at kontento na ang buhay ko. Ngunit ang tanong ni Jesus ay napakahalaga. Ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ipinapakita po ni Jesus na may isang bagay na mas mahalaga kaysa buong kayamanan ng mundo, ang kaluluwa ng tao at ang kanyang relasyon sa Diyos. Ang tao ay lagi

naghahanap ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Ang tao ay likas na naghahanap ng kasiyahan at seguridad. Kaya marami ang nagsisikap. Ngunit ang problema, ang mga bagay sa mundo ay hindi kayang punan ang walang hanggang pangangailangan ng puso. Maaring magkaroon ng tao ng pera, ngunit walang kapayapaan. Karangyaan, ngunit walang tunay na kasiyahan. Maraming mayaman sa mundo, ngunit malungkot. Maraming nakakakamit ng pangarap, ngunit nagtatanong pa rin, bakit parang may kulang? Ito ay sa dahilan ang puso ng tao ay nilikha talaga para sa Diyos. Sabi ni Saint Augustine, ang aming puso ay hindi mapapanatag hanggat hindi ito nakakapahinga sa Diyos. Ang problema ng tao ay hindi lamang kakulangan ng pera. Ang pinakamalalim na problema ay ang kawalan ng Diyos sa buhay. Ang kayamanan ng mundo ay panandalian lamang, sabi sa Mateo 6:19. Huwag kayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa kung saan sinisira ng tanga at kalawang at ninanakaw ng mga magnanakaw. Sa halip, magtipon kayo ng kayamanan sa langit. Hindi po sinasabi ni Jesus na masama ang pera. Ang pera ay maaaring gamitin sa mabuting bagay. Ngunit ang problema ay kapag ang pera ang naging Panginoon ng puso natin. Ang kayamanan ng mundo ay may limitasyon. Maaring mawala, maaring manakaw, maaring bumagsak ang halaga. Hindi ito madadala sa kamatayan. May mga taong buong buhay na nag-ipon ng kayamanan ngunit hindi naghanda para sa walang hanggan. Sabi po sa Lucas 12:20, sinabi ng Diyos sa taong mayaman, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ang taong ito ay maraming ari-arian, ngunit walang paghahanda sa Diyos. Maraming tao ang naghahanda para sa retirement, sa kinabukasan, sa edukasyon, ngunit nakakalimutan ang pinakamahalaga, ang kanilang kaluluwa. Ang pinakamalalim po na pangangailangan ng tao ay kapatawaran at buhay mula sa Diyos. Sinabi po sa Epeso 2:1, kayo ay mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at kasalanan. Ayon po sa Biblia, ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi po kahirapan. Ang pinakamalaking problema ay kasalanan. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa tao sa Diyos. Maaring magkaroon ng isang tao ng lahat, pera, edukasyon, posisyon, impluwensya. Ngunit kung wala siyang Kristo sa kanyang buhay, siya ay espiritual na walang buhay. Dahil ang kailangan ng tao ay hindi lamang pagbabago ng kalagayan. Ang kailangan niya ay ang pagbabago ng puso. Kailangan niya ng tagapagligtas. Si Kristo ang tunay na kayamanan po ng tao. Sabi sa Pilipos 3:7-8, sinabi ni Pablo, ang mga bagay na dati kong itinuturing na pakinabang ay tinuturing kong kalugihan dahil kay Kristo. Si Pablo ay may edukasyon. May karangalan po siya. Meron siyang posisyon at meron siyang tagumpay sa larangan ng relihiyon. Ngunit nang makilala niya si Kristo, nakita niya na walang halaga ang lahat kumpara kay Jesus. Bakit? Dahil si Kristo ang nagbigay ng tunay na kapatawaran. Ang pera ay maaaring bumili ng maraming bagay. Ngunit hindi nito mabibili ang kapatawaran ng kasalanan. Ang dugo ni Kristo lamang ang naglilinis ng ating kasalanan. Sabi sa unang Pedro 1:18-19, hindi kayo tinubos ng mga bagay na nasisira gaya ng pilak o ginto, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Ang pera maaaring magbigay ng kaginhawaan, ngunit hindi nito kayang bigyan ng tao ng kapayapaan sa puso. Si Kristo lamang ang nagbibigay ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Si Kristo ang nagbibigay ng tunay na buhay na walang hanggan. Ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang pagkakaroon ng maraming bagay dito sa lupa. Ang pinakamalaking kayamanan ay ang makilala si Kristo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano dapat mamuhay ang Kristiyano tungkol sa pera? Sabi sa unang Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi po sinasabi ng Biblia na ang pera ay masama. Ang sinasabi nito
ang pag-ibig sa pera ang mapangalim. Bilang Kristiyano, gamitin ang pera bilang pagpapala, hindi bilang Diyos. Ang pera ay kasangkapan lamang na maaring gamitin para sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ito dapat maging sentro ng buhay. Magtiwala sa Diyos at hindi sa kayamanan. Ang seguridad natin ay hindi nasa laman ng ating wallet o bank accounts, kundi nasa kamay ng Diyos. Gamitin natin ang pagpapala upang luwalhatiin ang Diyos. Ang lahat ng mayroon tayo ay galing po sa Diyos. Mga kapatid, ang mundo ay patuloy na magsasabi, magkaroon ka ng mas marami, mag-ipon ka ng mas marami, abutin mo ang tagumpay. Ngunit si Kristo ay nagtatanong, ano ang pinaka pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ang tanong ni Jesus ay hindi po laban sa pangarap. Ang tanong niya ay hindi po tungkol sa prioridad. Ano ang pinakamahalaga sa buhay natin? Pera ba? Tagumpay ba? Karangalan ba? O si Kristo? Sapagkat ang taong may lahat ng bagay ngunit wala si Kristo ay tunay na naghihirap sa paningin ng Diyos. Dahil si Kristo ang kayamanang hindi nawawala. Kaya nga ang taong may Kristo, kahit kulang sa maraming bagay, ay may pinakamahalagang kayamanan. Bilang hamon po sa atin, tanungin natin ang ating mga sarili. Ang pera ba ang aking pinagkakatiwalaan o ang Diyos? Mas mahalaga ba sa akin ang mga material na bagay kaysa sa aking relasyon kay Kristo? Kung mawala ang lahat ng mayroon ako ngayon, sapat ba sa akin si Kristo? Tayo po ay manalangin. Panginoon, turuan mo kami na huwag hanapin ang kaligayahan sa mga bagay na lumilipas. Tulungan mo kaming makita na si Kristo ang aming pinakamalaking kayamanan. Ilayo mo kami sa pag-ibig sa pera at turuan mo kaming gamitin ang lahat ng iyong pagpapala para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Maraming salamat, Pastor Lorenzo Fuhen, sa pagbabahagi ng mensahe sa umagang ito. Kaibigan, kung ikaw ay naghahanap ng church family kung saan mas pwede mong makilala si Jesus sa iyong buhay, pwede kang bumisita sa aming church. Matatagpuan ito sa Emmaus Christian Church sa Ginlahon, Sorsogon City. At kung ikaw ay nagnanais din na maging isa sa mga church partner ng FEPC, Bicol 104.3 The Way FM sa pamamagitan ng programang musika, pagsamba at iba pa, makipag-ugnayan sa kanilang cellphone number 0998-84-30573 o kaya ay mag-message sa kanilang FB page. FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Habang pinagninilay-nilayan natin ang kanyang salita, narito ang isang mahalagang paanyaya para sa mga nagnanais na maglingkod at lumalim ang kaalaman sa Diyos. Ramdam mo ba na may pagkatawag ka na maglingkod sa Diyos ng buong puso? Hinahanap mo ba ang tamang lugar kung saan mas lalalim ang iyong kaalaman sa kanyang salita at uhubugin ang iyong pagkatao? Meron kaming good news. Ang magandang balitang ito ay yahatid ng aming school admin, Pastora Ofelia Mendizabal.
1: Tumugon sa tawag ng paglilingkod. Bicolano youth, church members, and aspiring Christian leaders, may pagnanais ka bang maglingkod sa Diyos ng buong puso? Nais mo bang lumalim sa salita ng Diyos at mahubog bilang isang matatag na lingkod? Ito na ang pagkakataon mo. Inaanyayahan kayo ng Emmaus Bible Institute na matatagpuan sa Ginlahon, Sorsogon City sa pagbubukas ng enrollment para sa darating na academic year. Sa Emmaus Bible Institute, hindi lang kaalaman sa Biblia ang iyong matututunan. Dito, ibinabalanse natin ang mataas na pamantayan sa akademya, pagsasanay sa praktikal na serbisyo at gawaing kamay, at ang paghubog sa inyong Kristiyanong karakter. Bakit magandang mag-aral sa Emmaus? Una, libre ang matrikula, opsyong makapag-aral ng walang tuition fee. Pangalawa, may kompletong 4-year program, 3 taon sa silid-aralan at vocational na pagsasanay at 1 taong practical ministry internship. Pangatlo, personal na mentoring. Bawat estudyante ay may nakatalagang mentor para sa tamang gabay at suporta. Pang-apat, kompletong pasilidad. May computer room, library, music education at dormitories. Gaya ng paalala sa 2 Timoteo 2:15, pagsikapan mong maiharap ang iyong sarili sa Diyos bilang taong subok at karapat-dapat, manggagawang walang dapat ikahiya at tamang nagtuturo ng salita ng katotohanan. Bukas ito para sa may mga edad 18 pataas na nakatapos ng high school. Magdala lamang ng pastor's recommendation, inyong written conversion testimony at medical. Bisitahin kami sa 147 Ginlahon, Sorsogon City sa tapat ng CUL Transport Terminal. Para sa mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0963-674-4132 o mag-email sa ebisorsogon@gmail.com. Ano pa ang hinihintay mo? Tumugon sa tawag ng Panginoon. Mag-enroll na sa Emmaus Bible Institute.
0: Maraming salamat sa iyong pakikiisa sa ating musika, pagsamba at iba pa, Worship Service Edition. Hanggang sa susunod na linggo sa ating muling pagsasama-sama. God bless!
2: Tayo po'y magwakas sa panalangin at sa oras na ito, kami Panginoon ay lumalapit sa iyo na nagpapakumbaba at punong-punong Panginoon, nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan at sa oras na ito na naibigay ng The Way at ang istasyong ito, Panginoon, na patuloy na nagmamalasakit ang istasyong ito na mayroong care sa aming kaluluwa maging sa mga tao. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan At sa oras na ito, Panginoon, sa inaabot po ng tinig na ito, aking pong dalangin na sila po, Panginoon, ay abutin mo ng iyong pagpapala, ng iyong biyaya. At ikaw ang Diyos na laging nangangako sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At gaya ng pangako mo, Panginoon, na isusupply mo, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan. Kaya kami, Panginoon, ang hawakan sa iyong biyaya, sa iyong pangako. At o Diyos, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na nangako na ikaw rin ang Diyos na nagsabi na ang iyong kalooban, Panginoon, ang aming unahin at ang iyong katuwiran at ang lahat ng ito ay idaragdag mo sa amin. Kaya Panginoon, salamat po sa biyaya, salamat po sa pagpapala, salamat po, Panginoon, sa kagalingan, salamat po, Panginoon, sa pag-iingat na iyong ibinibigay, lalong-lalo na, Panginoon, sa oras na ito na ang mga taong nakikinig, taong nakarinig, Panginoon, ng iyong mga salita na, at ng mga awitin, Panginoon, na kanilang napakinggan ay ma-refresh po sila, o Diyos, at ang kanilang mga katanungan sa buhay ay magkaroon, Panginoon, ng kasagutan. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, aking pong dalangin na mas lalo mo po silang pagbalain at sila po, Panginoon, ay masumpungan kanila, Panginoon, sa kanilang buhay. At ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya, ikaw ang Diyos na laging nangangako. Kaya kami, Panginoon, patuloy sa iyo na umaasa. Kami, Panginoon, ay mas lalo pang nananampalataya sa iyo na ikaw ang Diyos na maitaas sa pamagitan ng programang ito, sa pamagitan ng istasyong ito na nangangalaga, sa pamagitan ng istasyong ito na may care, sa pamagitan ng istasyong ito, Panginoon, na may malasakit. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito at ikaw po, Panginoon, ang maitaas, ikaw ang maparangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

atin ka ba sa ating pagsamba? Maaaring makipag-ugnayan para sa iyong katanungan. Mag-text lang sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM.

0: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba sakto ang sahod ko ngayon?
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko. At para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na.
0: Akuin mo na. Diba?
2: The world is changing. Radio is evolving. For more than a century, radio has been part of humanity's history, following developments in our world and adapting its services. Radio has survived through the ages while remaining one of the few trusted constants in a world of changing listeners' needs. Radio is now global, not only local. As the world changes, radio changes. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Happy Sunday, everyone. This is the day that the Lord has made. Let us continue to rejoice and be glad in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Maria Shelo Ibasco, or simply Ma'am si your host, broadcasting from FEBC Bicol Station, Care 104.3 The Way FM. At ang programang ito na inyong napapakinggan at napapanood ay ang programang Movie Mates, isang missions advocacy program. In the context of missions advocacy, ang ating Diyos po ay nagpo-provide ng mga pamamaraan. So His Church discovers her roles para maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. It involves shifting our worldview, so the Church places the Great Commission in the highest priority. Ang salita pong advocacy ay connected sa mobilization. Ibig sabihin, to put into motion, at meron pong nagpapagalaw nito. God is the one who has been putting things into motion and moving His story forward. This is what real history is. More than 2,000 years ago, God sent His Son to do that which God had purposed in the Garden of Eden. Ano yung ginusto ng Diyos na gawin? To restore His creation and to redeem you and me and all who will believe in His Son and in what He has done. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are always working to invite His people in to join in His purposes. Yun naman po na sa Missions Advocacy Ministry, kung minsan tinatawag po na Missions Advocates, Mobilizers, and Movie Mates. We inform you. Marami po tayong paraan para ma-inform kayo. We inspire you and challenge you to take your part and join in the world Christian journey. Kaya kung meron po kayo mga katanungan, nais po ninyo makipag-ugnayan sa amin with regards to missions and the Great Commission, at sa ating pong contact information, smart number po ito, 0998-843-0573. Bukod sa napapakinggan nyo po sa radyo ang programang ito at iba't iba pang programa ng himpilang ito, pwede nyo po rin mapakinggan at mapanood via social media platforms, pamamagitan po ng Facebook. Ang ating pong link sa Facebook ay Care 104.3 The Way FM. Ganun din po sa YouTube, Care 104.3 DWAY FM. Meron din po tayong Instagram account, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Alam nyo po, pagka kayo'y nanonood sa Facebook or YouTube, kung mapapansin nyo po, hindi nyo napapakinggan yung mga piling-piling awiting ating pinatutugtog. It's because we respect their regulation. Kaya naman po, para mabuo ang inyong pakikinig, pati yung mga awitin ay mapakinggan nyo, pero wala kayong radio, then pwede po kayong pumunta sa online streaming. Kung meron kayong data and wifi, punta lamang po kayo, ito po ay maliliit na letra, bit.ly/thewayfm, bit.ly/thewayfm, ang daan FM. At kung nais po ninyong makihuntahan, makipagbiruan, ayan, makipag-usap, makipagkwentuhan sa mga nagfa-follow na ng himpilang ito, abay, meron po tayong messenger account, ano, para sa mga huntahan ng magkakaibigan. Ang ating pong messenger account ay may pangalan na Carians Official GC. Aliman na pong programa ang inyong napapakinggan o pinapanood. Kung dun sa program na yun, ano, mag-message lamang po kayo na gusto nyong sumali sa Carians Official GC, mababasa na po yun ang ating mga kasamahan dito sa himpilan at i-add po kayo sa ating GC. At syempre, ngayon ang unang Sunday ng buwan ng August. At happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. From last Sunday hanggang itong pagdaan po ng week na ito, kung kayo'y nagdiwang ng anniversary o kaarawan, pagbati sa inyo, sana po ay naramdaman nyo ang pagpapala at blessing sa inyo ng Panginoon. At syempre, pumapasok na kayo sa bagong yugto, bagong season ng inyong buhay. May the Lord continue to grant
wisdom sa bawat hakbang po na lalakaran ninyo. At syempre, anumang milestone ang naabot po ninyo, pagbati din po sa inyo. Para sa mga nakikinig sa radyo at sa ating online streaming, eto na po yung ating unang awitin. At sa mga nasa social media platform po natin, eto po mga videos na lalo pa magpapakilala sa inyo sa ating himpilan.

0: hours, pero para makuha nyo lahat-lahat, kailangan nyo pong mag-log in ng maaga. For more information, makipag-ugnayan lamang po kayo sa akin, sa aking messenger account. Ang pangalan ko po ay Maria Shelo E. Basco, or si kay Christine Asilo. Christine Asilo din po ang kanyang pangalan. Or kung magtatanong po kayo dito sa ating himpilan. Ayan. So, yan po ang ating pagbabalita. Malapit na. At kailangan po na mag-register kayo dapat bago na matapos ang ika-second week, because we will be sending you yung reader o yung materials na kailangan po ninyo. Give us time, enough time na maipadala po yon sa inyo.
1: Wanna be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.
0: Ang atin namang meaningful mission quote sa araw na to ay galing po kay David J. Bush. Sino ba si David J. Bush? Ang buo po niyang pangalan ay David Jacobus Bush. Isa po siyang South African missiologist at ipinanganak po siya malapit sa Kuruman, South Africa. Tama ba yung pag-pronounce ko nito? Noong 1929, siya po ang nagtatag ng South African Missiological Society noong 1968. At siya yung unang editor ng journal nito na may pamagat na Missionalia. He became professor of missiology at the University of South Africa naman noong 1971. At kilala po siya for his gracious pastoral and spiritual sensitivities. He enjoyed the trust of diverse groups of Christians. At sa kanyang magisterial transforming mission noong 1991, produced the summative work of classic 20th century missiology. Ano ba ang sinabi ni David J. Bush? And I will quote, "Mission is seen as a movement from God to the world. The church is viewed as an instrument of that mission. There is a church because there is a mission, not vice versa." Again, mission is seen as a movement from God to the world. The church is viewed as an instrument for that mission. There is a church because there is a mission, not vice versa. End of quote. So, ibig pong sabihin, yung church ay naandyan dahil sa mission. Hindi yung church naandyan para mag-mission. So, there is a church because there's a mission. Ito talaga yung buhay ng church. Ito yung pinaka-core purpose ng church, yung Great Commission. Bakit? Saan ba manggagaling ang mga workers sa field? Doon po sa church. At maya-maya po sa ating movie move ay patuloy po natin itong pag-uusapan.
2: Kung sinusain nyo may anting-anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala.
3: Si Gina Hinovi, 53 years of age. Nakatira po ako sa Purok Pagkakaisa, San Pablo, Tacoron Sultan, Kudarat. Ang may asawa po ako at isang anak. Ang trabaho ko po ay nagatindira dito sa palengke. Nakilala ko po ang Dixki ay sa pamamagitan yung kapitbahay namin doon. Yung mister po nagalabas sa labas, narinig niya yung kapitbahay na nagapasound word of God. Tinawag niya ako, sabi niya, "Ga, pakinggan mo ang Dixki ay." Nung napakinggan ko, totoo nga, word of God, di, nagbili agad ako ng radyo. Before kasi, grabe ang struggle, ang problema ko kasi, ang pwesto ko kasi noon, dyan sa gitna, lima ang pwesto ko. Tapos na, ganyan, gulak ko, na-down. Nung na-down ako, Di, syempre, nasa states of depression ako noon na time. Parang gusto na magpakamatay. Mga ganun. Gusto mo lang magulong. Ayaw mo makakita ng mga tao, kahit mga friend, magliit ako makausap. Tapos, yung time na yun, every time na nakakarinig ako ng Word of God, yung parang iba ang dating good sa akin. From 5 a.m. to 9 p.m., kung may ma-miss ako, parang hindi ako kontento. Gusto ko talaga makinig ng Diyos ng Bible. Kaya dyan, ganyan ako natututo, makamemorize ng mga verse. Dati hindi man, wala man ako alam sa Word of God, kahit Bible, wala talaga ako alam. Unti-unti, may nababago sa akin. Kumbaga, yung hope good na kuyatan ko yun. Kasi sabi nga doon sa Diyos ay Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but plans to prosper you, plans to give you hope and future." Ay, yung time na pandemic time, di ba walang-wala kami lahat, pinaalis ako sa bahay. Parang nagalit yung nakakuha ng bahay. Pinaalis agad ako. Iyak ako ng iyak sa harapan niya. Nakipag-bargain ako. Talaga siya pumayag, pinaalas ako. Pero may mga purpose talaga si Lord, kasi sabi niya sa Mateo 8:28, "All things work together for good and those to love God and called to His purpose." Kasi yung time na pinaalis ako, maraming nagtulong sa akin. Si Lord ang nag-provide. Nakapatay ako daw ng bahay sa tulong-tulong. Tapos yung lupa naman, 180 square meter, napalitan din ng duble pa, 450 square meter. Sabi niya guys sa Luke 4:19, "God will provide, God will supply." Diba? Kung ano man ang mga plano nyo, kung ano man mga gina-desire ng heart nyo, ibibigay ni Lord. Basta nag-a-obey lang. Nag-a-obey ka lang sa Kanya, faithful ka lang sa Kanya. Imagine, sabi ko lang, ang Lord, bigyan mo kami ng kabuhayan showcase. Pero ang binigay po ito, million na magbili nito, million. 1 week pa lang kami nag-open, binigay agad ni Lord na hindi ko maniningi. Nung nag-open kami ng pwesto ni Chaberly, after 1 week, may naghanap sa akin na, "Jean, ipasok ko ang pangalan niyo ni Chaberly sa City Hall kasi yung may-ari nito, Mayor." Di, para wala issue, God. Ibinalik niya ito sa City Hall. Giparapol sa lahat naman nagarinta dito sa loob ng palengke. Pinapunta na kami dito sa supervisor's office. Tapos nagsalita yung taga-supervisor, sabi niya, "Kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas niyo na para kayo makabunot ng jackpot." Sabi ko, "Di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala sa amon." Yun ang sinabi ko. Nung ako na tinawag na, "Ah, Lord, ikaw nang bahala." Pag-countdown, sabay-sabay, nag-upit. Totoo, congratulations talaga. Imagine, maliit yung pisto ko sa gitna. Ngayon, naging malaki. Concrete pa. Sabi ko, "Lord, ang bait mo talaga sa amin." Sabi ko. Ngayon, marami akong nabigyan dito na radyo para na makinig ng DXKI. Kasi dinashare ko kung anong feeling ko, God, na nakikinig ako. Gusto ko maramdaman din nila ang feeling ko. Maano rin nila, maranasan din nila.

Welcome po sa ating segment na Movie Move. At ngayon, meron po akong topic na tatalakayin sa inyo. Ito pong article na to ay una ng nailathala sa abwe.org. Yan. Pero for our reference ngayon, ito po ay sinulat ni Alex Kochman. Sino ba si Mr. Kochman? Siya po yung Director of Communications and Engagement at siya po ay nagsiserve on the interim leadership team for Abue. He is the general editor for Message Magazine and hosts The Missions Show, Cloud of Witness, and The World View. Siya po ay co-author of Missions by the Book and author of Striving for Faith, A Journey Through Philippians for Life on Missions. Author din po siya ng Ordered to Love, Recovering the Order of Affections from the Home to the Ends of the Earth. Siya po ay isang elder at naninilbihan ng staff at Faith Bible Fellowship Church in New York, where he resides with his wife and 5 children. So, ginamit po niya with permission yung tatalakayin natin ngayon from Abue at binibigay po natin sa kanya yung credit ng ating material ngayon. Nasabi ni John Piper that missions exist because worship doesn't. Ang Diyos natin ay isang missionary God. At sa kanyang pagiging missionary, he is very passionate at committed po siya to spreading his glory among the nations. Yung maipakilala talaga siya among the nations. So naaalala ko yung paborito ko talaga ang chapter 1 ng Kairos Course. Kitang-kita talaga doon. Basta paborito ko yung chapter 1 ng Kairos Course. So, how should we define missions? Una, kailangan po nating magsimula kung what missions is not. Okay. Inutusan ng Diyos ang kanyang bayan na abutin ang mga mahihirap, ang mga nagugutom. But mercy and social justice are not missions. Kung yung mission daw, i-reduce natin to provide relief, education, or compassion. Sa madaling salita, if everything, kung lahat na lang daw ay mission, then nothing is. Similarly, sabi po ni Alex, ano, missions is more than sharing the gospel. Kung ang mission daw simply meant evangelism, then we could all do that in our hometown without tatawid ka ng kultura. To define missions, kailangan simulan po natin sa gospel. And then let's walk our way to consider what God is doing in history. Tandaan po natin, wala pa ang mundong ito. God is already there. Eh, sino bang gumawa ng mundo? Siya. Therefore, yung sinasabi nating history, this is His story. This is God's story. Ano man yung interpretation natin sa mga nangyayari dito, pwede po natin yan ma-interpret at maunawaan ayon sa lens ng ating pagkaunawa dito sa mga kaganapan sa mundo. Pero para makuha natin yung katotohanan, yung big picture talaga, ay tingnan po natin ang nangyayari sa buong mundo. Kasali ang ating Panginoon. The gospel is the good news of Jesus Christ, death, resurrection, at yung kanyang paghahari para iligtas ang makasalanan. So, uulitin ko po, ang gospel ay ang mabuting balita tungkol sa kamatayan, pagkabuhay mula sa mga patay, at ang
paghahari ni Jesus para iligtas ang mga makasalanan. Bakit ba kailangang mamatay si Jesus? Well, kailangan niyang mamatay dahil kahit na ang lahat ng kultura ng tao ay merong kaalaman, somehow deep in their hearts, ano, at sa kanilang kaisipan, alam nilang merong somebody na makapangyarihan na lumikha ng lahat-lahat. So, alam daw ng tao, sabi nga ni Paul, alam na tao. They have a knowledge of who God is through nature, through creation, sabi po niya ni Paul sa Romans chapter 1, verses 19 to 20. So, bawat people group has rejected God and is born in sin. Yung unang ang tao na hinugis ng Diyos mula sa alabok, ano? Isa lang naman talaga ang hinugis niya mula sa alabok. It was Adam. Kasi si Eve galing na sa loob ng katawan. Sa rib, isa sa rib ni Adam. So, wala talagang nabuhay na walang kasalanan. Kasi kahit na perfect si Adan at saka si Eve nung una, sila din po talaga ay nagkasala. So, mula sa kanila, lumabas na tayo. Lahat ng tao sa buong mundo, galing tayo sa unang mag-asawa na ito. At dahil sila ay nagkasala, and even yung una nilang anak, ay naipanganak na na ang kalagayan nila ay mayroon na silang kasalanan. Walang naipanganak nung panahon na wala pa silang kasalanan. Naipanganak yung anak nila nung sila ay nagkasala na. So lahat ng galing sa lahi po nila, bawat ipinapanganak, even yung mga susunod na generation sa atin, maipapanganak sila sa isang nature na makasalanan. So, at dahil dyan, bawat taong makasalanan ay nakabilanggo sa galit ng Panginoon. Dahil ang standard ng Panginoon tungkol sa mabuti at masama ay naisulat na sa bawat puso. Lahat tayo, bakit mo nasabi ma'am, sina naisulat na? Alam nyo po, nagigets natin eh, kahit walang nagtuturo sa atin, or kahit na may mga kultura na hindi pa nila nababasa yung Bible, meron silang sense kung ano yung mabuti at masama. Inilagay kasi yan ng Diyos sa puso ng tao. Kaya lahat po tayo ay accountable, lahat tayo ay mananagot sa ating mga kasalanan. Nakarinig man tayo tungkol kay Jesus o hindi, nabasa man natin ang Bible o hindi, lahat po tayo ay mananagot. So, lahat ng tao sa lahat ng kultura are equally lost at nangangailangan ng rescue mula sa walang hanggang kaparusahan. Pero ang mabuting balita is that sinabi po ni John, God so loved the world that He gave His only Son that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, the ultimate missionary left, iniwan po niya ang comfort ng heaven. Pumunta siya dito sa mundong kinalalagyan natin. Instead na tayo ang magbayad, siya ang nagbayad ng ating kasalanan. At siya ay bumangon na mapagtagumpay, bumangon mula sa kamatayan. Sa ngayon, lahat ng nagsisisi at nagtitiwala kay Jesus are made right with God at nabibigyan po ng eternal life. Ano ba ang ginagawa ng Diyos sa kanyang kwento? What is God doing in history? So, sa kanyang redemptive plan, nangako siya na sa pamamagitan ni Abraham, lahat ng pamilya sa buong mundo shall be blessed. So, pagdating ng takdang panahon, si Jesus, siya po yung ipinangakong offspring mula sa linya o lahi ni Abraham.
sa takdang panahon, sabi nga ni Paul, at the right time, ano, dumating si Jesus at binayaran niya ang kasalanan ng mga tao for God from every tribe and language and people and nation. Binayaran niya sa pamamagitan ng pagkamatay niya dun sa krus. And right now, God is making a people from Himself. Binili ni Jesus, binili ng kanyang dugo from among the nations. At yung mga binili na, ang tawag po natin sa mga taong ito ngayon ay church. At sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "As the Father has sent me, so I am sending you." At tayo po ay inutusan na gumawa ng mga disciple from all the nations. Kailan, Ma'am C? Ngayon, ongoing po, hanggang kailan ito? Itong making disciple na ito, until the earth is filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. So God is at work in history. At matatapos lamang po ito kapag ka ang lahat ng tao, lahat ng people group and language are worshiping Christ in heaven. Hindi ko po sinasabi na 100% ng isang people group, lahat sila ay maniniwala. Ang ganda sana kung ganun. But there are people who will not believe. Ang pinaka-point po dito is lahat ng people group. As of now, it's nearly 17,000. It's 16,400 something people group. At may mga na discover pa po sa mga nagdaang pagbabalita ko dito sa inyo, ano, na may mga people group na nawawala na sa listahan kasi konti na lang sila. At yung natitirang descendants nila nahahalo na sa ibang people group. So nagpo-form na naman. So pabago-bago po. But it's 16,400 something people group. And 16,400 something wika language. Ano? So merong representatives mula dito sa 16,416 or more people group. Dito po magtatapos itong gawain ito. So yung gospel, ito po yung mensahe na ginagamit ng Diyos sa history para magligtas and to separate, set apart a people for Himself, na ang tawag po natin ng set apart people na ito yung church, from every nationality, language, and ethnicity. Therefore, yung mission is what carries the gospel to all the nations. Yung mission po, yung gawain ng pagmimisyon, ito yung pagdadala ng gospel sa lahat ng lahi. Sino magdadala? Ito po ngayon yung trabaho ng church. Mula nung umakyat si Jesus, pagkatapos niyang bumangon mula sa mga patay, at ang time na ito hanggang sa kanyang pagbabalik. And we are in this season, we are in this time. So ito po yung trabaho natin. So missions is the task, proclaiming the gospel to every people group that has not yet heard it, in order to establish churches that will carry on mission by reaching their own culture, teaching others, and then they will also send missionaries out para abutin pa rin yung mga natitirang unreached people group. Diba kanina po sa ating missions moment, yung Arise Asia 2026, na-highlight talaga doon ang mahigit 3 billion unreached people, at karamihan dyan nandito po sa ating continent. Therefore, ang isa talaga sa layunin ng Arise Asia is to really raise up missionaries who will really go to this unreached people group.
So kung na-define na natin ngayon yung mission, na ito yung pagdadala ng gospel, ito yung pag-proclaim ng gospel to every people group na hindi pa nakarinig in order to establish church. Kasi sa church, dito lumalago yung mananampalataya. Dito sila tinuturuan, dito sila ini-equip. Remember the spiritual gift, the fivefold ministry, teaching, evangelist, apostle. Ang purpose talaga diyan is palaguin yung church para gawin yung mission. Hindi para patabain lang yung sarili niya. So, ang tanong ngayon, what is a missionary? Well, tingnan po natin kung ano yung sagot na sa atin ng Bible. Some have said na yung salita daw pong missionary ay hindi daw po biblical. Tingnan po natin, that is not quite true. Kinuha natin yung words gaya po ng missionary and missions from the Latin missio. Ibig sabihin, sending. Ang equivalent dito sa Greek is apostello, from which the word apostle comes. While there were only 12 apostles or sent ones, na si Jesus mismo ang nag-commission to lay the foundation of the church, at sa mas malawak pang sense, anyone who is sent carrying the gospel message is a similar type of missionary ambassador. So, iisipin natin ngayon that a missionary is simply sent to win as many believers of Jesus as possible. Pero hindi kasi ito yung job description ni Paul. After niyang maglaan ng maiksing time sa paglalakbay niya, pag-iikot niya sa Roman Empire, at nagtanim siya ng mga churches sa ilang key towns, sabi ni Paul, from Jerusalem and all the way around to Illyricum, I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ. Ang tanong, paano niya ito na-fulfill? The ministry of the gospel. As in, mission accomplished ba talaga si Paul? When millions of lost people remain throughout the Roman world. All places, may mga ilan lang siyang napuntahan. And yet nasabi niya, mission accomplished na siya. Hindi kasi ito ang aim ng isang missionary. Hindi niya aim na makita every single individual one to faith. Sa halip, a missionary is one who serves in a culture long enough to see a healthy church form, full of converts capable of evangelizing na the rest of their people. And when it comes to missions, tinitingnan po nila yung 2% ng population. Pag na-reach na po yung 2% na yon ng isang people group, for example, gamitin na lang natin ang Bicolano. Rich na tayo, pero just for the sake po ng usapan natin, ang Bicolano people group. Pag 2% niyan ay mananampalataya na ng Panginoon, yung 2% na yon, siya na ang mag-e-evangelize ng mga kapwa nila Bicolano. Paul established churches as beachheads para masiguro that the gospel would spread. Ito yung strategy talaga. So, kung isang malusog na church na mayroong mga leaders na qualified, was implanted and ready to own the mission for themselves, Paul's work was done. Sa nagdaang mga panahon po, mayroong iba't ibang number ng missionaries ang naipadala sa mga lugar na reach na, naabot na, may mga churches na yung mga mamanampalatayang member ng mga churches na yun, actually, kaya na nilang abutin yung reach, yung natitira sa kanilang community. Sabi nga po sa Joshua Project, more than 90% of missionaries ay naglilingkod sa mga rich
areas. Meanwhile, yung tinatawag po na unreached, yung mga wala or kakaunti lang yung access sa gospel, wala pang mga churches at kakaunti ang mga believers sa in their context, ay halos 7,000 pa po ang people group na ito. Mahigit 3 billion. Palapit na po sa 4 billion kasi di ba araw-araw merong ipinapanganak. People who have never heard of Christ. So, nakatira po sila sa North Africa, sa Middle East, Asia, India, and the Pacific Islands. At ang tawag nga po dito ay yung 1040 window. So, mga kaibigan, God may be drawing you to become a Pauline type, pioneering missionary, fulfilling the ministry of the gospel among people who will otherwise perish without hearing about Jesus. Or siguro naman, nililid ka niya to be a Timothy-type missionary who comes in after the pioneer to strengthen and build young communities of faith. Hindi lahat ay magiging missionary, but everyone can have a part in the bigger task by going, sending, supporting, or mobilizing other ways. Alin man po sa apat na ito, sa limang ito, a missionary is not just an adventurous free spirit steered by a noble social cause. Sa madaling sabi, a missionary preaches the gospel. At ang tinatarget niya, ini-aim niya why he is preaching the gospel is to start churches that can reach people groups among whom Jesus is not known yet and worship. So, mula sa definition na ito, malinaw that not everyone can be a missionary, pero lahat po ay mayroong bahagi sa bigger task by going, sending, supporting, mobilizing others. Ang tanong ni Ma'am Singa yung umaga, kaibigang nakikinig at nanonood, what is your role? Do you long to devote your life sa trabahong ito? Meron ka bang desire na tumawid ng kultura? Ay, hindi mo ba naisip na baka kung single ka, ang mapapangasawa mo taga ibang kultura na? At nag-iisip ka siguro dito, bumili ka ng sarili mong lupa at balang araw magkapamilya ka. Hindi mo ba naisip na baka kung tatawagin ka ni Lord, pumunta sa ibang kultura, baka doon ka na magkakaroon ng lupa, ng bahay, doon ka na magkakaroon ng family. Hindi mo ba yan naiisip? Or are you the one God is talking to right now na ikaw yung magpapadala ng mga hahayo? Siguro God's Spirit is directing you at the moment. Kaibigan, ang magagawa mo lang ngayon ay manalangin. Pag-aralan mo ang kanyang mga salita at sundin mo siya wherever he leads. Eternity hangs in the balance for billions. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naway, nakatulong po ang topic na ito ngayong umaga na na-define namin kung ano yung mission at sino ba yung missionary. Yung mga kasama ko po ngayon sa panalangin, you know who they are. Alam mo kung nasaan sila. Ako hindi ko po alam who they are. Hindi ko alam kung nasaan sila. Hindi ko alam yung estado ng kanilang relationship sa inyo, ng kanilang calling sa inyo. Siguro meron akong kasamay ngayon sa panalangin na alam niya, tinatawag mo siya to be the message bearer. Or sinasabihan mo siya na suportahan yung message bearer. Or sinasabihan mo siya na tumulong sa pag-mobilize, paggising ng church into this mission. O Lord na nakakaalam ng lahat, patuloy kang kumilos at patuloy kang gumawa. Alam namin, Lord, na pag may ginusto ka, ito ay matutupad. Sa anumang paraan, sumuway may kami o sumunod kami, your purposes will always be done. Pero on our part, what a privilege na kami ay nakikisali sa ginagawa mo. Dahil sa inihalin tulad nga po ang pagbimisyon sa isang double-edged sword.
na pag kami ay nakisali, patuloy kaming nagmamature. At sa kabilang side ng sword, patuloy na aabot ang unreached. Oh Lord, I just pray for this generation, yung mga young people na nag-commit doon sa Arise Asia 2026 Congress. Continue to lead them, Lord, sa path na tatahakin sa mga susunod na araw doon sa mga decisions na kanilang ginawa. Oh Lord God, you deserve to be served and to be loved. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Amen. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling his church to work with him. Pinagpala na po tayo. Pero hindi lang para sa ating sarili. We are blessed to be a blessing. We are saved so we can join him to save others. Kaya sama na po tayo sa World Christian Journey. Until all have heard, let us live a life on missions with God. Ako po si Mamsi, si Maria Shelly Ibasco, at sa technical side nakasama po natin ang ating chief tech si Don Alfonso Apinado. Hanggang sa susunod na Sunday, magkita-kita po tayo muli. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.